e tletseng lerato ka jeno nanong la gao la ditheo dikalaneng tshebeletsong e rato anga ke nna Matshogo Mahloko. Ee, ke moramatšhedi le mmadiganga, ke motho wa mošodi wa marokane kubu-kubu ntsha malota re bone kubu ikana ka ntlo wa mosemetsenyane di a sesa dibe ditlhape tse kgolo di a tabola madiba ke kgomo ya metsi a ethule ka dinaka e thula ka phatla. Ga re be mmogo le wena go tloga gona jalo fitlhela goreng ya botshelela go le na le ratwang lenaneo la gago la ditheo wa dikalaneng tshebeletsong e senang thaka. Momamedi dumela. Ere ke lebohe mosebetsi mmogo le nna ke mo utlwile ponto a thethea ka tsona a e tsela ga kaba ke eng ka tsebetsa ka le wena sealemoyeng sa setšhaba le sedi FM ka momamela gantle ka lenano le monnatenate la dia roropa a re tshwaretse mmino monnate ka tsela e kgetheileng motho yo motle yo. Ke a thola ke a inama gobane ke tshwere batho ba tshwere moruo wa naga. Ke bua ka bakganni ba dinthorontoro, ke bua ka bakganni ba ditekesi, ke bua ka bakganni ba diambulance, ke tshwere le bakganni ba dibese motho yo motle le ba dikoloi tsa poraefete. Gabane tseso lona ba ntseng ba gatlhaula le motsotsong wa jwale ke nkile ka tiba ke otlantse le lefatshe. A ke letshepe fela ke letshepela mabaka a tsitsitseng gobane taolo ya mebila motsotsong wa jwale e huduma lona mme a le ka ganna ka kelotlhoko. La dula le fadimegile ka dinako tsotlhe re tla fitlha re bolokegile rona botlhe ba maetong. Re bue le tsona ge di qeke re tle re bone ga di re fitlhisa gantle ntle le mathata. Re ke bue le balebedi ka gutlo tse nne tsa lefatshe bomme le bontate ba tshwereng ka thata mesebetsing ya bone e fapa-fapaneng. Ke bue le bana beso ba sebetsang digaracheng. Ke a tseba le lona le ntse le tshwere ka thata gabane tseso. Seponisa sa naga ya Aforika Borwa, seponisa sa naga ya Lesotho, seponisa sa naga ya Botswana. Nka lebala jwang ka kwano ka Swaziland le ka kwano ka Zimbabwe. Ba mpoleletse Namibia ba re re a mamela le rona. Ke a leboga tlhe gabane tseso ga re ntse re le kaofela. Seso le le sona nka se lebala jwang wena motho yo motle ke bomme le bontate ba ntseng ba tshwere ka thata mesebetsing ya bona. Ke ye dipetlele ka o fapa-fapana, ke kene ka rudi tliliniki, ke bue le baoki, ke bue le dingaka. Gabane tseso le lona ke nkile tlhompho ke le file yona ka o fela yona ke setse ke le tjena le a bona ke re e mena metsotso gantle ka morago rra bobedi nnanao ke la gago la ditheo wa dikalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM. Ga ke rata o ka ba sutha wena ntate ka jeno lenanong la rona la ithuele tsebo. Ntlha e kgolo eo re e shebileng kgweding ena ke mental health. Ke seng kgwesheng ntumeleletlhe ke kadime lentswe leno mental health. Bontate potso e kgolo eo ke ipotsang yona ke ena, ke ile ka botsa potso motsheage lenanong la jwale ke nako gore na le sisitheo ke la eng go rona bontate gore re itlalee dingakeng re ke re lo itekola re shebe maphelo a rona. Kgetlho le na ntumelele nke ke botse bontate gape potso ke ena, ke ka lebaka la eng ga re ka dula ka ntho e dula re hwaya-hwaya re sa bue. Re sitwa ke eng go ntsha se ka mona ka mona wa bona ka mona ka sefubeng re ke re bue ga ntho e sa re dula ga monate. Cheke a botsa gabane tseso go na le batho ba bangwe ba re ke tla swa jolo ka nku kore ke tla thola ke re tu ga o letho leng ka baka bua le ga ntho e nkutlwisitse botlhoko le ga ke tlhekefetswa le ga maemo a le jwang ke tla thola ke re tu jale qetellong e qeta rona ntho eo. Mme ke ne ke tlhalosetsa momamedi motsheare ke re ga o ka sheba ntlong tsa kokelo go tletse rona bontate o feta bomme gobane re a dula ka ntho e dula e re hwaya-hwaya re dutse ga botlhoko. Bothata keng ga re sitwa o bua bontate na le kgetlong le re tla re a swaba. A le mmino ona ke mantletsetletse gopolatlhe gorenya boraro ke na le motho DJ Mphoza
o tla reng ka ngwane ya Yesu a reng ke ka setsokotsana a reng ke ka mmino o monnate na tlo tlhophisitsweng ka makgethe metsotsong e mashome a mararo ka morago ra bone motho e motle ke tla o fa mmino o monnate mmino wa koriana e le a ke lebile mane lenaneong la rona la mpolalele le o re tla lehasetswa metsotsong e leshome le metso mehlano ka morago rra ya botlhano ka lentswe la Thabiso Mafereka kathe metsotsong e mehlano ka morago rra botlhano ke tlo mema moruti a tla re beye gantle rona ba tlang o boloka letsatsing lena ga re jage mmogo jokoena e bobebe ga re ka e jagisana wena motho e motle.

deep London, but some Majolo liquid dust. Na metso tsoke mashumi mabidi le metso miraro hantle ka mara ho rra ya bobedi nna le wena re ntse re le mmoho nna ne o lena ke la haula ditheo di kalaneng tshebeletsong ye ratwang ke bohle le sedi FM ke le ma Afrika Borwa re tonetse papadi ya setswalle e tla ba pakeng tsa bafana bafana le naha ya Jamaica e le ho itukisetsa ala dipapadi tsena tsa mohopo wa lefatshe hopola di tla thagwa ka labone lena reo re yang re lebile motho yo motle e le Afrika Borwa e tla ba iqutisana lehlokwa le naha ya Mexico. E re ke hopotse fela molomo ditaba wena motho yo motle hore naha ya Afrika Borwa ke bua ka bafana bafana ba group A mme ka hare group A ke Mexico, South Africa, Czech Republic le South Korea. He ho tla dubeha. Rona re le ba aibana ya Afrika Borwa tshe ge se ge batla ge gena le tshepo ya hore ba hlankana ba tla sebetsa ha holo getlong lena. Me o ila bua mo kapteni wa mehleng wa sehlopha sa bafana bafana ke bua ka itumeleng khune are ka mogwasha bileng ka teng o bona hantle hore sehlopha se tsamaileng lo emela naha se tla tla ka dintlha. Sentle bona ba esa le setla hlaba dintla mme setla ba pala papa di etswe le matsoho ona le tshepo ha holo jwang ho mokwetlisi mohlomphe Hugo Brutz ke tlo nna go ba pala pine monati Dalom Kids Olua ke le bitso la pina.

e ne le KB Motsilanyane wena motho e motle ka pine monate a re walla mamosadi walla tsatsing la mabane le fapha la bophelo mohlomphei motswaledi o ile a phatlalatsa semmuso ente e tla hlajwa bakeng sa o thibela kokwanahloko ena ya HIV wena motho e motle mopresidente o na le teng le ena a hatella hodima yona gore e tla thusa mme se ka sebediswe le yona fela mofuta ona wa ente o sebediswe le dithibela mathata ke e bejwa dithibela mathata ntho re a di tseba bo dikondomo jwalo jwalo a re le tsona di ne di sebediswe le botlhe ba neng ba le mono tlhe bana ba tlhile ba toboketsa yona taba ene e mopresidente a ileng a ba e bua gore ka nnete batho ba tlamehile bana ba dule ba itshireletsa ba seke ba itshetlega fela godima mofuta ona wa ente o tla hlajwa gabedi selemong tse ding tse ipetsang pele maponisa a robong a ileng a llelwa ke ditshepe ba ba tlhaelela magotleng a dinyewe ba beeletswe ka thoko seponiseng sa naga ya Aforika Borwa mme ba amagangwa le mohlomphei Cat Matlala o tla gopola ditaba tsena di ile tsa nna tsa tlhagelela gona mona komišeneng ya madlanga bona momamedi e motle tse amanang le diambulense taba ena e boima e tibile gagolo e senganyane ke taba tsena tsa medicare wena motho e motle mme seponisa sena le sona se a ameha tendarenyane e o ileng wa bua ka yona e amang jwalo mohlomphei Cat Matlala ke bua le wena tjena borobong maponisa ano a robong kaofela a beeletswe ka thoko tshebetsong wena momamedi e motle ke bua le wena tjena ke taba tse bohloko go latela gore ga o ba sheba ba bang ba bona ba sa le banyane dilemong kapa dilemo di sa le tlase wena motho e motle mme ba tlhaetswe ke bomadimabe bona e le bontate ba malapa e le bomme ba malapa ei e bohloko e bohloko bua nnete wa goreng ga re qoqare e ne e kataba ena madlanga e ka emaganyane hei go bodutu jwale go bodutu gobane la botlhano le leng le le leng go utlwa taba tse ntšha wena motho e motle ga batho ba sa kwalwe ba bang ba nyaolwa mesebetsing ya bona fela go bonagala taba ena e tibile ka tsela e tshosang bona ba gaesale ke ne ke re nako o tlhabe malotsana ka tse e tlhaeletseng ka magetlha tse ntseng di e tsala ka rona ya rona ya Aforika Borwa mo mamedi e motle ya ratwang ke nna nnanao ke la gao ditheo dikalaneng tshebeletsong e ratwang ke botlhe.

0: SPLK metsotso ke leshome le metso robewedi ya pele ho ra ya rona boraro re ntse re le mmoho nna neo ke la hawa ditheo dikalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke le Sedi FM. Muso wa rona wa naha momamedi o motle o batla o tshwere ka thata ha re tla ntlheng ya ho hlokisa maemo a mangasa jiseng ditheoelang ka hare ho mafapha a fapafapaneng. Fela lefapha leo ho bonahalang ka nnete muso wa rona o batla o tiisitse haholo hodima lona ke lefapha la motlakase. Ntate Ramogopa jwalo ka letona la tsa motlakase ka rona ya Afrika Borwa o theoletsa ba Eskom province ya KwaZulu-Natal ka tsela eo ba sebetsang ditaba tsa bona ka teng, mme o hlakiseditse ma Afrika Borwa hore taba ya load shedding ha se ntho ba e nahanang nakong ena ya mariha ka rona ya Afrika Borwa, mme o sa etsa boipiletso ho rona jwalo ka baahi ba naha ya Afrika Borwa ho sebedisa motlakase ka kelohloko. Re dule kana go tsohle re ntse re fadimehile re sebedisa dintho di sebediswa tsa rona tsa motlakase hantle, re seke ra tloa ga petetsa kapa hona go phahamisa maemo a kgatello ya motlakase wena motho e motle. Ke kopo e tswang ke letonala tsa motlakase ka rona ya Afrika Borwa ntate Ramogopa, re a leboha ha ile mona ho tlisitswe botsitso ntlheng ya motlakase ka rona ya Afrika Borwa. Re kgathetse ke load shedding, bua nnete ha re thabele ho hang ho hang. Jwale ho na le mofuta o mong wa load shedding mo mamedi e motle ya metsi, ha ke tsebe re ibitse load shedding kapa ke ibitseng eno e etsahalang ka hare ho bommasepala ba bangata ka rona ya rona ya Afrika Borwa. Re a hlokomela hore metsi a haella dibakeng tse ngata haholo ka ho qolleha provinceng ena ya Gauteng. Re hlokometse wena motho e motle, mme jwalo ka baahi le mona re a hlokomediswa hle hore re sebedise metsi ka kelohloko, re se ke ra senya. Ke kgoeletso e hlahang mmusong wa rona wa naha ya Afrika Borwa. Ne ke ile ka lahlela taba hodima tafole momamedi e motle wa tshebeletso ya Lesedi hore bontate ke ka lebaka la eng re sitwa ke ho bua ha ona le dintho tse re imetseng, ha ona le dintho tse re utlwisitseng bohloko, re sitwa ho bua. E be lebaka ke lefe le etsang ho e re ke utlwe wena motho e motle hlakore la hao o kotsikeletse molaetsa nomorong ya 079 758 5066. Ke a ipheta 079 758 5066. Ke WhatsApp mo ka tshikeletsa molaetsa wa hao wa kgatiso teng, nna ke tle ko o fetise kwano sealemoyeng sa hawa sa Lesedi FM. Fela pele ke nka melaetsa hao, ke na le moedi wa bohlokwa ke yona ke mme Nkoki Ngobe ya re tshwaretseng taba tsena wena motho e motle jwalo ka setsibi ebile e le motho ya sebetsang ka maikutlo, kgatello ya maikutlo esita le ho tlisa botsitso kelellong tsa batho ba bangata. O re tshwaretse taba ke tsena tsa bohlokwa, ha re monke ka tsebe.
1: Ntate Mahloko dumela, ke dumedisa le bamamedi ba hao. Ke mme Nkoki Ngobe a buang. Ke a le rata lenaneo lenana hobane ke a tseba le mametso ke batho ba bontate dinthoronthorong tseleng mo mo ba leng teng, mesebetsing mo ba leng teng ka nako enana e kgutsitseng haholo. Wa tseba kgweding ena ntho e dutseng mohopolong wa ka le pelong ya ka haholo ke bophelo bo botle boemong ba kelello. Haholoholo kgweding enana e shebaneng le bophelo bo botle ka kelello ho batho ba bontate. Ke ipotsa hore ke dintho difeng tse etsang hore bontate ba iphumane ba sa phela hantle ka kelello. Ha ke bue ka ho lahlehelwa ke kelello, ke bua ka boemo ba bophelo hore o boemong bo hantle na ka kelellong. Kampo ho na le dintho tse mo sitisang, ebe o iphumana ka kelellong a na le kgatello e mo nahanisang ka thata. Ka nako nngwe ntate a iphumane a na le kgatello e etsang hore a imelwe, kelello ya hae ebe e dutse e gathatseile ebe ha kelello ya ha e gathatseile le pelong o iphumana a gathatseile ebe ba diketso tse a dietsang ke diketso tse leng hore di susumelletswa ke ho gathatseya le ho imelwa honana ho ka maikutlong ho tswang boemong ba kelello jwale mehlaena ne re phelang ho yona hona le dintho tse ngata tse fokoditseng matla a semmelo sa bontate o thole hore ntate o iphumana a le ka tlasa gatello ka kelello hore o nahana ntho tse ngata jwalo ka hore ebe setšhaba ka karetso se nkuka jwang ha ke le boemong bonana bo kelong ho bona ba bophelo ba mofuta ofe kapa ofe a sa ntsana a nahanne hore setšhaba se mo kuka jwang a ipotsa hape hore ebe metswalle ya hae e mo kuka jwang a ipotsa hape hore na ba leloko ba mo kuka jwang le ena a fihle mane ne mo ipotsang hore ke hantle ha ke le tje a ipotsa hape hore molekane wa ka mofumahadi wa ka o mpolella hore wa utlwisisa dintho di tla loka empa o bua nnete na jwale boemo bona bo tlisang kgatello be re bo bonang bo le bongata kore bo jele sitsi ke ha bontate ba sa sebetse nne ntse ding ba sebetsa bontate empa jwale o thola hore o sebetsa mosebetsi o eleng hore ha o sheba ka maemo le ka lekeno mosebetsi wa mme o feta wa hae ntshona na mtlisetsa gatello ha re sheba dipalopalo le ha re bala mona le manene ra rutwa hore bothata ha se gatello le boholo ba yona gatello bothata bo etsang hore motho a iphumane a sa phela hantle ka kelellonga na le gatello empa sa lahlelwa ke kelello ke kopa o nkutlwisitse ntate mahloko ha ke re motho lahletswe ke kelello o thola boemo ba hae ba bophelo ka hlohong bo se hantle bo le ka tlasa gatello ntho e etsang tsietsi ena ha se hore gatello e kae e ngata kampo e nyane ntho e etsang tsietsi ke hore bontate ha bana mo ba ka buang teng bontate ha bana mo ka buang teng ke yona ntho e etsang bothata e ba iphumana e le hore dibaka tse ba leng ho tsona ke dibaka tse ba sa tse sa ba dumelleng hore ba bue le teng bontate ba tseba na hore dibaka di teng mo ba ka lo buang teng na ke potso ya ka ye mona mo ba tla tholang batho ba leng hore ba thotse kwetliso ya ho bua le bona kampo bontate ba iphumana gatello ena na e le hodimo haholo e be ba etsa dintho tsene ba kekeng ba di etsa if bane ba se boemo mbonono ha se boemo ba tsa mosebetsi fela letsa ditšhelete ke dintho tse ngata jwale lentswe la ka ho bontate ntate mahloko ke hore thola mo o ka buang teng mo motho enwana o buang le ena a nang le kwetliso ya ho ka o eletsa a nang le kwetliso ya ho ka o mamela jwale ho noka ba molemo ha ne re ka utlwa ho bontate hore ke dintho dife tse kenyang gatello ho bona ka ntle ho taba ena na e tlwaeleileng ya ho hlokahala ha mosebetsi ho sa kgone ho tlamela malapa a bona bontate buang

0: ya tsama metsotso motho e motle ke shebile hantle ke e supileng le sekoto pele ho hora ya boraro nano ke la hawa di theo di kalaneng ho le sedi FM e re kutlwa maikutlo a bontate mo mamedi e motle ba ke bantse se kapelong tsa bona huduma taba ena bontate re tholetseng na o go bui le teng ha o bua le mang enwa ya o mamelang bua le nna hle nomoro ka ya WhatsApp ke 0797585066 ati nomoro mohala ke 0860003084 mamedi khotso
1: ndata matsho khotso ke pitse o pitse sabata thedisi monyake vessels brown taba o sa tswa ama ya bontate ba sa bui ba iphumane ba tswa dipitle ha fela o ka fumana mofumahadi ya sa rateng jole ka ha o no tswalwa ke mmao ho hlaha popelong ya hae bonnete fela hwa tsebalawa ya o ratang fela ke mmao ha se moditšhaba a tlabeng a tlile mona o go monkile o tlo dula le yena a theke sega sa gago ke ka go etsalang jalo ke a leboga o bejwang
2: phela ke phetse ntate matlhoko ke makana makweding ka taungwang gomo ke belaela gore ke tlholego ntate matlhoko ke tlholego ga kopantse le tlholego tlholego ke yone e etsang jalo gore motho wa ntate ke motho wa diang go bua ntho le a e ntse e le jwang a nna peteletse gadimong wa ka jala mantse jalo ka nongwanta e re ke kokobeletle go utlwe ba bangwe ntate matlhoko
3: kgotsa matsogo matlhoko Ntabise ke mona ka masilo tenezen. Ntate matsogo mahloko. Na tsile ke bona nka yona bontate wa ba rata o thona. Ba ile ba hola ka lentswe lena la go monna ke nko. Ha alle. Ba sa le mo e hore. Ho thola ho ha bona, ho ikwalla ho ha bona, ba sa bui. E ba bakela enga. Ke ka ho boholwa bontate. Ba nang le enga e ngata ga kana-kana ga utlwa batho ba bomme ka baka la go ikwalla ka dintho ntho ena ya monna ke nko gale ga e sebetse ba tshwanetse be ba dula mo ntate ba tentshwe tshea ke bo ntate ba bang
4: I DJ Mahloko Molo professor ya I snengxaki tata singotata indaba yokuqala tata kunzima ukuthetha kasinengxaki sizawukhalela phi indaba eyesibini oomama bathetha kakhulu noma ingxaki ikhona singakwazi uyisolva oomama baphakamisa amazwi thina singaba abantu abangakwazi ukuphakamisa amazwi bese sikhetha ukuthi once sizithulele sizayenza kanjani ayikhona inzima loloo nto le mara yona ikhona iyasenzakalela professor asikwazi ukuthetha sikhawuleza sithule siphume endabeni okanye sibashiye siziphumele iproblem ekayikho inkuba bona ngabantu abathetha kakhulu baphakamise amazwi amen
5: ntate mahloko dumela ntate go seng wa letsatsi re a phela ntate mahloko ke ka mogao re a leboa

0: gomme ba kenya molao ga re bua ka lapeng. Fela re tametse re tla tshaba go bua ntate. Hai, go boima.
1: Ke sedi a femo ke molelo. Atšhe, fela matlhoko. Go bua nnete fela ntate. Bomme bana ba tla go jalela kgoneng ba re qete ke mo kgona go itholelang gona ba tswa nthong tse ngata. A re leboe ntate.
2: Dumela ntate Mahloko, ntho e tsang re thole ka dintho di qetelle di re bolaya. Ne ke jwetsa motho ka seo ke sa se rateng, a ntjwetsa ke etse e ka a ke kgone go kopanya mona momamedi. Papi Mokwena ka mone ka Phil Jones koronong ngwane se molaetsa wa gao ke ona o ko o balang ona. A jwetsa ke etse e ka ke utlwile botlhoko le jwale. Ga o kopane molaetsa wa wena ngwaneso fela che motlhomong ke nna ke sa kgoneng go o kopanya gantle, ke tla o bala wena ngwaneso, ke tla foela ke gotlela go ona gape ne se ke o nka mona he. DJ Sticks ke tsholo Moloisa Strong Matlakeng, re na le bothata ba o bua ntho tse e tsagalang maphelong a rona, mme o se bue go baka lehloyo pelong tsa rona goba le rona re phela jwalo ka batho ba utlwileng bohloko. Re batho ba nama le madi re utlwa bohloko ka matlung. Ge le bontate se re thotse fela le ha ngwana wa ngwanana a etsa phoso go thata o mogalemela e le moradi wa gago, gobane hang ha o ka qala wa etsa jwalo e se e le ha o bakile dikgathatso ka tlung. Ho molemo ke o itholela. O kampa eletsa ngwana moshenyana wa motlhokomedisa dintho tse mpe, wa motlhokomedisa dintho tse ntle tse etsahalang bophelong. Ha e le wa ngwanana ho thata, hobane hang ha o qala o bua hele e se e le ha o kgwathaditse tsa semane. Mora Mahloko, ho thata ho bua ge le bontate, haholo ha re tla ntlheng ya kgalemelo ka hare ho malapa. Ho boima hang ha o ka qala wa bua o hatikela tokelo tsa ngwana. Ha o batle ngwana a hlahella jwalo ka bana ba bang, o nyenyefatsa seriti sa ngwana ke dipolelo tseo re di utlwang ho hlaha ho balekane ba rona, mme ho molemo ke o itholela. Ee, ke nnete re tla dula re fella dipetlele ke ho kula, hobane ntho ena e ka hare ele e mehlano metsotso hantle ka mora hore ra ena ya rona boraro ntse re le mmoho nna o kela hao la ditheo dikalaneng tshebeletso ke a mantlha ke le CDF ne ke tshwere tsena tsa ithueletse. Re ne ke di kgothometse hle bona motho e motle mona ke nka kusa Anati Noqolongema Kindi Toy Ematswaleni ke lebitso la pina.

supile metsotso motho yo motle hantle ka mora gore raena ya bone nna le wena re mmogo nna neo ke la gaola ditheo wa dikalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM ke metsotso e supileng ka mora gore ra ya bone ke a tseba ba teng ka jeno ba ketekang matsatsi a bona a tswalo ga re ba tsose ga re tsose ba ketekang matsatsi a bona a tswalo tle ka kopo ga re seke ra fapoga ra foanya mokubetso ke a kopa tle mamedi e motlhe taba ya go tseka dipasa motho e motle ga re a e bona fela kapa go utlwa ka yona ka selemo sa 1956 ga basadi ba ne ba eme ka maoto ba lwanela gore ho go lekane ka dipasa taba ena e la qala ka di-6 tsa June selemong sa 1913 ka di-6 tsa June ya ba basadi ba ema ka maoto ba kabanga magolo a supileng kaofela ba tletleba mmusong wa ka nako eo gore ho go lekane mme tsena tsotlhene di etsagala provenceng ya Freistata Bloemfontein.

ka letsatsi le leng ngwana ha o tla o botsa ya ithutang social science hore na ka selemo sa 1890 ka di 6 tsa June ho no ho etsahaleng ere ko fe morena Magadu Bambata

impi ya makhanda mona uno ho bua ka lekgetho mo mamedi emong. Yeah, ile nya tsosa dipaketsano le dintwa tse tshosang tsa bambatha. Ka letsatsi lena la latshelela kgweding ya Phupjane selemong sa 1890, Chief Magadu Bambatha o ile a hlomamiswa jwalo ka morena.

0: mohlomong a ke khutlela morao wena motho yo motle ka selemo sa ane se ikileng ka sehlalo sa 1913 ha bomme ba ne ba hwanta toropong ya Bloemfontein e ne le ka lona letsatsi lena la latshelela kgweding ya Phupjane ke bomme ba ka ba mashome a mararo le metso e mene ba ileng ba tshwarwa boipelaetsong boo ba bomme ba neng ba eme ka lentswe le le leng kgatlhano le dipasa ka ro bona motho ka qolla Mesherot Manye Maqeke e ne le mongwe wa bomme ba neng ba tlile ba eteletse bomme pele mohwantong oo o neng o ikgetha mo mamedi e motle ka gare go porofense ya Freistata. Mona ke ne ke re ko utsipetsipele mo mamedi e motle tse ileng tsa etsagala dilongwaneng tsa go feta ka gare go lefatshe le o nna le wena re phelang go lona la Aforika Borwa e re ke dumedise mo mamedi o se a le teng kwano ya tšhekeleditse molaetsa wa gae a tsosa eo a mo ratang mamedi kgotso.
1: Dumela ntate Mahloko, letsatsing le ne go gola Maserame Mkhija ena o dula kona ka Brits Northwest ke re a gole ke moradi waka. Re a gole ke morata gagolo o kopelwa ke Jeanette Tšhabatsane ka mona ka Maokeng ke a leboa seoja
2: hashtag lekala le weekend talara tete mahloko DJ Sticks ami motsoko monnate o monnate motsoko ke mofa 100% o tswakile tle ngwana wa batho o tswakile sithethe sibahle makgatlha ka melodin visionia ke re bona tankos
3: date matshwagotse o phetse ga o phetse ke phetse sabata thedisimong ya ke vessel spron ga ke re ntate o rutile a ba maobane o njetsa gore ka nnete o na a re wa mfounela gore ka nnete mme ma morutile ya ba o ya gola ya ba o tlhoka gore a ka bua le nna ya ba kere ke fetise molaetsa ke re mme male ya ba ga a gola bone tse dingwe ya pele modimo keo ke a leboate batsho wa obe jalo tanke
4: hela moramatlhoko ngwana mme kore nke ke tsose bana ba latela
5: kgotso ntate matshogo matlhoko le kae ntate matshogo ka seno go golang tando ntomo yena o kamane ka ntlhaventle emden location ke re ela motšhana gole bone tse dintsi ngata o kopelwa ke nna male ka ntomo ka kwano ka Bloemfontein thango ntate matlhoko
4: ate matlhoko e nke ke tsosa ba kete ka matsatsi a bona a tswalo ke mogana makweteng ka taung ka mona mongaka nke ke tsosa mogolwane wa ka ke le sedi FM ke re a gole wa bobedi a golang ke mmabale mokwena ka mane ka mmamafubedu wa borago ya golang ke ga leboga tshukudu ena o ka dimbobo ba godiswa le gore ba lekane lena le ditsa le godimo ke mogena makweding ka daung ke a kokobelana le malo
6: ngwana mme dumelatlhe tsatsi ke naka jeno go gola letlhonolo motlenya yena o se gotlweng thabana tshwana tlwatlwa ke ne a gole a bone tse dintse ngata o kopelwa ke tsitsi makgalanyane ka tlwatlwa ke a lebage bona mme
7: gana mono ntate matlhoko ke kutsa ka mona ka tlwatlwa ka mona na ka jeno go gola ngwanaka lebitso la gae ke karabo ko ao fela ke re a gole ntate matlhoko mono mo o tshwereng teng o tlho tshware gana mono ntate matlhoko ke kutsi ka mona ka qwaqwa ka mona
8: ntate matlhoko dumela ntate matlhoko ke tsosa ntate bishopo o ne a gola maobane tle ga ke mokopela gola ntate bishopo male sosolo o tsoswa ke motsamaedilamene mo natlarets ntate matlhoko dumela ntate
1: dumela DJ Stigza motswako wa ngwana DJ Mphoza DJ Mphoza
9: go tsole ka ntate mashoko go tsole ka ntate wa ka ke ntate ke di kopa fela go kopela ntabisi mphiniki ka mane ka Bloemfontein ka mane o kopelwa ke rato la gae ka bonane ke ga gole a gole a gole a gole a boletse ka ta bophelong tankong.
10: Kgotso sebudu sa ka se gabane bua re gogoma lefetsana ka mona ka tlokolene ke tsosa botlhe ba ketekano tsatsi la bona batswalo gore a be letsatsi la tswalo le monate modimo wa baetsante ka metlha le matsatsi otlhe ba keteke ga monate le nna ke sa ise gogoma lefetsana ka mona ka tlokolene ka mona a le nna ke ntse ke keteka letsatsi la ka la tswalo modimo a ke ikeletse a mphe maatla ntshireletse ke a leboga.
11: Tate Mahloko dumela o tshwere me manga ka mona ka podcast. Tate Mahloko ka sheko ho hola letsibulo la ka thaka mai ma mosebetsi thwala wa hola ka sheko Tate Mahloko o ka mona ka centurion ke a hola a hola bone tse ding tse ngata ho bo so hola le lehlonono mofukeng yena o kwakwamane mmakwane. Batho bana ga ba gole ba ratwa ke me mangaka tanki ntate Mahloko
12: ee akakapa kakapa dumela ngwana mme dumela kakapa kakapa o eletle o ele kakapa ke a gola tsatsing lena ngwana mme ke nna tladihlasa ga e so ke matatiela mane sebakeng sa mabenyeng mangolong ke a gola kakapa mona mmaene mona ke tsejwa ka lebitso la malofa mo ke iteboela ka kapa tango
0: metsotso motho e motle ke ele shume le metso e supileng ka morago ra ya bone ge ntse ge le mmogo nna nao ke la gaola ditheowa dikalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke le sedi fm ke a tseba ba se ba ile ba diraya ke bua ka bakganni ba ditekesi ba seng ba le mebileng motsotsong wa jwale ba ntse ba palamisa rona jolo ka bapalami ba bona beng ba thepa re yang mesebetsing ga e be letsatsi le monate gabanetseso le tletseng kgotso le nang le lerato le tletseng mafolofolo ga golo jwang go rona batho ba ratang mosebetsi wa rona ke bua le lona bakganni ba ditekesi bakganni ba dibese ke a tseba le lona beng baka le se leile la tsoa la diraya le se kene ka gare o dibese go phutha baeti ba rona go ba isa mesebetsing ya bona ka go fapafapana ga e be letsatsi le monate le go lona ba tlang go nka maeto ba ya mafung ba ya meketeng kae kapa kae ka gare o naga ena ya rona ya Aforika Borwa Lesotho Botswana Swaziland Zimbabwe Tanzania mmogo le Namibia mo ba ileng batlha ba ntlhalosetsa rabeke ro mora matlhoko se ke wa re sia le rona re ya o mamela lenaanong la ditheowa dikalaneng mesong ya sonta ga re dula le wena mane go tsa bodumedi hele hele ke a e le thabo e kakang go nna go utlwa gore Namibia le bona ba re ba mamela tshebeletso ya lesedi ke a tseba Zimbabwe ba mamela ke bakganni ba dinthorontoro go na le baagi ba naga ya Zimbabwe ba ratang Sesotho ba buang Sesotho ebile o na le sealemoya sa Sesotho ka gare go naga ya Zimbabwe ba seng ba na le lenaneo lena le bona la tsa bodumedi ba re ba mamela pele seo rona re seetsang e be ba tswela pele ka tsa bona a go a gatlisa go a thabisa e le ka nnete ga tshebeletso ya lesedi e ntse e tshwelela tse ding mo mamedi e motle o ne a sa fosa tshomane tshomane ga na re tshebeletso e mamelwang ke tshebeletso tse ding. Kgotso moramatlhoko ke o mametse motswako leqhubung la 89.2 lesedi FM. Happy happy happy birthday go ausi Mmabale Mokwena modimo a o tshireletse a o pate mahlong a dira le babolotsana ke le ka bona ka mmamafubedu o mo molaetsa motho e motle o ko o fumaneng kwano ko reng dumela abuti papi happy birthday go moradi wa ka o tshepeng ntsapo deep Sloot Extension 9 a be le letsatsi le monate o ratwa gagolo ke bongi ntsapo Maphodi Springfontein o mo molaetsa o ko o fumaneng ku ona happy birthday go kefilwe taje o dula Ellerton Klerksdorp o kopelwa ke nkgono le ntatemogolo noge ba dulang ka mona ka Maokeng Kroonstad ka fumana molaetsa o mong hape ku ona a buti papi dumela sehoja ke rata yona wa tsosa ga ba tsosa o sasa o sasa o sasa ke ga senya ntho tse ntletle hele kgotso ntate Mahloko ke kopela disebo fo kase wa kiteka kajeno o mangaung ke qetele ka mabusetsa moeketsane wa hola le yena o ka mona ka hlohlolwane ba kopelwa ke lehlono lo fokase ka mona ka hlohlolwane re mmoho nane o ke la haola ditheo dikalaneng tshebelesong e ratwang o dutse le nna sehoja ke matshoho mahloko ke moramatshedi le mmadikganga ke abuti wa seleke SLK ke setloholo sa matebele ba ha maloka ke setloholo sa matshoho le ke dibone mahloko ere ke di khotumetse wena motho e motle mesong ya letsatsi la moqa ebelo ke tsamaya le doc shebeletse ara ha ke tailwe ha ke tawele ha motho
13: ha ke tsamaya le mogotsi ya ka motokiki shebeletse.

polisin. Ikalaneng, Olisedi FM.

Ruri bophelo ke selwane se mahlwantshotsho itse bophelo bo mabelebetlo a dinaka tsa nare a re hopolentswana tsatsi mohlakentsha ba sa rantso bana ba mangkgaodise motshwana oho modimo rutlwe re ya rapela mtshe motlegadi rra dikgwedi rra matsatsi wena mohlakola e mogolo wa senti wa semapola letlalo e mojaruwa ditshito tsa batho wa osa le malodi a morao re kopa kgotso pula lena la ka ra setšhaba sena sa rantsho o re nesetse ya dikgomo le batho morena mošwešwe a tle a thabe a bone gore setšhaba sa gae se ntse se phela ka kgotso lesedi.

re me kholo khotshane melalantle ha re etsa wele wele le ke ha re etsa thapelo sila kwa e re yo tsuba thabeng re yo tswala mosweuwa le haha ntidi u bitswa le babalasi go thwe a yo thusa dikgagejana ntswaketsana ntola ntidi nka ikgotla ka ntidi ka kuka modimo wa kore utlwe re ya rapela mmakane go ile kae go sa keng o gutlwa re tla bonwa bonkgono ba llela matlala kapa ba bona jwang bašwele ba bona ka pakatsa mabitla beng ba dikgomo ba ntse ba lela ba re tsa bona di a tswalelaneng tsona di tswala diata di ntshetsa marole pele kalala le ngwana seho ka hatsela ngwana seho ha a na molongwana ke re ka bua le yena ha a bui feta o phukole nna ke kgathetse tlhabantse tshweu le nee badimo le tle le bone ha modimo a thaba ha modimo a thabela dikgagebe ntidi wa lona basadi ke ofe ntidi wa bitswa wa llelwa ngwana seho o letse a mpadisa meloko meloko ya gaabo ke e tseba kang ke tseba ya gaeso le yeso mogolo ntidi o bitswa le magwagweng di teng dikgage jaana ga re etsa welewele le modimo wa kore utlwe re ya rapela mamedi metsotso mmedi gantle ka morago rena ya rona botlhano re kene mokgatlhelong wa o qetela wa le e ratwang ke wena lenaneo ke la gaola ditheo wa dikalaneng tshebeletsong ye e senang thaka le sedi FM ga ke etsa tjena motho e motle ke ga ke tlheka ke tlhekela moruti gobane nako ya ga e se tla fitlha e ya

0: mamedi a ke o dumedise ka lapeng ke mo rutinga ka mshwa di ba ya tlo o tlamela maqeba ho seng hona are bale ha moho buka ke a mo profeta Jeremia gaolo ke a borobedi ke mana ke a le shomele metso e robedi buka ke a mo profeta Jeremia gaolo ke a borobedi ke mana ke a le shome le metso e robedi tshidiso ya ka bohlokong ba ka ke efe pelo ya ka e fela ka hare ho nna tumelle momamedi o seng ho ha o tla ya feleletsa moratuwa wa hao ke bue le wena ka sehloho se reng ama moya wa ka o tepeletseng ka kgotso ya hao ha bohloko ba ka bo hloka meriana o be moriana wa ke o seng mo mamedi re kopana le mo profeta Jeremia alla pela sefatlhego sa modimo a sena kgotso moya wa hae o hlorile ka ho yena mme o bua mantswe a reng tshediso ya ka bohlokong ba ka ke efe pelo ya ka e fela ka ho nna ke o seng mo mamedi hlomong le wena o bua jwalo ka Jeremia wa maloba o di mo tshidiso ya ka bohlokong ba ka ke efe dumelle ke re wena lahlela tsohle ho modimo lahlela ditsietsi tsa hao le matshwenye ya hao ho modimo eno a modimo o tla ama moya wa hao o tepeletseng tumelle momamedi ke re ho wena o seng hona ha o itukisetsa ho tswa ho feleletsa moratuwa wa hao atamela modimo ka thapelo hore modimo ama me ya rona ka kgotso ha re tla feleletsa ba o re phetseng le bao pelo tsa rona di tepeletse jwalo ka tsa Jeremia empa re mema moya wa lehodimo ho ama dipelo tsa rona bohloko ba rona bohloka mohawa ditlhare tsa lefatshe lena di sitwa o sebetsa ka hare ho rona re atamela ho wena modimo ha re feletsa baratuwa ba rona modimo ama meya ya rona e tepeletseng re moprofeta Jeremia tshidiso ya bohloko ba ka ke efe pelo ya ka e fela ka hare ho nna mme ke o seng hona mona le wena re atamelang modimo ka kopo e ba setlhare se fitan sa khiliate ka re huruna fo di sama ke ba runa modimo le bela di pelo tsa runa ka khotso abao re nen re barata re se re arohane le bona ka tsela ya lehifu u kwa mo profeta Jeremia o ring modimo o itse o tla ntlisetsa pheko le phodiso Modimo ke a tseba. Hobane mopesalema tsa fita hore. O fodisa ba pelo di robeileng. O tadima ba ghatatseileng. O fumantsha ba mahlomoleng phomolo. O fa ba senang kgotso kgotso. Me ha o le jwalo modimo. Tsamaya le rona. Tlamelle makeba rona. O be se khare maphelong a rona o be modimo ka ho sa fele tshedise ha Jesu Kriste morana wa rona amen
1: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Mamedi motle metsotso le shumele motso le mong hantle ka mora ho rena ya bohlano nna le wena re ntse re le mmoho mo gatlhelong wena wa o qetela wa lenana la ha o la ditheo di kalaneng e tshebeletsong ya le Lesedi FM. Hopola metsotso e sa fedise mpelo ke tlabe ke suthela mosebetsi mmoho le nna ke bua ka Thabiso Mafere ka kalenano le monate la mpulale. Hore nya botshelela re tla balwa ditaba tsa pele tsa letsatsi metla re hang ka morao ho tsona e be re kena nanong la mathumisa le tiisetso Mokwena ya tla re pepa o fikela hore nya bosupa ha re tla be re kopana le kgaitsedi ya motho ke bua ka Sbongile Sonopo ka lenanao le monate la Thaba le Nna. Hore nya borobong kopana le ngwana sesi ke bua ka DJ Lovers le Rato Mpopo ka lenanao le monate nate la tse ratwang tsa tshebeletso ya Lesedi. O tla re beya gore nya re shomele metse mmedi mo atlabeng a furalela ena tshepe e le a re sia matsonga mofuthu a ngwane eso ke bua ka Veli Mvololo Veli Moloi ka lenaneo le monate la re ka ofela. Gore nya boraro kopana le tsholo le o kaoke ka lenaneo la tsa dipapadi o teng ka jeno o tla re tlhaba malotsana ka ditlhophiso tsa papadi tsa mogopo wa lefatshe a nna re neeletse tse dintsi tsa dipapadi ka kakaretso wena motho e motle. Hopola ke bua ka mogopo wa lefatshe ke mogopo wa lefatshe wa papadi ya bolo ya maoto mme o tla hopola gore di tla thagoa ka labone lena le o reang re lebile mmamedi e motle. Jwale sesuti he pela se ya le moya gobane goreng ya botshelela ga a furalela tshepe o tla ba re sia matsong a Mzwakhe Kachela ka lenano le monate la merethetho. Hore nya borobong kopana le ngwanangwanana ke bua ka Dikeledi Magazine DK o tla ba re tshwara ha monate ka mmino monate wa party time. Sefitwe ke tsena tsohle tshebeletsong e ratwang ke wena.

motho wa mantshantshebedi ome di sene di omelwa mokgwabotlong nna ke motho wa tshele ya ga lebajwa la nkwanyane ba re ka tshele o tshelela manga ipolele ngwana monna mpolele nna la ka lebitso ke Thabiso Mafereka ke ntate saga makolometsa pheleu makotla dimerika pele nna haihai o sogole ke tsamaile go dikoti e kabe ke supa mme monana ona waka o tla kgathala ke o supa kaka mpolele la tšhaba le sagane he momamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi letsatsi la moqebelo mme ka jeno e se re kene kgweding e ntšha ke kgwedi ya phupšiane selemo ke senehe sa 2020 ka metlha la matsatsi ke nne ke tlhaloso gore ga le tšhabile tšena banna ka metlha la matsatsi ke ya le tšhabetse dikgomo le batho ba ke mona gape se re boetse re fitlhile e le mafelo a beke ke mafelo a beke a ntho tse ngata ntho di tla e tsala ka ntle ka mona ga dintse di ya banna di tlwatlwaela magulo re se re le halofong ya selemo sena sa calendara jalo ka ge le mona he momamedi wa tshebeletso lesedi ebile re le bekeng ya pele ya kgwedi ena ya phupšane selemong sena sa 2020 nnete kile ka e tlhalosa le nakong yane ya go feta ka re ganyane ke a golo goba a ntse o sheba selemo sena se ntse se tsamaya o ne a tsho ngwana mosotho a re dialo yana dilemo e se gale he le sona selemo sena re tla senka re se kodumetse re se agele mane mo tseding di ntseng di felelwa ga ona tenya e re ko leboe soja ke o leboe matšhego matlhoko ka gore o tlo boela pe re o tsholele le mafelong ana beke jalo ka o ile wa etsa fela nakong ya go feta ke a dumela gore le nakong e tla ngwana mme ge tla nne re neletsane bakeng sa momamedi wa tshebeletso ena ya lesedi ke moqebelo wa pele he momamedi wa tsebe gore ga e le moqebelo wa pele tjena ke nne ke tsipi ka bokhutshwane fela rona ebe ke o baneng ga basotho ba ile nna ba rehelela dikgwedi tsena ka mabitso ana a fapafapaneng jalo ka ge le mona re sa tswa feta kgwedinyane ya motsheganong eo kileng ka tlhalosa ka re motsheganong eno ke mane mo e leng gore mabele a nana sa tiile gagolo jale a sa tswetse ka ntle a botswitse jalo nonyana tsena ne di sokola gagolo ge gore di tle dije mabele ana mme ka mora kgwedi eno ya motsheganong ke mona ge re se re kene kgweding ya phupšane ebile nnete ge kgwedi ena ya phupšane ga re se re keno go yona tsena re a tseba gore e tla fela ka morago gore kgwedi eno ya motsheganong ga ile ya feta re ne re tseba ka dinaledinyana tse setlhotshwana tsena tse neng di tsejwa ka gore ke selemela jale ba ne ba tla tsho basotho ba re le selemela sane nnete se fedile jalo o tseba gore motsheganong eno e fedile re sa re kena kgweding ena ya phupšane jale phupšane ena ge basotho ba ne ba e tlwaile ka dinaledi gone go ena le naledinyana tse ngata tse neng di ba teng ka kgwedi ena ya phupšane ono ho ina le tsane tse ho neng o thoe ke makolobe ho beetse ho ina le tse mona hetse hlayanga tsane tse o thong ke selemela jwale basotho ba ne ba tseba hantle gore ga ba ka sheba hodimo ba lelala he ba bona dinaledi tsena ka mefuta ya tsona ba ne ba tseba gore kgwedi eo re seng re keno yona ke halofo ya selemo e se gale hemne selemo sena sa basotho se tlabe se fitla pheletsong re boela re qala selemo se setšha ka kgwedi yane ya phato jwale kgwedi ena he ka bokhutshwane fela ba ne ba e hlwaile ka gore ba tle ba bone dinaledi tsena tse neng di ba teng he go ne go e ba le makolobe go e ba le selemela go beetse gape ge nnete ka nako tseno se ile ga feta kgweding eno ya motsheganong re se re bona gore mabele a na lona nnete a sala a batla a se a botswitse ke ka bokhutshwane fela mamedi wa tshebeletso ya lesedi ga ke ne ke re ke tla ko tsipele ka kgwedi ena ya motsheganong mme wa tseba gore ga re feta kgweding ena ya phupšane tsena gemne re kete ka kgwedi yana motsheganong re kene kgweding ya phupšane re tla kopana le dikateng tsa kgwedi yane ya phupu gang fela ga re fitla kgweding eno ya phupu fela nnete ya sala ka ntle ka mona wa utlwa gore nako ya maria e se e fitlhile o se batla go podipodile ga golo nakong tsena tsa o seng sa botlhokwa kore ge momamedi ga o tlwa lapeng mono o ya kaekae o nke go o bimanyana ba nna o tshetsetse magetleng mona gore rame sena se seke sa leka sa o kena mona magetleng ba nnete ke nako tsane tsa bontaramane ka nako tsena batho ba bangata nnete go apola go apeswa ke nako tsa bontaramane jale o tla lokela gore ka metlha le matsatsi o tlo dule o ipabaletse e tswe boipamololo bo molemo go feta setlhare ka jeno metšhineng kwano ke mathalesteng limo tsa thebe ruisa mane goreng ya botshelela ka o tshwojelo ge momamedi wa tshebeletso ya lesedi ntumela gore re ke tla ke tsebilela ka jeno ka gore ke tlong ka pine monate kwano nke ke bitse manka o tsamaya le phalanga ke pine monate eo ke tsebilela ka jeno ka yona ga ba re lefa

re fete he momamedi motla wa tshebeletso ya lesedi pele nya monate ya manka le phalanga ba ne ba re le fatse ke monate e o kene ke re ke tla ke tsebile lenane le nala mpolele mafelong ana a beke re ke o popotse mo le mo ditaba ke nke mahlahlalo wa mabedi ane a o kileng ka o sia ka ona beke nyesa tswa feta mane mo kileng ka re wana o tswa dikarabo tshibila karabo tsene tse ngata ngata di ya gele mona ho mafere ga tj at sabc.co.za re ke nana belela pele ho ano a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona bekeng eno e sa tswa feta e tla tshwela mathefatshe banna nonyana senyamafe ke motintinyane ke nonyana e fofang ka bohlale ke mona e sa itshebeng seriting ke nonyana e marapo dipakeng ke re shit jwale ke qala ho utlwa mekutu maboko a qala a lantshwana Likutu yang tokisa pomolo ntshitsa sitwa ho kopana ntloheleng le nna ke bua ke bua ka lefulo ho lo mo hloka pheko ke bua ka koyo ko matshajwa ke bua ka go go tsetsosa difukile na lipheto tse go dimodimo le etsa ha ipheto le ya busa le ya laile borra mahlale kopanya mabokota ba di a itaola a chaba di a fela ho hobe difukile na le eta mafatshe Afrika le etsa feko a temo se o ma watle halia a ke sa bua le iketsetsa banna le sitwa ke mo beta poho Hai ka elen sa khanje ele tswarisa phupe ka lefe halala ke khale li pulela bo bara mafata le re le hlotse bo polio le hlotse bo tv ka jeno le kopane le thakalo na aha le tla re chu le se tirini ya mashala ke re qha hul hore it olale Eri ke tlekile phethe he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi hlahlelo leno la pele ho ana a mabedi e ba mohlomong tsebetsa o di boetse hape di letsa e ba ho ba ke a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona beke nyane e sa tswa feta ho le phethe ngaka ke boela ke tshwara mathefa tseno nyana senya mafim ke re shit jwale ke qala ho utlwa mekutu maboko a qala a lantshwana Likutu yang tokisa pomolo ntshitsa sitwa ho kopana ntloheleng le nna ke bua ke bua ka lefulo ho lo mo hloka pheko ke bua ka koyo ko matshajwa ke bua ka go go tsetsosa difukile na lipheto tse go dimodimo le etsa ha ipheto le ya busa le ya laile borra mahlale kopanya mabokota ba di a itaola a chaba di a fela ho hobe difukile na le eta mafatshe Afrika le etsa feko a temo se o ma watle halia a ke sa bua le iketsetsa banna le sitwa ke mo beta poho Hai ka elen sa khanje ele tswarisa phupe ka lefe halala ke khale li pulela bo bara mafata le re le hlotse bo polio le hlotse bo tv ka jeno le kopane le thakalo na aha le tla re chu le se tirini ya mashala ke re qha hul hore it olale Leo kilo na he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la bobedi ka tla re leno la pele ho ano a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona beke nyane e sa tswa feta mane mo kileng ka re wena ha o tseba dikarabo romela karabo tse no tse ngata ngata o di agela mano mafere ka tj at sabc.co.za re mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke tle ke le feletse lena he la pele ho ano a mabedi mme ke le feletse ka pine monate ke bitsa ntate mantsha ha khitla ntho monate banna a re epoto e tla re ka morapine na ntate mantsha ke tla be ke nana bela hlahlelo la bobedi ho ano a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta fela nate felwa ke pine monate epoto

0: ye ba pine monate he mo medimo tla wa tshebeletso le sedi o nongwe mametse ne khitwa ke ntate mantsa o ne are airport ke monate o kineng ke re ke tla ke feletse hlahlalo lana la pele ho ana ama bedi ka yona e re ke tla ke nke lena la bobedi le teng ke tla ke tshwele mathefatse nano nyana senya mafi ke motintinyane ke nonyana e fofang ka bahlale ke mona e sa itshebeng ya seretinya ke re shit ke re shit lo Basotho nte senga ke rra ke se bupuwa ke sena wena pere ya ka e khonong e sa tsweng sa keng o potilwe ke marumo o tseketseke ha o hlabe a metsi o buthile moriting bamba ja ka wena ha bambon bona ba jala ka wena ke re wena a mothetsi wa batho ka wena re bua dithwako re bua dikeletso aha ka jeno o ka bua ka dithwako ho tsietsi ho sane wa hana wahana hana nya di ya banana ba le ribe matla aha o a tshwana le peo a ya mela o buyele o hlaise tholona tse babang o hlaise tholona tse monnate o hlabosa tholohelo nge tla tamatsholo o ne a bopile botle a o bopela ho morurisa wena khotso ha eyo ho wena khotso e teng ka jeno o fela o le lona le mpetse le o ba le bolelang ka wena re aha ka wena re ya hiletsa ha se fela basotho ba reng o ntla dipedi ha ona malokeletso ka wena re tsanya o la sapina tswere mohlakeng wena wa ho batola taba noto batola maralla wana wa qabanya ntshime le motshesi wa hae wa re ntshime ya se motho ke ba ihlotse mogwa ha o nt a ya solomela kobong ke re qha hola hore eti hola ke boela hape he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi ke le pheta hlahlelo lena la bobedi ho ano a mabedi au ke neng ke o sile ka ona beke nyane e sa tswa fit o le pheta ngaka ke boela ke tshwela mathefatse no nyana senya mafimi ke re Gerri chelo Basotho nte senga ke rra ke se bupuwa ke sena wena pere ya ka e khonong e sa tsweng sa keng o potilwe ke marumo o tseketseke ha o hlabe a metsi o buthile moriting bamba ja ka wena ha bambon bona ba jala ka wena ke re wena a mothetsi wa batho ka wena re bua dithwako re bua dikeletso aha ka jeno o ka bua ka dithwako ho tsietsi ho sane wa hana wahana hana nya di ya banana ba le ribe matla aha o a tshwana le peo a ya mela o buyele o hlaise tholona tse babang o hlaise tholona tse monnate o hlabosa tholohelo nge tla tamatsholo o ne a bopile botle a o bopela ho morurisa wena khotso ha eyo ho wena khotso e teng ka jeno o fela o le lona le mpetse le o ba le bolelang ka wena re aha ka wena re ya hiletsa ha se fela basotho ba reng o ntla dipedi ha ona malokeletso ka wena re tsanya o la sapina tswere mohlakeng wena wa ho batola taba noto batola maralla wana wa qabanya ntshime le motshesi wa hae wa re ntshime ya se motho ke ba ihlotse mogwa ha o nt a ya solomela kobong ke re qha hola hore eti hola leo ke lona he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la bobedi ho ana ama bedi au ke neng ke o sile ka ona bege nyane e sa tswa feta mane mo kileng ka re wena ha o tseba dikarabo tswibila karabo tseno tsenga tangata di agele mona mo Afrika tj@sabc.co.za re ke le kolekole karabo tse ideng tsa kena he mo mamedi ho tswa ho wena jalo ka mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ya ileng a re ntate Mafereka re utlwile hore na ebe bege nyane e sa tswa feta roki tseo ne di roka ebile di bolela eng ba agela karabo tsa bona tse ngata ngata tsa hla tsa keno eno a pela di agetse ka bongata bona ba esale a re dumela hle mosia motobatsi a re wana se fohla dimeri ka pele a re hlahlalo la pele se roki se ne se roka la bobedi ka o tshwana ya ngotse mona ke motlong ye mosetlha ke tshediso maloka ya reng ka mona ka zone 6 ka mona he ka sebokeng extension 3 a re ketseo he ntate Mafereka ke ena he ngwanna weso ya bolelang taba tsena kaofela ya ke ena ya bolelang taba tsena he kaofela wa kgetsetse mmalwanyana he ngwanna weso tshediso maloka re ke bone gobane jalo ka ke bontsha wa kgetsetse mmalwa ngwana maloka mapitso masakala le ena ke ena re kgotso hle ntata banana le ena mpha karabo tse pedi o mpile karabo ya pele a boela mpha karabo ya bobedi mapitso masakala ka mona ka zone 11 ka mona ka sebokeng ke ka lekwa ka mona ka provinseng ya Gauteng matwang mosolotsane le ena o ile kena a re dumela hle ntate Mafereka Ntata banana le no mphile karabo ya pili a boela mpha karabo ya bobedi nuku mosolotsane o ka mona heka ramolutsi ke ka mona ka Phil Jones Krone ka province ya Freestata ke tsone karabo tse ile ntsa kira ntate o le ke hlalele a re gotswa hle ntate saga le no mphile karabo tse pedi a re kene ke utlwa atle rena ibe mahlahlelo ano ane a hlalosa kae o mphile karabo ya pili a boela mpha karabo ya bobedi a ra e kentse ko jile ka tsebe le mohatsa mona ke mme mmalahakwe na ni hlalele ke le swae swae o ka mona ka mokwallo ka Friday Fort are hadi fufe bana dinonyana ke ntate o le ke hlalele re ke bona tsedintse ke nang kwano auskabo auskabo ni na ke mya pulang le ke rapetse le nang ka gela tse pedi are go thegeditse ntate sa gela o ka batwe be ke nyena re ya pele ke eo ya bobedi le yona ka o tshwana ke eo dumela hle ntate mafereka dumela mathegetsa la pele ke le ngwana mme la bobedi le lona ke leo simanga sello ya leng ka mona ka bohlokong Bethlehem ka mona ka phase 7 ke ena ya mphanta batsena tsohle ke karabo tsa hae tse keneng ka bobedi ba tsona foka motlong a re dumela mohlwathupa o mphile karabo ya pele a boela mpha karabo ya bobedi a re wa tsena dikarabo ke ntata bashanyana ke ntata moshanyana ya le mong ka monwana tlhonolofatso motlong ha e le nna ke foka motlong ha e soke ka mane ka bohlokong Bethlehem empa ka sebetsi ka tsa tshebetso ke ka mona ka mmosolo ka mona ka Kroonstad a re ya gaola ya banna tlou magola a re ha e tsa tseno tsebe ke phutla meruena jwale e kenelela tonane JC ngwana Mofokeng a re hela ngwana moreneng dumela ke re dumela wa hae le ena mpha karabo tse pedi o mphile karabo ya pele a boela a mpha karabo ya bobedi a re monga tsena kaofela ke kgaitsedi ya ntaoleng le mmadisebo ha e soka mane ka thabana tshwana ka phaameng ka lebitso tonane JC ngwana Mofokeng ke ena ya ngwetseng mona ebile a mpha karabo tsa hae tse pedi matomosolo tsana boela pe a gutla a re sa ga e bang o sa bona tadima hantle rena ebe roki tseo ne di bolela kae re ke bona tse dintse ileng tsa kena ntate mojalefa moko ena o keno kwano pholomagwasha a re swala ka hlaka ra batho a ra ko tsho re pshedilo o bo re pshet a re ke se budi sa television ntate mafrika a ra ke moshengane banna e motle bo mona bo fetang ba banana ka mona ka L section ka mona ka blue kambush ka kwa ke motswalle wa ntate mokwena ngula ngwana wa iso ya ke the big name the big master touch o mphile karabo tse pedi lena o mphile karabo ya pele a boela a mpha karabo ya bobedi rampha ra lenyora lena ke yona re gotso tlhe moranaka karabo tsa mahlahlelo ano a bekeng e fetileng ke tsena re ya pele a re le ya bobedi ke tseo go tswa go ntata wa o molemo ke ntate mokwena modibedi ya leng ka mona ka mama mofubedu ke ka mona ka Petro Steina gotiso Jacob ngwana a mosala lena ke yona o dumedisa re dumela tlhe ntate banana karabo tsa o tse pedi ke tseo ngwana mme a re ya pele a re ya bobedi le yona ke eo gotliso Jacob Mosala o ka mona ka Phomolong ha o file toropo ya Hienemanna Anthony Hlalele lena wa kena kwano henta te Hlalele a re banna ko marapo diphakeng a re ya pele ke ngwana mme ya bobedi le yona ke eo a ba e kenya ka ramasakana gore mahlwana ka a tle a bona antle gore karabo eno e ne e bolelang Anthony Hlalele ke moshana moseo sekoto kwana tlase ha e soka mane ka makeneng ha morena mohale a re ke a leboa hle ntate mafrika ka dikarabo tsa gao ha e le diketso mmalejwane le ena o kene a mpha karabo tsa etse pedi o mphile ya pele a boela a mpha ya bobedi diketso mmalejwane ka mona ka Phomolong Hereman mametse lesedi FM leqhomong la 89.4 a re ke DJ mmalejwane ke tsona karabo tse ntseng di kena ntate
1: e ka ba kenyeo ya CCMA bothata le mekaniki ho blacklistwa lebitso ka phoso ka botlhalo ntleng le kgang clientele legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle diplane tsa rona ditheko e tlase o ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba 745,000 rand ka selemo re cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsi maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand SMSA Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Tinka qwaqwa ka mane ka thabana tswana ke a hlwella thabayani e elejwe o ya high sojwale o soya ka spotela. Re ke bone hlopheo mokwena le ena ke yona nnete o teng kwana re tage. A re ke a ko thegeditse o mphile ya pele a boela a mpha ya bobedi pholomagwasha ke a leboa he ya tlapa ya nyolwa madibana bana ha e ka theoa e ka senya moikaleleke re ke bone thulo wa leeto bana motaunye motona a re dumela ho marapo diphakeng a re dumela hlamosi ya motobatsi ngwanna wa eso he mokoe thulo wa leeto ompile karabo tsepedi ompile karabo ya pele ampa karabo ya bobedi fela ena bobedi nete ya sala ampa yona ka sekisimane thulo wa leeto ke motaunye motona o ka mona ka albatoni ka tsetsebetso empala pege ka mane ka mphatlalatsane ka tseki ka mane ka qwaqwa ha morena setsoto e o morahai e lenga morena sefofu tebo paul lena ke no wa kena dumela hlenta tema fereka karabo tsa o gitsena ngwana mme re ya pele ke ya bobedi ke ena bila engola antle ka se soto se mona se ne pa hitseng tebo mafaisa o ka mona ka snake parker ka mona ka maukeng ka mona ka kronstadt ba re bana la o hlabaloka ha ke bua ka maukeng ka ba ka hopola ditaba empa ke sa di lebala re ke bona se jana mane ramokwatsi le ena ke yona se jana mane ramokwatsi wa kena re ya pele ke yona tema afrika ya bobedi le ona ke eo se jana mane rapatan ramokwatsi o tswa ka mane ka halibita ka mafiti ka mafiteng ka lesotho mothino ke le kauta le ena mphile ka re botsa ka tsepedi paul maloke le ena wa kena re gotso makolometsa tema afrika dumela o mphile ka re botsa pedi re ya pele ke eo ya bobedi le ona ke eo puseletso maloke o ka mona ka botshabelo ka mona ka h2 dingata mamedi ka re botsa ile ntsa kena e bile bona ke nyakalla ha ke di bona di lengata ka tsela ena motso ha se ruwe le eno ke yona wa kena re gotso hlenta te sa ga makolometsa o mphile karabo tsepedi o mphile karabo ya pele ampa karabo ya bobedi ka re masakana a ba ikenya nnete e bile engola ka sengesemane ka boikokobetso motso ha se ruwe ntata re tsepile tebo o ka mona ka supermarket ka diapolong ke ka mona ka qwaqwa ka puta dichaba sejana mane ramokwatsi ya gutla hape he a boela nneletsa engwe re ke bone Clementina Maphokwane o kene kwa Maphokwane le ena mphile a re mpolele le ena mpha karabo tsa hae monna weso Maphokwane mphile karabo tsa hae ho tswa ho le hlono no Maphokwane ba nebe ke motsebang phoka ha isala re ke credit calendar ka nna ka re ke tla finyella ngwana mme ka re ke tla finyella ha ke so finyelle fela diteng ha tsona diteng o tla di fumana tla ra ke hlaka mona ka lehaeng o tla di fumana Tibologang Samuel Galaki le ena ke yona o ile a kena kwano he a re gotswa hlesaga o mphile karabo tsepedi re ya pele le ya bobedi ntate Galaki ka mona ka extension 7 ka mona ka Phaming ka Bellefontein puseletso mokwena ke mempuse a re dumela hle ntate Mafereka karabo ya pele karabo ya bobedi Mabokang mempuse mokwena ka mona ka Lusaka ka Qwaqwa a re kitseo ntate Mafereka Thani Thekiso o ile a kena le ka mona ka Phomolong yena man le ena a mpha karabo tsepedi a re kitseo ntate Mafereka gotso Ramohumani le ena a re dumela hle ngwana bo selepe etswe selepe ke lofa ha ya odimo tlala ofa ke yona tla mo rata ha gutla le ena mphile karabo tsepedi o mphile karabo ya pele a boela mpha karabo ya bobedi gotso Ramohumani ka mona ka TY ha bo diodi ka mona heka re hona ya Lesotho re ke bone mongwe ile nga kena ke ntate ntata le o mile le mojale fa ntate mo kwena ngula motswalo wa Master Touch ka mona ka Clubview ka Qwaqwa ka mona ka Phase 3 le ena mphile karabo tsepedi a re ketseo ntate Mafereka gutlang Ramodupi le ena o ile a kena re dumela hle makolometsa karabo tsa mahlahlelo ao kitseno o mphile ya pele a boela mpha ya bobedi tanki ntate Mafereka ke nna he gutlang tlase mona Eastern Cape ka mona ka Matatiele ka mona heka Matatiele ngwana weso mphile karabo tsa hae diphapang le nepa le ena o ile a kena ka mona ka fikifiki maralla nenya ba re maralla matsho banna mafika a masoki ka mona ka menqa e leng fixpack empa re ka tshebetso o haufi le rona mona Gaute maboneng o ka mona heka bo Jemistin a re kentse ke tshwere ka thata ntate Mafereka pele ke tla le ba botshabela ba province ya Freistata a te ntate Molefimo Fokeng ke malome he a re motshana karabo tsa ka kitseo ditadime ka bobedi a ba di kenya ka masakana engwe ba neletse yona ka setshwantsho a re ya gaola yaya ke phofolo ya naga se phamiseditse jana tjena bana utlwa mokgwathatsa ke mmutla nnete ke morutu yana mosotho tate Molefi Mofokeng motho wa maoto ana finyela maoto wa makaka dinaledi o ka mane ka botshabela ba province ya Freistata ka mone heka fateng tsentsho gaufi le toropo ya Pollorou Ephraim Mapue le ena ke yona o ile a kena o mphile karabo tsepedi bana ntata Selina Letshego o ka morojaneng ke ka mona ka di-Westdorp e ntse le ka mono ka Freistata Tshokolo dipadi sokolo dipadi le na ke ne kwanwe monna weso he sokolo o mphile karabo tsa ka tsepedi ya a re fela ena moetapele ya bobedi nnete ka re ke boroko ka pa ba nankuwe ke boroko fela o mphile karabo tsepedi sokolo dipadi ke a leboga he ngwana mme o ka mona ka N8 ka mona ka N8 re ke bone motso ha se ruwe le ena boela gutla ke ile ka tshoka re o ile a romella tsielo champion Dlamini ka gobetswana Clarence le ena o mphile karabo tsepedi a re kitseo ntate Mafereka le Kunutu motaung le ena o kene a re thegetsa mathegetsa a re the real monga phofu le Kunutu Mario motaung ka strateng se solo sa motsekua ka mona ka bohlokong Bethlehem a re koma metsemano SABC Plus a re nae ke ntatakane le lesedi a re karabo tsa o kitseo ke a leboa hlemathegetsa ke a leboa motaung ka moo ka bohlokong Bethlehem nkgono maditaba Elizabeth Mama Happy a re dumela mohlwathupa a re dumela he a re lap ile kileo la bobedi le lona kileo nna ke e mona etse ya diapokeng a re ya gaola yaya o ka mona he ka Kroonstad a ise khale ke tabe ke motse ba ngone ma ditaba Elizabeth mam happy ere ke bone mokalla Albert Letsaba lena u ila kena mphile karabo tsepedi monna we so he ka mana ka thawo mohobollo ke ka mona ka le ribe le letalana la mamosa le molapo mona me ke ya leboa a re ke ya leboa shedilo ke karabo tsa dinga ta mamedi ere ke bone tsane ka mona ka Johannesburg CBD lena mphile karabo tsa hai yellow yellow o gene ntate mokoena ka mona ka N5 ka fatentseng tsopollo ru Elias Chabalala ka mona ka qwa ka tseseng ka sifikaneng lena karabo tsepedi Bishop Chetivuma o tsama le mema vuma he mono mema Bishop ka mona ka CW5 ka mona ka Vanderbilt Park le bona mamphile tsepedi matwamo solo tsane lena ankagella Poloshia gaitse di amphaflane lena ankagella ka mona ka Orange Farm Extension 3 o nkagela tsepedi mahlakothani Jeremiah ka qwa qwa ka di belt lena ankagella tsepedi Thaba Thabo Baleng tse umphile karabo tsepedi o ka mona ka qibinga o filtrop ya Vepenar motsama Joseph ka mona ka khotsong Waterville le nampa tsepedi dingata le hlono no nyoko ke leboa mutanyani matseletsele ke leboa Lydia Leo ke leboa Johannes Majola ke leboa ntate modibedi Damani ka moka le soto ke leboa Elizabeth Muyeti ke leboa Nthemisa Pitso buseletso mokwena AB Moleko ke leboa bana beso dingata bona bona ba isa le mu mamedi fela ka lebaka lana kwa nete ya sala getlalo ke re rempe re di khutlele mona tsena tsa ole le kolama bitso he a ile nga kena a neng a itsa karabelo mahlahlelong a mabedi a o gileng ga o sia ka ona hane re phetela godi yane ya motse hanong empa he karabo tse pedi tsene pahetseng karabo tse pedi tsene pahetseng tsa mahlahlelo ano a mabedi ya pele ke kwatsi ya basolla thapi e ba ba batla ke HIV kapa AIDS ke ya pele ha ile ya bobedi ke le leme ba re nthokiena banna empoma le leme e nthokiena ngaola le leme mona le ona le leme leo ke yone he karabo ya bobedi o mahlahlelo ano a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona godinyane e sa tswa feta gopola gore ke kgwedi ya Phupjane Aforika Borwa kwanong e tlhwauwe e le kgwedi ya batšha re ke nwe metsi gang ga ke gutla fela re bola re tswela pele ka lenaneo le monnate la mpu o lelele ke atla ke tla gutla
2: Lesedi FM ke molelwa kgaso e ipabolang ka magabane a puo ya Sesotho
0: ke moqebelo he mo mamedi ke itse ke moqebelo ntho tseng a tanto di tlaetsa la ka ntle ka mona ba tla tswa ka magalo ba keng sa re ba ile pheta mabaka batho ba bang ke a tseba re ba ya mesebetsinya ya ngotsa badimo ba bang ba ya mafunga ba bang ba ya mekiting le mekitjane ba bang ba ya mesebetsinya manyalo hona le ba nyalanga hona le ba nyalwang jwa le lona ba mengweng ke ne ke ipiletse ke tsi boipiletso lona lona ba mengweng hlompha mesebetsi ya batho le ha o ka ba wa tseba motheno wa ntse mosebetsi mono ska tanakella batho jwale re ne re bone ntho kena tse phoqaphoqang e ne neng o tanakella batho kena batho itse retle re fe nthwana itse o tla gana butle ba tla nne ba one ya hleng hlompha mesebetsi ya batho hore hosane ha ba boela hape ba itse mesebetsi ba nne ba le hopole re keng ke mahlahlelo mabedi he mmomedi wa tshebeletso le sedi a ile ngore ke o sia ka ona ba keng sa mafelo ana a beke e le beke ya pele ya kgwedi ena ya Phupjane Kirri-shat! Kirri-shat-lo! Fifi le le so-so la bonkantjana. Hanyolo wa kwadibe metzing li tole tonne ho ya kwana le kwana. Mano ate ga utsosa itzamana ha. Simpatle kai kapa kai mpatle di kantane ngotantola. Matenge tenge ke etzameka ke etzametolo. Nka tuka metzi di tapili mikudibete tsa pasala udi mabudiba. Bonke tjone ba ka chamantswe ke hoa mwana le khala ka tsama ka lekeke ho ba nna ke jetsa batho ke tshella tsona di robalana heng di lahlweng tsa maoba le maobane nna ha ke bona bolekwe ke ya thaba ho ba ka bona ke ya tseba hore ke di ya ka maleng nka bo ratola hampe fela ke sa gathale ibile ke sa gathala o tshetjwa ke mang kapa mang ke bo hlekefetse e ha bo hloko ho ba nna nka hlekefetsa bogala bolekwe ka hlekefetsa le bona botshenyana Khala bolekwe e ka fofa ka le masiu ya thula dithaba le maralla ke letswalo. Ha ile tsenyane yona ka o tsamaya ka hloka lebelo. Ibile e tsamaya ka mpa fatshe. Ke re khaqo pul hore it mpa. Odala. E re ke le phethe he mo mamedi mo tla wa tshebeletswa le sedi le hlahlelo lena la pele ho ana a mabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena. Ile a macha ka rana ne le na lampolelle. Ke re chat. Kirri-shat-lo! Fifi le le so-so la bonkantjana. Hanyolo wa kwadibe metzing li tole tonne ho ya kwana le kwana. Mano ateng ga o so-sa itzamana ha. Sempatle kae ka pakae mpatle dikantane ngo tantola. Matsenga tenge ke tsa meka ke tsa metlolo. Nka tuka metsi di tlapile me kudibete tsa phasalla o di mabodiba. Bonke tjone ba ka chamantswe ke hoa. Mwana le khala ka tsama ka lekeke. Ho ba nna ke jetsa ba. Ke jella tsona di robalana henga di lahlweng tsa maoba le maobane. Nna ha ke bona bolekwe ke ya thaba. Ho ba ka bona ke ya tseba hore ke di ya ka maleng. Nka bo ratola hampe fela ke sa gathalle. Ibile ke sa gathalle o tshetjwa ke mang kapa mang. Ke bo hlekefetse. E ha bo hloko ho ba nna nka hlekefetsa bo gala bolekwe. Ka hlekefetsa le bona botsenyane. Gala bolekwe e ka fofa ka le masiu ya thula dithaba le maralla ke letswalo. Ha ile tsenyane yona ka o tsamaya ka hloka lebelo. Ibile e tsamaya ka mpa fatshe. Ke re khaqo. Hul. Hore. It. Leo ke lona he mo mamedi motla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la pele ho ana ama bedi a o kusi yang ka ona bakeng sa bekene ke tsao tseba dikarabo tshibile karabo tseno tse ngatangata di ya khele mona mafereka tj@sabc.co.za e re fela ntumela ke tla ke le feletse ka pini monate nge ke hlaya ka mona ka le ribe ka haruna ya losotho ke hlaya ka mona ka ha bo godimo dumo ya le ribe ke la tepini monate mona he ka pa reng ke pini monate ko ba pa le pini monate ha ba re di khomo e tla re ka morapini ne he ke tla be ke sentse ke nanabela hlahlelo la bobedi godimo dumo ke ya ka mona ka le ribe.

0: Mamedi renka maikutlo a hao ebe taba kgolo ya hao ke efe mafelong ana beke ke taba efe eo e tlhokometseng ore ka nnete lokela ore ebe taba e ka setlhong bekeng ena mme mabaka yona ke afe o ya ka wena ore e lokela ore ebe taba e re buang ka yona tsatsing la ka jeno re o neya monyetla dinomoro tsa mogala tseo ka di sebedisang ke 086 000 3084 086 000 3084 ke moteng he o ka re letsetsang reng ka maikutlo a gao kabela gape he wa sebedisa voice notes mme nomoro ya mahala mo ka siang gatiswa lentswe he molaetsa wa gao wa gatiswa lentswe ke WhatsApp number
1: 0718460740 0714 0714
0: Me mamedi sentse re leba mehaleng he ka botlolo wa re ya ho ntate Pule Mabena o letsa le botshabelo ntate Mabena Ntate Mabena
2: Re tle ka kwena
0: Re tswile ntate
2: Ege na ntlha kgolo ya ka e ke na ya papa di ena ya di play off wa bo Milford ka nti ke bona e ka re ke yona ile go khutlela I mean iko ka ka bona ntho di king e kgolo ka re tsa betwe ka nete
0: go bona o tshwara
2: ke nna ne ba magisi e ka dula ntse e le te mara ha le keep down si tsone ka nti ke bona e le hore ka nti yona e ke dula ntse e le fase e kwana ka nti hona jole a kire mini photo e lwa ba keep down si tsapa ya na hore ka nti e ile o ithita hape hape ka nete ke le buile ko ena
0: ntate Mabena re le buile botsabelo re a vessels brown ho ntate sabata le sabata o tswile
3: ntate ke pito pito
0: ke tswile ntate taba kgolo ke fe
3: taba kgolo ya ka ke ho ja ja mahlang ka ntate wa ka mo ile ho re ka nne ke ine ka ho fedile South Africa di e ka tla ke di bukutu ke ka ba phosa a etsa gore a etse commission e di tswa mahlang e o le yona ne ke ho ntse ho wa di ho ke o ntse ke di commission tse ngata ha ja le tle ka ho ja bona e ka nka mohato a mahato a tripa ma ema a pili Afrika Borwa e ka seno ke tsho se tsa ha le go bani ga le ntse ga ba tsike le tlhabhlale a tse ba ntse o se ga mo president ke le ke mo khampani ke le bo
0: ntate sabata vessels brown re tloa ting re le ba botshabelo ho ntate maphakisa ntate maphakisa
4: ntate tisetso ma du o phetse
0: ke tswile morana ka o tswile wena
4: ah ke monate ntate tisetso
0: ntate
4: ntlhagolwa ka ya biki ke ha mmuso o nka taolo ya changana ya G4 ya ska wotlologa ka nnete mmuso o bile le progressive idea o sebeditse di private sector tsena di re baketse mathata mo Afrika Borwa re tena re ba le matlanga commission ka lebaka la di-tender e seka mmuso o ka nka le balebedi ba tshireletso ba katang meahong ena ya ka government ka bokhutswanyana ya ba insourca ntate disetso ke a leboa mongaka
0: re lebuile tlhe ntate maphakisa botshabelo re tlo mamedi botshabelo re le ba botshabela ba free starter thaba di mahlo a qwaqwa ntate letshila
5: le ga ntate mkwana sudi saka
0: re tswile ntate letshila re tswile o tswile
5: a the champion the number 1 ka bo yelo papa ke nna fela Afrika mona
0: o ke wena fela o na le ditse pedi tate
5: ke number 1 ke na le start se pedi ha ke bui fela ngwana me ke bua ka di star
0: dadi
5: eh ntate mkwana ke thabile a holo ha Kaizer Chiefs di fumane mokwetlisi ho tla bonala season e qala ke hore ba ke bona ba ntse hantle hore e ga season e fela ke mokwetlisi santane teng o tla atletse dipetho tse itseng papadi mokwetlisi wa ka le nna Khadoso Kamane ke a leboa ngwana mme o tla thola contract le yone wa Pirates ka nditsong tsa le teng ga re ke nagana ditlhopha tsena di tla phamisa season e tlang go ya CAF Champions League Chiefs di tla bapala CAF Confederation Cup ngwana mme oba le yona se ntse le bohlokwa gore ga o winne cup eno o qualifya o ya straight to Champions League ntate Mokwena ga ke di lakaletse mahlono one o di phamise ngwana mme o bapala CAF Champions League go fana ka menyetle e mengata le tšhelete ya wena wa bona di-sponsor ga di ya kena ka o sundowngwana mme di a bona gore ke setlhopha se sebetsang ka thata ntate Mokwena ke a leboa
0: re leboile mamedi ke ntate Pule ntate letshela qwaqwa re ntse re dutse yona he qwaqwa re ya go ntate Masua ntate Masua re tswile tlhe ntate Masua e be taba kgolo ya ke efe ka jeno
3: taba kgolo ya ka ebeeyenana ya ketelo ya moporesidente wa kenya monana gae mona ke mametse gantle o bona moporesidente wa kenya le ntate Ramaphosa ba tlhagisa maikutlo a bona gore no e ke kaetsala jalo ke ipotsa goreno na di tio fela ya pa di a se bile ja le ba ha ba na ya Afrika borona le ba ya le ke bona ba ntse ba me mana yo le die mara rona ba fa se bona na re bone tsone pili ka pa ha re ile mo le mo di tsonte ba di ya a pa ba di se ka se ka bona le ba present e dire la tshitse
0: ha re le boya go lohle ntate Masua ka qwaqwa re le ba Val ho ntate Mphore ntate Mphore le kae
6: dumela ko ene ai go be tere nya nako na o phete
0: ai ke tswile ntate Mphore ke tswile we tla ba kholwa ke fi be kenyana
6: ko ena monna ngona me ta ba kholwa ka ke tshietso ba fana ba fana ngona me ha re ba pisa le ya rugby ke ntse ke batla ke ba le gwao wa hopola kona re na le bafana bafana Friday mo re aparang ba tsa rona o tshetsa bafana mara ha o wa sheba tshetso ya teng ngwana mme ha ina maatla e batla e re fa bothata ane o hopola gore mong ha di Europe Bruce o re eteditse mohau o re tlositere le malaula bunkwa o re entse batho na jone tsenana se re kgona le o qualify le ka 2010 ne re sa qualify ne re hlile re lahletswe fela mara ona jwale tje o ne o batlile ka re taphamisa maoto
0: fela ntatempore o nana ke ise tsala gobane a ke re bolo rena na re ke rona batho ba batsho ke ga gata ke re bua kana holo feta re bua ka rugby fela batho ba batsho ke bona ba tsietsang papa dia rugby me ba e phatlalatse feta ka mogho ba phatlalatsang papa dia bolo ka teng se se ba kwa keng empa re dumela re bolo ke ya rona
6: ke bona e tare ha holo ko ena botsamaisi hantle ntlo na le batho le ba bitswang di marketing ba ile re nke bona ba tsamaelang ka pele e tare ha ba e majesty ha kalo mara nnete fela e le lebaka la gore ele ya rugby e ne tlhile matha gotlhe gone maotlhaa ka monana ebile ra ba ra rata le dikipa tsa teng e le lebaka la gore re ba tshietsa ngwana mme ebile re sa e tsebe le o itseba so mara le bona ne tlamehile batle ba re wele ka monana ngwana
0: otampolelela gore ga re tsebe gore bafana ba World Cup ha re tsebe gore ntate McKinsey le a bua re apage dikipa motlhomo la botlhano re support-e bafana ga re tsebe
6: re le a bua ko ena ke buelela lebakeng la ntlha re ya gore ga golo ka mo ka tlhakorene ke tshekametse ka mone ngwana mme ga ke e bone gantle ka sakeng lenana la ba basweng ngwana mme e le goreng nne rona re le raya ra kena ra ba tshietsa rona ba batho ba rona re ke ya rona ra e tshietsa mara ka monana ke bone le kwa le mosebetsing ngwana mme e aparwa ke rona fela jeme ka skipa se le se se tala ngwana mme bona bantse ba wa e bona kwena e batla e na le bothata mara re tla e lokisa ke tsa ke ntlha ya tsatsi le leng bane e ka re ga ke batlo re e na le kgethololo mara e na le bothata ka gare
0: a motho a sa batlo ba karolo ya seo se etsang tate o bone o ingamangama ka ena fela re le buile golotlhe ntate Mphore mamedi e re re tswele pereng ke maikutlo a gago re nka dikgatiso jwale tsa mantswe dikgatiso tsa melaetsa ya gago re ya go di-voice notes
7: abtisetsa sebodisa ka ke o dumedise nna ke theoletsa mmuso wa Ghana ha ile wa tlhophisetsa baahi ba bona sefofane gore ba gotlele gae ga ke tsebe dinaga tse dingwe gobane di saetse jalo ke ntate tšhabalala ka refeng kgotsa gobane nthwena ya ya melata e tlo re qabanya ebile e re ferekanya ka gara naga ya rona tank ya bodidise
8: dumela tatetisetso o bua le matebesi thinane zone 13 Sebokeng ga ena tatetisetso e ne le molomong wa ka bekeng ena ke ena ya matswakantle a isitsweng sekolong a fuweng dipasari ba fuwa dipasari mare bana ba Afrika Borwa mona ga ba kene sekolo ga ba kgone go thola space ka baka la bona ke yone ne le molomong wa ka tanki tatetisetso dumela
9: madume kwena wa tseba ntho ebileng ka setlhogong bekeng ena ebile taba e ileng ya tsalamane international airport mo bafana na ba tlamehile go tsamaya teng ya ba taba ya di-visa a kgona safa ke e shebe taba e ka matlhakoro otlhe gore ka nnete ba ke ba pick up resorts ba etse mosebetsi wa bona bua le Josia Makhoba ka mona ka petsana rights tanko
10: madume wena ntate Mokoena le bamamedi ba lesedi FM ya ka ebileng ka setlhong bekeng ena ke ena ya o thewa ha mogalo ya o thewa komiti ena e eteletsweng pele ke ntate Makashule Ghana ya o fuputsa bobodu bo etsaetseng phalaphala ga ke bone go ne go tlhokala ka le maAforika Borwa se re bua nnete fela ko bapalwa ka rona le go ja tšhelete di-taxpayers o sa tlhokagale goba a kere didollara tseo di tholaetse ga ntate Ramaphosa botlhokwa kapa bothata ba gore a charge-we ka position ke mofeng mo e leng gore batho ba e leng gore ba mo utsweditse kapa ba mosenyeditse bona ba ntse ba tšhatšhiwe le ka jeko ga ke bone tlile go bona gore aforika borwa mona e tlile molao wa teng o sena nnete ke a leboa ke ntebo mo yeng ka mokwalelo Free FM
9: kgotso moivo ke pholo mona ka internet le moivo nna taba ebileng ka setlongo nna bekeng ena ke ena ya go tlosa batho mobung mmuso o tlamehile o shebe taba eo ka leitlho le ntšhotšho ya go tlosa batho mobung batho ba tlhoka bodulo ba le bangata mare mmuso nka go hulanya maotoge o fe batho bodulo tlamehile o shebe taba eo ke a leboa moivo ke pholo ka mona ka internet le
11: tisetso dumela nna taba kgolo ya ka e ka setlhong kena ke go hloleha go tsamaya go ba Bafana Bafana wa dipapadi tsa teng ka lebaka la difisa go na le ntho e ke ipotsang yona ntate naga ya gone ga e le masoba ga kanakana gore batho ba kene fela ba sena ditokelo empa gone go tswa fela kenena ka go naga ka mono e ba bothata go bakwa keng go go bona le ka gona le bofokodi bo bogologolo tsamaisong ntate kapa gone re hateletswe ka mona batho ba na le ditokelo ke bona bana ba fofang go tloga kwana mafatsheng a gole kwana ba sa palameng le dibese ge ba bone se ba le ka gona a kwana ntho ena e ke lokisiwe ntate go bua le ntate Paul Zolo ka mona ka belele satango
12: Lodu ma million sa Shoprite e ba monyetse ngoi khapela siabo ho 30 million rand ya tshelete le meputso hape boluka di solo tse jolo ka 2.5 kg ya sekere tseo ya Hewlett ka 56.99 le 10 kg ya long grain parboiled white rice ya testi ka 139.99 di fumana mabenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Freistata ho fihlela ka di 7 June hona le melawana le dipelo ha Shoprite fela
13: Na kontsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela utoba na le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go diseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. When I did the pehelo online, let it fellow say it while he lay.
0: Re bula ruwa mela mo mamedi ntso mametse lenane wala ditaba la mafelo a beke tshebeletsong ena ja lesedi SABC lona he ke mathumisa meretla wena mafelo nga beke bakeng tsa hora ya botshelela le hora ya bosupa moqibelo ha mmoho le sonta ha re tswela pele nka maikutlo a mere phethele mo mamedi me ha re boela hape ho di voice note re nke maikutlo re utlo rena be taba kgolo ya okefe ho tsohletse o re fileng tsona bekeng ena ditabeng tsa rona
14: kgotso sebodise moyeng o bua le fetlhiwe maseko ka bogakpane ka mona nna taba ka e ka setlhogong e nka buang ka yona ke taba Bafana Bafana ai motho ga o roba lebosibi le motshegare o rapelela qualify Bafana Bafana e seke ya re phoqa ge e supporteng seke ya re phoqa e bapala papadi tse tharo tsa semmuso Bafana Bafana re e rapelela gore e ye o top 16 bonyane ga othe e hloleile empe fihle ho top 16 ke a leboa pa
0: e re mamedi re phethele he ho ya mehaleng ya rona re nka ntate Ketso le tsa le Mayfair kgotso ntate Ketso
15: ntate wa ka
0: re tswile hle ntate Ketso e beta bagolo ke
15: ntate ya nna ya makatsa taba ya ntate Ramaphosa ya ho rumela batho mafatsheng a nda bohaisana hore na ho yo bontshwane na ho yetswa eng ka batho bana o tekisa imane kapa o yo kopa tshwarelo a ke tsebe o sitwa keng ho kwala mohedi yena ka bo yena a kwale di mane mo o kopotsang metsi ke a kwale teng o sitwa ke a o Ramaphosa o hluleng o tekisa inga sa kwale mane mo batho ba tula teng tangi na twaka
0: mamedi ha re le bohle ha le mo hlaitse maikutlo hao le ka moso
16: maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi melise di FM ka ba SABC News rena ka be
0: Mehe mamedi maikutlo na hao kapa karolo yone mo teng re one yang o hlaitse maikutlo a hao ka tabogolo ya beke e fihla pheletsong ka ena notino mme metsotso ke ane e dula ho ye mashome ya mabedi le metso e mine ka mora hora ena ya botshelela re tswela pele mo mamedi ka ditaba tse ding hape tseo re o hlophiseditseng tsona mafelong ana a beke mme e nngwe ya dintlha tseo mamedi re shebileng ho bua ka yona ke diketsalo tse etsaetseng bekeng ena mo teng he rileng ra bona jwalo he commission ya Madlanga e tswela pele ka mosebetsi wa yona wa ho fuputsa diketsalo tse etsahalang kapa ditlolo tsa molao tse etsahalang ka hare ho toka nageng ya Afrika Borwa mme re bone mamedi hore ba bang ba batho ba ileng ba hlaha ka pele ho komishini ena ke banna ba tshwanang jwalo le mokomandara wa unity ya dihokmane Durban ke bua ka Colonel Gavin Jacob ya e leng a botswa dipotso mme tabakgolo mona e ne e le tsela eo ka yona tabena ya hore ho ile a fumanwa dithethefatsi cocaine ha hle ke be jwalo mme tsela eo dithethefatsi tsena di leng tsa bolokwa ka yona mme pheletsong ya be le hore di ya nyamela mme di nyamela jolo di le matsong a sepolesa mme engwe di ntlhatse hore shebileng ho bua ka yona tsatsing la ka jeno mabedi ke hore e be le hore dithethefatsi ha sepolesa se kgonne hore se di fumane ho batho bao leng hore ba belellwa hore ka nnete mme ba tshwarwa di le matsong a bona ke tsela efe e latelwang ke sepolesa ya ho boloka dithethefatsi tseo mme ke tsela efe e tsang bonnete ba hore ha di lahlehe kapa hona ho nyamela di nyamela ka tsela efe ba di nyamela fela di le matsong a sepolesa mme re memme jwalo he setsebi ditabeng tsena mamedi tsa ditlolo tsa molao toka ka kakaretso haholo re shebile taba sepolesa yena ke ntate Andy Mashaile o sa ntsa le te mohaleng a jwale ntate Mashaile ha re o amohele hle tshebeletsong ena lesedi ho mathumisa moqebelong ona hoseng hona ntate
17: Ngwaneso kgotsa e o aparele le bamamedi ba lenaneo le la bohlokwa-hlokwa.
0: Ke kopa re qale pele ka tabena ntate Mashaile ya hore ke nna yunwa ke le polisa. Mme ke fumana ntsane rantwa ke yona o tshwere dithethefatsi tse le mona o mmile mona mme ke a mo fumana ke yona o kentse dithethefatsi. Mme ke le polisa le e leng hore ke mmile mme ke etsa ditekolo ke a di fumana thethefatsi tsena. Fela ha ke tsebe hore ntho ena e tshwereng ke dithethefatsi. Ke mehato efe eo nna ke le lepolesa ke lokelang ho e latela nakong ke fumana ntsane a tshwere seshupana se.
17: Ngwaneso, ha o qeta ho emisa Andy a tsamaya ka koloi yena majabajaba, o bona diphuthelwana tsena di-packet-e tsena tse ba di etsang ka hara tsona tsena tse four corner-nyana, o belaela hore ntho tse ke di dithethefatsi. Ntho ya pele, o tlamehile o founele a moholo ho wena a o laelang kampo supervisor ya hao. Yena o tla founela o santse a nka mohala wa hae ona wa letheka kapo mo a leng teng a founela mona mo re reng ke LCRC. LCRC ke Local Criminal Record Center, LCRC. Ke mona mo menwana ya rona e yang teng ha re batla mesebetsi kaekae ba re tsamaya o lo hatisa menwana hore re bone gore a na ga ona direkoto tsa bokebekwa na bana ba LCRC ba fitlha sentle ba tenne di-overallo tse tshweu ba kentse di-mask tsena tse re di tsebang hantle haholo ka nakwane ya COVID mme ha ba fitlha mono ba fitlha ba fika ba khodena scene ho khodena scene ba kenya PPE e yelo e reng police do not cross ba fika ba khodena mono ha e le ntlo ba pota pota hore e sentse ntho e bitswa crime scene ha e le koloi e sentse e bitswa crime scene ha hona motho a tlamehile ademeletsweng ga sentse ba bone gore go na le ntho tse kareng ke dithetefatse ba bitsa bone bao ba LCRC. Ga ba tlhetile go etsa jalo ngwaneso, bana ba LCRC ba na le tsena tse nyanyane di-test kit tse nyane, ba fika ba nka go go nyanyane ba kenya ka gara botlolonyane na e nyenyane gagolo, ba kgaka kgaba kampo ba kgaka ntshonyana e itseng ba kenya ka gara lekotikotileo ba sokotla ba sokotla ba sokotla metsi ao e kare ke metsi, metsi ao ga sa fetoa mmala a e ba mmala o motala ba le godimo o blue ka o navy blue. Sentle re tseba gore aa ena ke cocaine ka mokgwa oge go sobitswa ba bang ba tsamaisanang le tsona tse tsa dithetefatse ke etsa mohlala go sobitswa batho ba tshwanang le bo ntate Carl Sader ba e leng gore ke bona bana ba SANAP ke South African Narcotics Bureau ka nthwena ka sponiseng ka mone ba fitlha mono sentse ba sebedisana le bana ba LCRC. Ha ba tsweta wena ngwaneso bana ba LCRC ba se ba nehelana ka tulo eo e bitswa scene crime scene, ba se ba nehelana ka crime scene go bona bana ba e leng ditsebi di-expert ka tsona dithetefatse mme he go thuse tswa mo a re ha ona skere ka sa le pomi sa mo ke bana ba ile gore ba right ha o so le helwana ka bona ngwane ba so so le helwana ka tsone di ka be sentse di habile mo di lo be wa teng ka mo di swa storage ke hona kwa FSL forensic science laboratory le ntho kholo kholo a bona di tlamele di epito empa go tsona le di forensic science laboratory di province mo ba isa hona mo forensic science laboratory ka di lenga ta haholo di tlamele di se epito ya forensic science laboratory ka mpotswane ka lentse la ka je go le fejiriswa
0: na wa hlokala hore di thetifatse tseo di ka tsamaiso tsaiswa mohlomo station sa police na ke ka mogodulekelang go ba ka teng di iswe station sa sepolesa kapa di iswe kae kapa kae ntle le gore di ye forensic laboratory kapa Pretoria.
17: Tšhe ngwaneso, tšhe dikese tlo e bona tsa iswa and di mašai le police station kampo pisetso Mokwena police station. Tšhe ngwaneso, gobaneng go le jalo? Gobane mona mo police station mona mo re reng ke 13 ga bana storage mo go beelwang teng se entsweng gantle se tseditse gore mo go dila dithetefatse fela mohlala ke ka nako a neng tate Carl Sader a salosa gore mo a na dikopetse teng dithetefatse gore di beuwe go ne go sena tulo e leng gore e ka kgona go beya dithetefatse tseo ka mantswe a mangwe go ne go sena storage. O sa gopola gore ntate Carl Sader o ne a re bolelela gore o nkile ba ile ba kena ka gara vault ke safe ena o kenang ka gare o ntse o feleletse ka gara yone a ntsha dithunya tseo a di beela moraonyana a tla ka dithetefatse a feta a beya dithetefatse tseo ka gona ka gara yone vault. Go tlhalosa wena ngwaneso gore mo go ne go fela mo go bewang teng dithetefatse police station ya mo ke tswaletseng teng ya mona ya mo Bekazale kampo Mohlakeng kampo ka moka ka meriting kampo ka metrileng Fixback mane ga ena mo e leng gore e beya dithetefatse ke ka mokgwa o di tlamele di forensic science laboratory.
0: Mashaile, ha re leboe haholo tle ke a dumela dintlha dingata tse re ka buang ka tsona tabeng ena fela ha re leboe motsotso o re fileng ona le go tlhalosa tabena ntate ga go tshwenyane fela tsatsing la ka jeno re tlabela pe re omema gape nakong e tlang re ya leboa le ka moso.
17: Ngwaneso, ke leboile haholo go sebeletsa Basotho, ke lebile haholo go sebeletsa bamamedi ba lenaneo le ka letsatsi lona le la sonta hanga ne skile bile gagolo
0: le bila holo mamedi ne ke ntate endi mashaile ke setsebi headband tsena tsa ditlolo tsa molao ke nako ya hore ke ho ntsane rantwa re fe hore na ebe di temperature di emejwang tsatsin la ka jeno pofolo
18: Hakule bo he pofolo mo mamedi ke o dumedisa tsena tsa di temperature ra ho seng hona re thagola ka province ya Gauteng Pretoria di pakeng tsa 6 le 16 Johannesburg ke 3 le 14 Vryana geng ke 4 le 13 Mpumalanga Emelo ke 5 le 13 Emalahleni 5 le 14 Standerton ke 3 le 11 Limpopo Polokwane ke 7 le 17 Lephalale ke 9 le 20 Mokopane ke 11 le 18 Northwest Klerksdorp di pakeng tsa 13 le 8 le 4 Maikeng ke 2 le 15 Rustenburg ke 4 le 17 Free State Bloemfontein di pakeng tsa 4 le 12 Welkom ke 4 le 13 Bethlehem ke 1 le 19 Northern Cape Appington di pakeng tsa 4 le 16 Kimberley ke 5 le 13 Calvinia ke minus 1 le 14 Western Cape Cape Town di pakeng tsa 11 le 18 George ke 10 le 15 Worcester ke 6 le 17 Eastern Cape Gqeberha di pakeng tsa 14 le 16 Gredoko ke 5 le 12 Mthatha ke 7 le 15 KwaZulu-Natal Durban di pakeng tsa 15 le 22 Richards Bay ke 16 le 22 Pietermaritzburg 6 le 18 May Ladysmith ke 4 le 17 Tsena tsa di temperature ra di ne di le hakalo seng hona ke nga di thapo tsena ke di busetsa ho wena pofolo ke tseo.

0: Jo ratu ke thabetse ho iphumela tshelete tsa insurance nyaka. He, ho ka ba jwang ha re ka hahlwa ke moya mafelong ana a beke? Ba re thabise bana.
1: O fumane tshelete tsa insurance nyaka hao?
0: Eh, ka my cashback ya my way. Ke iphumela 10% ya di premium tsa ka kgwedi. Ho bane ke sa ka kahlahla claim di dimontse pedi. Ke iphumela 5680 rand
1: cashback le montse pedi. E ke tobatse monate tse ba.
0: Ifile.
2: Ba tshuba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi ho sa hlahlele claim le di-premium kaofela di lefelletswe. MyWay ke ra insurance eo e seng wa bophelo ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Lesedi FM ke molekwa.

mamedi e dula hantle metsotso ya mashome a mararo ka mora hora ya bosupa ke nako yane he ya o kena sekgutlwaleng sa rona moo re lakaletsang katleho le mahlonolo ho ba qetang dilemo ba le lenyalong ka jeno. Mamedi ke kopile hle ho roska itsa voice note e telele ke half dage ka jeno. Ha o tloetsa fela voice note e telele fetang metsotswane mashome a mane 40 seconds. Ha ke ntho e telelang pieno ka jeno.

0: Khotsa bosh ke le boga ke ya itakaletsa mahlatse le mahlono lo go ke qetwa di le motse masimi a mararo ke le nyalo le mfumagadi wa ka ke Esther go ke tshomunyela ke le ka mehlareng sibidiela ka Limpopo province ke le matume Charles Munyela ke re hle modimo abele rena le nyalo la rena re fe matla re tishetse ke le boga bosh ke matume Charles Munyela o tswa ka ZB mehlareng Limpopo province.
1: A o se bonjile ke ntate mo rapedi mo na manyakeng ke mathalamane sane ga ne matwabeni mane ke na le batswadi ba ka mono ke ntate le kitlane ke mema le kitlane bana le motseng nga da bolwa lenya ke holetse pela mafu a bona ba ntse ba dula mo and ba ntse ba ithata yo mfela a ba ithata batswadi ba ka ba ka nnete ba dula ba clean ba ithata ke mo ke tswaletseng teng mo matwabeng sene ka le mone ke lebo letsatsi le monate modimo a ba boloke ga ntse ba le mo a
2: onti ya mathukei dumelatlhe ke kopa o lakaletsa batho ba nana ba ke ba ratang ba babedi ba nana ba etsa lemo tse ngata-ngata ba le mmo ke kgotsofalang sebetshedi le mmatlotliso sebetshedi bona ba kamane ka botshabelo H3 ke re ntate modimo wa bahlonolofatse hle a bahlonolofatse ba tswele pele
3: bosh that's up 100 my sister from yourself ke na le mokgotsi ya ka mokgotsi tsa 19 years la ga go mhadi ya ba pusha ba nete ke ba ntle ntwa ya mara mo mo di tsi mhadi a re tla ga mo ba ntse ba ga utsi
4: mela ba mani mo di nya di tlo go pela tse ba ga ba ba bedi ke le mama o mali ha le ja le fa mali ba ga ta 21 years ba le le nyalo ke ne ke kopa modimo a bahlonolofatse ke a leboga ke nna wa go šoma le ka Ventersburg mamaba.
5: Dumelang bongi ke ntate Hlalele ka monaka Orange Farm a nkopele bana beso mona mafatlha a heso ntate Hlalele ka motseng wa Meathuni le Mematisetso ke sa lebale ntate o lenki ka motseng wa Mokwalo ka mang le mme a o lenki ke ba leboela le nakong ya ena bona ke ntate Hlalele ka Orange Farm. Tango
6: dumela mama le bogi wa pele stone o tsika mona ka blessing tsa itime ke fona go ba ne ke kopela mhlangana ka ba ke mosanki se tlaba e o tata di lemo tse tharo ana le mofumali wa hae tangi
7: na le swash ke kopela ngwana se yena ke mampoluke mafa ka pasijama na mana mana koma mo kana makhabana ka tadi lemo tse mashome a mane a metso mehlano ba na le molekano wa gae kopela ke ya osia e mamotebang ka mona ka Springs.
8: Dumela mamane bongi o bua le kgale molefe ka go depotso ke kopela cousin wa ka ke modupi molefe le mogatla e osima moratei ba qeta dilemo tse ngata-ngata ba dula dipolaseng tsa kopisi mane ne ke re ka tla o le mahlonono danki mamane sebatho.
9: Dumelang bongi ke nna makebila ka matsebe ka mo Lakeside ke kopela masabata le Sophonia Mokwena ba dula ka mola ka Rivex Start ba qeta dilemo tse ngata-ngata ba le lenyana ke ba kopela ka tswa le mahlonono ke a leboga.

Mamedi ne kong ke tse hlopa sena sa KTM bana ba o tla ntwe monnate ba thewa ka monaka Northwest ba re a ke batle go nyalwa. Ba re mona gamaketse ke sebaka sa baloyi. Mo ka longwa mfela ke matsetso ntso robetse. Mme ke yone hema medipina ya o qeteleneng ke o bapalela yona ka jeno mme ga ke tlo bapala pina go tloga gona jwale ke e tlabeng e kgethiwe ko wena.

Metswalle ka jeno re tlo bua ka bothata bo ba bang ba rona re kopanang le bona e leng ho hlaha makgopo ka mahlong kgolong ya rona. Ka nako tse ding hle batho ba di bitsa dipeisi tsa stage. Jwale re batla ho utlwa ho ngaka hore hantle hantle sena ke tlhaho kapa jwang. Re tlo bua le moeti wa rona e leng Dr. Mateho Mofokeng Mahanke, yena he mokgotsi wa ka ke yena a tlo re hlaba malotsana re re qaqa feela hanyane a re bolela hore na ho hlaha makgopo ka mahlong nakong ya kgolo ho bolela la eng. Empa pele ho mo hle mogotsi wa ka e re ke ke ye mabenkeleng hang fela ka mora moo ke tlo lenkela pina e monate ya Iza Mawala yena ke sa ke Sly ha moho le Kabza the Small. Tshwara fela jalo hle kgutla.

0: mogotsi wa kahle ke ya bona go ka mona michini ya rona ya bapala e ya bapala ha
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di seha di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Lesedi FM ke mole. Hey! Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.
2: Mogotsi wa kaontso ditsile tebute buhle e bile nna le wena re tlo bua ka ho hla magopo ka mahlong nakong ya golo re tlo bua le metsi wa rona hle e leng Dr. Matieho Mofokeng Mahanke nna le Dr. Ere Rikene hle Dr.
3: Tumela debute bo
2: o phetse jwang hle
3: ke phetse ngwaneso ke phetse ke a utlwa nna le wena re tshwere ke sefuba
2: se re etsa fela Pele re kena tabeng tsa rona ke kopoko bolela mamedi hore Dr. Kemang o sebetsa kae o tswa kae jalo jalo.
3: Dumela mo mamedi wa Lesedi FM ma Afrika Borwa a matle dumelang. Ke nna Dr. Matieho Mofokeng from Dr. Med Health and Wellness Center. Ke sebetsa ke na le medical practice ona hona mona Bloemfontein. We also ha ke na le ntho hape aesthetic clinic. Joale ke temo ha mo re sebetsang ka matlalo re sebetsang he ka mmile teng hona mona Bloemfontein Elleg Park.
2: Re di tsile ba tshwa ba holo mona. Ha re kena adventsa go da hle ke matshwao afi a bontsang hore ngwana a ka na a hla magopo. Me ona o ka bona ha le dilemo dikae o nahana hore e magopo ana a ka tswa ho ngwana ha le dilemo dikae.
3: Magopo ana a hla ha ngwana a sa a le boemong ba ne bo re reng jwa le hangata re ke magopo a stage kapo re ke puberty mane ha ile ngwana na re rukena bongwana neng kapo moshimane o hlantsane a hola ke na bohlankane jwale dilemo di a fapana he hangata re ke re bone banana a hla ka dilemo tse pelinyana ho tloa ho dilemo tse robedi o ka fumana ba bang santse ba hla ba bang ka dilemo tse le shomela metso mihlano ebe le bashimane jwalo fela o ka fumana hore ha na le body le motse le shume a kapo tse le shume le metso medi ba santse ba bana le magopo ana magopo ana ona o tla bona joang phaphanya teng e joang ha tshwane le magopo a mang jo le ka ha mwana fela a hlaile rashi fe ebe ke magopo a masisane kapo o hlaile fela o bona le gophonyana le itseng ana wa bona ka hore o sana le di pace ke ana bitswa pace ke le gopho le letinya e be ke magopho le sefahle o se sna le mafuranyana o fumane hore joale ke magopana a tlala sefahle o kapo a ka ba mona le mani mara wa fumana a fuperi re a fuperi mafura ke ona re a re a bitswa go ke di pace hantent
2: joale he ho hola ho bulela ho go tshwanetse re hlae magopho o ka re magopho ana a bakwa ke eng
3: magopo ana jole ka ke hlalosa hore a hla house o di dilemong tsa le mo reng reng wana o kena staging kapo o kena puberty aba kwa ke di hormones a ke re ha re hola ke tlhao so but ha o bulele hore ho hola ho bulela o hlae magopo mmele ya rone ya fapana me re responda ka o fapana ho tlhao se etsa halang hore ha re hola o fumana hore magopana o bana le di hormones di bang a tha holo mmeleng ba bang ha ba responda ka ho bona o fumana hore ba etsa go di sebaceous glands tsa bona ke di glands tse tsa mafura di sebetsa haholo di sebetsa overtime then ke mani ba di etsa gore o bene le magopo ana o bene le mafura e ben aba bokwala di pause tsa hao then ke mani mo bana le di pace empa ba bang ha ba bane le ona magopo ano bane mmele ya bona ka botlhao ba gona gore ba ilwane le hantle kapo ba respond hantle ho se ba sa bane le ona magopo ana joale e ka hla ha o bulele hore o tlametse o bane le ona ka boss ka re ka respond ka ho fapana re le batho lo re na ke eng mmele ya rona e fapana jwang e
2: e hlile ke taba tsa botlhokwa jwa ile re ntse re le hona tabeng ena o ka re yona e ka bakwa ke o sene metsi kapa dijo tse seng hantle magopa ka bakwa ke ntho tse jwalo
3: Watseba magopo jwa ka tlhale sorry a hangata ke tlhao ke ka mo re respondang ho di hormones ka teng empa karolo ya metsi ke karolo e bohlokwa haholo le dijo tse di ja ho ba ne re ya hlokomela hore hona jwale re se re ja ntho engwe le engwe ha o tshwane le pele ho ane lo reng bana ba bulellwa re ha o fihla dilemo tse itseng o se ke ba ja dijo tse itseng o fumane hore ngwana o sa ja dijo tse na mohlompi le di proteins tsengata bo mahi le tse ding bo matokomane and le tse ding tsena le mafura a mangata jwale di etsa hore ha o respond ka bomelo wa hao o itwanela ho di hormones tsena o fumana hore ke mane mo lo magopo a ka nna aba worse kapa o fumana hore jwale wena o fumana o bana le botshatsa bona ba magopo empa che ha o bulele hore ke yona fela kapa ha o bulele hore le ha o sa DJ ha o no wa hla ke semba ke hlalo sa fela hore ke dintho tse ding tse ka etsa hore a etse hore a be teng kapa a be ka segahla o bo fumana hore le ho senwe metsi hantle hobane bana jwale re se re nwa di drink tse itseng e be ha re sa nwa metsi hantle hobane metsi a re thusa ka hore o kgone mmele wa hao o hydrate o be hantle ene le hore o lwantshe taba ene ya di hormones tse bangata so ho bohlokwa hore re je hantle re nwe le metsi hantle.
2: Jalo Dr. Ratse wa hore hangata dithaka tsa ka tjena ba sokola ka ntshona re reng ke boitshepo. O ka re magopo ana a ma boitshepo ba ngwana jwang ha holoholo ha kopane le metswalle ya hae.
3: Ke a rata potso yo a se ditebo. Ke potso ya bohlokwa haholo. O fumana hore magopo ana a ama haholo tsela eo ngwana a iponang ka yona kapo eo a nahanang ka yona. Ha hololo jwang ha fitla metswalleng ya hae. Hopane nnete ya sala. Ha o itse ba ka se bone ntwa pele o e bona ke sefahlo sa hao. Jwale ha o tswa ka tlung o bona magopana a o tshwenye. Le ha o fihla ka ntle ba gotsimba ha ka pemetswa leng ya hao. O fumana hore o ntse o na le botshata bona o fumana hore at least a dia kore self esteem ya hao e ya fatshe. And ka ba ka la hore hape bana ba jwale bana le ntwe ya ho genellana. So a ona ka nnete ya sala aba affect ha ho lubana le boitshepo ba bona. Jwale batswadi ba lokelo ba sebetse ka thata ho leka hore ba ne ba gotlisa boitshepeo le metswalle e meng ya rona re tsebe hore ke tlhao mme ha o hlokaga le hore re kenelane ka ha o hlokaga le hore re thuse hore seriti sa ngwana se ya fatshe ho feta ka moo se ntse se le fatshe ka teng. So ke nnete yone ya e haholo e bapala karolo ya bohlokwa bakeng sa go fokotsa boitshepo le seriti sa ngwana e dia e batla e tlisa hore a ikutlwe ka reng ha enough kapa a ikutlwe ka reng ho na le peer pressure nyana metswalleng ya hae.
2: Jole doctor ha re ne re qala ke utlwile o bua hore dilemo tsena di a fapana. Jole ke batla o tseba hore na ho baneng ha bana ba bang ba hla magopa ha ba le dilemo di robong ebe me ba bang ba hla ha ba le dilemo di le shumele metse mihlano jalo jalo.
3: Eh ke jalo ka ha ke hlalosetse ke ho baneng mele ya rona ha re respond ka tshwane. But engwe e kholo ke tshusumetso ya dijo tse o re di ja. Bana ba bang hona le batse ba hore ha ga tsebe hore dijo tse ka reng tsena le protein engata gore di etsa hore mmele o etse ka pelinyana di hormones di hole ka pelinyana kapa o responde ka pele joale ke yona le baka eo ke taba fele ya dijo tse re di jang hore mohlompetse ding re ja dijo tse itseng ha golo ho feta tse itseng kapa re responda ka pele ho feta ho ba bang empa le ke nahana le taba ya body genes e bapala bohloko haholo ho baneng tse ding ke dintho tse re linkileng ho tswa go batswadi ba rona jwalo jwalo ebe ha re no responda ka nako e one ge le batho.
2: Jole ke di feng dintho tse fosaetseng tseo bana ba di etsang ba re ba thibela magopo ana kapa hona ho fedisa magopo.
3: Dintho tse fosaetseng tseo bana ba di etsang o fumane hore ngwana wa o ha magopo ana le teng ka baka lore a motshwenya hono o ntse a le busy a hlophahlophana le ona kore o batla wa phunya a batle gore a fele ntho ha ya loka gobane e tlo o sia o na le dibatsubatsu kapa ntho se keren ke di-scar hantle ba di bitsa di-scar di-acne scar jwale o thola gore e senya sefatlhe go feta tse ding tse ba di etsang gore bana ka baka lore o tshwenyeile o ya go metswa le gae e be ba reka ditlolo tse sa nepagalang tsa batho ba haholo ebe ba itshasa ka tsona o fumana gore jwale e etsa go letlalo lena le be west kapa le be o thola gore jwale go hang le se le senya o feta ka ga re hlalositse gore ke tlhao dumela tlhao e sebetse o etse dintho tse napahetseng go na le gore jwale o be o iphumana gore o tsamaile o rekile di-cream tse sa lokang o busy o ntse o kgotlha-kgotlhana le ona o batla wa phunya a tlobaele a tla iphunya ka nako ya teng wena etsa bonnete ba gore fela tsatsi le leng o hlapa gantle ka matsogo a smofulu ska sebedisa dintshotse rafu gantle ka metsi o senli mantsi buya
2: me ba ka hla ke kopa ke keking ke pina ebe nna lona re tla phethela ha ke gotla mogotsi wa ka pina ke ena hle o mshopi remix yena ke sa ke si black tsara fela jalo hle se le moya sa hao re satla gotla

0: Mokotsuwa ka keo hape bichini ya ka ha e batle ke le fa pina ha e batle ha le tseka go ha e batle ho be monate ka bona empa he ha ona mathata ere nna ke tsole pele hle le doctor ebe he mokotsuwa ka ke mokwala pina lona re satla enka ha re qetela ha re phethela doctor hle o ka re lokela ho kopana le ngaka nineng
1: ke a leboha ditebu ke lokela go kopana lenga ka ha ile hore njwale jolo ka ke hlalosetse pele hore ntho o ka yetsang ha o le hae hore o hlokomela magopa ana jwa gore etsa bonnete ba hore o hlapa sefahle ho se le mantsi buya ka mogapa padi o hlapa sefahle hore o dula o tlhaya hore o hydrate sefahle ho how how qeta mo how bona hore jwale magopa ana ha a fele ka nako e itseng and o bona hore jwale magopo ana a se atletse dipace tsena di ba tshehlanyana di tlala ntsho ka reng bulaju sefahle o se ba se kgopetse e ka re wa ruruwa tsama o kopane le ngaka kapo le hona nthunyene ha hore jwale ngwana ha sa na confidence self esteem ya e se le fats ha o le jwale le teng o ntse a hloka hore jwale a kopane le ngaka ebe re bona re mothusa jwang ge mo kgathela ditlalo tse ditlolo tse nepahetseng a sentse o atlang o dinga fela ho metswa le high cap strutting ho bohloko hore letlalo le shebuwe ebe o fumana ditlolo tse nepahetseng for dilemo tsa high le letlalo le o anang ho lona o ka ya ho any doctor e leng hore ke ba bitsa ka gore ke di GP general medical practitioner jalo ka nna kapa wa ya ho specialist e leng dermatologist ba sebetsa fela ka letlalo gore o kgone hore o be safe o tsebe rona o ya kae a seng o etse fela ka ho iketsetsa ka ha hao kapa ho reka di cream ke yona taba eno ke ya leboa wa tsiba ke tla re di jotse re di jang ka nnete di a bapala karolo 18 ho tsona di base tsena jalo ka ke sho kere ka leleng o fumane hore yes re ja di jotse sa lokang ga golo wena ke di jotse tso kere ha holo tse mafura ha holo di ka ba na le kgahlamelo 18 ho di base tsena empa nnete ya sala taba e kgolokgolo ke taba ya hore ke di hormones ha o di a hola o ya hola jwale wa responda jalo ka tse ding ntho tse tla hetsa mmeleng ha o fitla staging seo sa hore o kena borwetsaneng kapa o kena bohlankaneng
0: jale he ha re phethela ke kopa ko o fane ka keletso ya hao mabapi le sehlo sa rona sa kajeno
1: ha re phethela ke rata hore ntho ya bohlokwahlokwa ke hore batswadi ha re supporteng bana ba rona ha re ba tshietseng ka hohle hohle motswadi o bulela e ka ba also ha e ka ba mangwane e ka ba mang ha ba fihla dilemong tseo ba batla ba bana le bothata haholo taba ena ya dipace e batla e tsiya sebopeo sa bona self esteem ya bona kapa confidence ya bona ha re beng teng ho ba bona hore ba se ke ba iphumana ba le katlasa kgatello ebe ba etsa di decisions kapa diqeto tse sa nepahalang ke mane mo ba tsamayeng le metswalle ba ya ba lo reka dintho tse sa nepahalang ha re ba hlalosetseng re be open le bona re ba tsebisa hore ke tlhao e tla etsahala and e tlo feta ha nako e ya teng e fihla ba se ke ba iphumana ba le ka ra kgatello le bana ke ya kopa tswetswetswe bua le motswadi wa hao ska dumela hore metswalle ya hao e o hatelle haeba o na le mathata kopa thuso dingata mo o ka yang teng wa batla thuso teng hore o kgone hore o be free o tsebe hore e jwalo ke tlhao ho tla loka ha nako e fihleng e nepahetseng e fihlile
0: ntha a bohlokwa hle ba gotsi ba ka ke kopa re se ga ya kantle ga sheba motho ya nang le dipace ebe he o bona hantle go motho yena yena motho ke tlo mosoma sike wa etsa jalo hle jalo ka ha doctor a buile ke tlhao e bile o tlo dia boitshepo ba ngwana e mong le e mong etsa bonete ba gore le wena hle jalo ka ha ona le dipace ha bo shebile ka tunka mo wa ipulela gore wena o motle e bile ha ona ntho efe kapa efe etla etsa o seke wa ba motle ha ke etsa tsena hle ke kwala na no lo gona le monate la stage of mind mo go kopana re le bana ho bua ka ditabatsere a mang na no le na o ne o litliseditswe ka motlhoki SABC education bo tlaising ba ke no ileng ka mane ya bua mo na hle ke debutebu tshahlana ya gahleng ditebontshala
2: o tloa ka matsheke o fitla le ineng

mogotsi wa ka hla ha re utlo hore na ke mo yena o re tsagetse dife ke tlo mokenya ka pina mona ye mona tia umshopi remix yena tsa ke si black futhela go kopana ngape kana ko etlang salang hantle metswalle.

Aute bu kya leboga hle motswalle ba ka o nka mohetsi nna le bagotsi beka kapina e monate eneng etla ka Xte ha mmoho le Sea Black bona ba ne ba re umshopi ki remixi motswalle wa ka kya le dumedisa be bile ke le amohela tshebeletsong ya lesedi nane ong la rona la thuto e leng Teen Zone me ka jeno metswalle ya ka re tlo ba le puisano le mongodi a monyane dilemong ka leeto la haela ho ngwala dibuka lo gothaletsa batjha ba bang ho ngwala metswalle ya ka mme le bitso la hae yena ke Emmanuel Makati ke yena he mongodi wa rona wa dibuka ibile o teng mo haleng motswalle ka go tlo utlwa ka tsela ena ya hae hore na o qadile neng le rona ke eng ena e yentseng a ipone e a abatla go ba mongodi wa dibuka antse a le monyane dilemong hopola motswalle wa ka nna o lena o litlisetswa ka motlotlo ke SABC Education botlaising ba kinelweng ka mane me ke nna Kemo ke nna ka mohelo marumo SABC Education enriching minds enriching lives.

0: kgaso e tlisang poso selo difatlhegong tsa basotho. Ba ikutlwe ba le motlotlo go tsietsana leetong la bona la bophelo ba katlego.
1: Metswale ya ka ka jeno go tlo bua le Emmanuel Makati e leng mongodi wa Afrika Borwa, mophatlalatsi le mmueli wa bangodi ba batjha go tswa Stainless mane Matlwangtlwang Freistata. Metswale ya ka, le ha Emmanuel a le monyane dilemong empa o sebedisa mongolo e le sesebediswa sa ho itlhalosa, ho matlafatsa le ho fetola setšhaba. Motswale wa ka hape ke mothehi wa Azanian at Union. Jwale mosebetsi wa Emmanuel o shebane le bophelo bo botle ba kelello, kgolo ya botho le seo batjha ba tobanang le sona lefatsheng lena le fetohang ka potlako. Motswale wa ka, ha re mo amohele fela re utlwe hore na o tswile hantle na. Motswale wa ka, hello mogotsi.
2: Hi Kemo.
1: Ho jwang hle?
2: Aha luka Kemo wena.
1: Ho hantle. A kompolela ha re bua ka Emmanuel, re bua ka mang? O ko bue hantle le rona o hlaya kae motswalle wa ka?
2: Okay. Emmanuel Makate ke ngwana ya holetseng motseng o monyane wa Stainless Matlwangtlwang, province ya Freistata. Ke moithuti wa sehlopha sa leshome sekolong sa Stainless Combined School tlasa boetapele ba Mme Matsabu. Ke holetse Stainless Matlwangtlwang mona. Ke hodiswa ke nkgono wa ka Mmeni le bakeng ya ntutswang botlhokwa ba tumelo, boikokobetso le ho sebeletsa batho ba bang.
1: Ao motswalle wa ka wa ska ipolela ha monate kore ke a utlwahala hore wa utlwahala hore ke bua le mongodi wa dibuka mona mane mogotsi wa kwa tseba ke thabile.
2: Ao thabile nna o sekemo.
1: Ke kopa hore ke ye mabenkeleng, ha ke kgutla mabenkeleng e be jwale re kene ditabeng tsa rona tsa kaje. Ke leboha motswalle wa ka, ha re ya mabenkeleng ha re kgutla re tlotla re buisana le yena Emmanuel Makati e leng mongodi wa dibuka, a tloga bolella ka leeto la hae.
3: Nka karolo ho the beautiful game ka Spa Limited Edition Soccer Ball ya mahala. Ha o reka ka 650 kapa ho feta, o kenyelletsa le disebediswa tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 2 liter Coca-Cola regular fela, reka tse pedi ka 47 randa, o boloka 9 randa. Kapa 200 gram Baker's Tennis Biscuits, reka tse pedi ka 44 randa, o boloke 16 randa. Ditheko tsena di fumane ha o fihlela la 7 June, ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
4: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Ho tloha ka matjeke ho fihla le ineng komobu, Lesedi FM le kgema le wena.
1: Motswalle wa ka, o ntse o na le nna Kemo, hopola hore ka jano lena re na le puisano le mongodi a monyane dilemong ka leeto la hae la ho ngola dibuka le ho kgothaletsa batjha ba bang hore le bone ba ngole. Motswalle wa ka, lebitso la hae ke Emmanuel Makati. E re re tswele pele le yena mogotsi. Emmanuel?
2: Kemo?
1: Motswalle wa ka, re kena tabeng. Ke batla ho tseba hore na leeto lena la hao la Azanian Arts Union le qadile jwang, o ka re qoqele ka lona?
2: Leeto la ka la ho theha Azanian Arts Union le ya qala dilemong tse mmalwa tse fetileng, Kemo, ka selemo sa 2023. Nna le motswalle wa ka re ngotse pale ya bana e neng e bitswa My Dog Changed Me. Nna le mothodi le nna wa sehlopha sena sa Azanian Arts Union le dibuka tsena tse re di ngotseng le ena co-writer ya ka. Buka ena e ne bitswa My Dog Changed Me. Ka nako eo ne re sa le banyane haholo, re sena tsebo ya lefatshe la phatlalatso. Re re nahana hore buka ha qetile ho ngolwa, ntho eo latelang fela ke ho e hatisa. Empa re ile re fumana hore lefatshe la bongodi le pharaletse haholo ho feta ka moo re neng re nahana. Le hoja he buka eo e sa ka ya phatlalatso, ile ya nthuta hore ke be le mamello le boikemisetso le bohlokwa ba hore ke batle tsebo. hape ile ya mpontsa hore batho ba bangata ba na le talent ba hloleha e seng hobane ba sa kgone ho ngola empa hobane ba sa tataiso le menyetla ka mora moo he ke ile ka kenela ebile ka thoma lenaneo le bitswang United Schools Program mo ke neng ke thusa bana ba sokolang ho bala ka nako eo ne ke sa elelle hore ha ke ntse ke balla bana dibuka lerato la ka la dingolwa ke ha ntse le hola letsatsi le letsatsi ho bona bana ba qala ho rata dibuka le ho bala ho ile ha mpontsha matla a dingolwa maphelong a batho yaba hae ka 2024 ke qala ho ngola dithotokiso tsa senyesemane ke bala dibuka tsa dipokello tsa thotokiso haholo ka 2025 ka nka qeto ya ho pokella mantswe a batjha ba bang ba sekolong sa rona ke mohe mohopolo wa Azanian Azion o ileng wa tswalwa teng kajeno he mokgatlho ona ke mokgatlho o emelang bangwedi ba banyenyane ka dilemong o ba fang sebaka sa ho hlahisa talente ya bona ho fumana boitshepo le ho phatlalatsa dingwalo tsa bona sepheo sa rona ke ho etsa bonnete ba hore ha hona motjha ya nang le talente ya bongwedi ya salang morao hobane fela a tswa motsaneng o monyana kapa a hloka menyetla
1: ao metswalle ya kahleng le sebeditse ka nnete jwale ke batla ho tseba hore na wena o so ongotse dibuka tse kae ka palo hona mabitso a tsona ke afe
2: nna ka botlalo se ke ngotse buka tse tharo ya pele ke yone na ya Voices of the Future yona he ha ke ngola ke le mong hoba ne ke le mophatlalatsi fela ke mohlophisi mara he ne re ngotse as a group project in a collaboration ebile ke kgutla ke na le diseabo le ditokisong e bitswa Voices of the Future poetry anthology ya bobedi ke Paths to Trium e leng yona buka ya ka ya pele eo ke e phatlaladitseng jalo ka mongodi ya ikemetseng ya boraro ke The Poet Unmasked e leng pokele ya thotokiso tsa ka tseo e sa leng ke ntse ke di ngola
1: jwale motswale wa ka a kompolelle hore bakeng sa motjha ya reng ha ke mongodi ke mohato ofe wa pele o ka mo fang ona hore a qale ho itlhalosa kapa ho ngola dibuka
2: ke dumela hore ausk mongwana e mong le e mong o na le bokgoni ba ho ngola hangata batho ba nahana hore mongodi ke motho a hlahileng a ena le talente e ikgethang empa nna ke dumela hore bongodi bo qala ka ho ithuta ho itlhalosa le nna ke qadile ka tsela e bonolo haholo ke ne ke ngola ka moo letsatsi la ka le tsamaileng ka teng bukeng ya ka ya lekunutu kapo diary ke ne ke ngola dintho tseo ke di boneng tseo ke di nahanang le maikutlo ao ke bileng le ona ka tsatsi leo ke ka hoo he ke eletsang motjha ya reng ha ke mongodi gore a qale ka ho ngola bophelo ba hae a ngole ka letsatsi la hae ka ditoro tsa hae ka dintho tse mothabisitseng kapa tse motshwentseng ha ho hlokagale hore a qale ka buka e kgolo kapa pale e telele hangata ho na le dintho tse re hlahelang re le bana tseo re sa kgoneng ho di bua ha bonolo malapeng kapa

0: ntho sentle di tla ka nako ya tsona kana go se thata rapelang mme le tshepe modimo bane o tshepa di takatso le ditoro tsa lona o tseba di takatso le ditoro tsa lona ke ithutile gore mamello e tswala katleo mme katleo e tshwanetse go tsamaya le ditokobedi le seke la dumelela sebaka seo le tswang go sona kapa maemo ao le phelang go ona go le sitisa go fitlhela ditoro tsa lona tswelang pele go lora go bala go ithuta le go sebeletsa bokamoso bo betere e bang o ka batla go buisana le nna kapo go reka buka ke kopa gore go phatlhalatsa kapo o batla go phatlhalatsa wa zanyane ajinyon o ka mphumana ka mokgwa wa WhatsApp nomorong tsa 0837694859
1: ke a lebogatlhe motswale wa ka ke a tshepa ka nnete gore ka mora puisano ena ya rona go na le batjha ba bang ba matlafetseng ba na le boitshepo gore ka nnete le bona ba ka tswelisa ditoro tsa bona
0: a ke tshepa jalo le nna
1: ke a lebogatlhe o beletsatsi le monate Emmanuel
0: ke a lebogama
1: Motswale wa ka re qeta ho bua le Emmanuel Makati e leng mongodi wa dibuka o re boleletse ka leeto la hae lena la ho ba mongodi mme ra mo lebohisa ka nnete ke a tshepa le ka marapuisano ena nang ka nnete ba tshwanang le yena ba ratang ho ngola ba tla tswellisa taba ena ya bona pele mme ha re etsa tjena re se re fitlhile pheletsong ya lenano la rona la Teen Zone hopola nana o lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education potlaising ba kinelweng ka mane me ke nna Kemo ke nna ka mohelo marumo SABC Education Enriching Minds Enriching Life
2: o tswa ka mateng o

Motswale wa ka ene re pele ke o kwalehle ke re pele ke tlo o kwalla ka pina e monate ya rona e tlang ka simi ha mmoho le ya mse ha bona ba re you try ke tlo lebohisa Nikita Kaleba o dula ka mane ka pele siri motswale wa ka ke e mong he wa bana ba kgethuweng hore ba lo bapala ditlhodisanong tsa netball o kgethuwe under 17 ba lo bapala le di province tse ding mane Boksburg jwale ra mo lebohisa ka niki bapale ha monate hopola ha holo ke ena mokopetseng a o se nthabeleng ke o se nthabeleng Kaleba ntato hae ke Jacob Kaleba ka nnete ba itse kemo ga o re kopa fela hle o lebohise ngwana rona pina ke ena e tlang ka simi ha mho le yam se bona ba re you try.

0: Ay mga mashima mararu ibile semito lisaner barasibante warere tata. Number 29 is ex-bantwin amasela. Ay mga mashima mabedile mizerubedi ibile pina ya onesmas. We kwakhetle la pele go tseratwang bare someone to love. Ako ba jwetse ba kokele gore le a du male seri FM. Kgwedi ke yona e bašwa e tlhela matsatsi a tsheletseng. Re keteka bašwa kgweding ena. Mamela lesedi FM. O tla utlwa re bua ka bašwa. Motlhemotlhe re fela bonnetse ba re gao fete ba re tlosapa pina ka morapina. Pina ka morapina. Akwano ho lesedi FM. Tada.
1: DJ Lovers SA at Lesedi FM Kaba WhatsApp 083-284-0008.
2: Eba malala a laotswe hobane Flash le MTN di ufa monyetla wa ikgapela 10,000 ranta ya ho reka. Eya, ho jwalo. Bahlodi ba lehlohonolo ba 100 ba ka ikgapela voucher ya 10,000 ranta ya ho reka Pep kapa Ackermans. Ho bonolo ho kenela tlhodisano. Ithekele airtime kapa data ya MTN ka 10 ranta kapa ho feta lebenkeleng la Flash leo ho lona o bonang setshwantsho sa kgomo. Ebe o WhatsAppa hi ho 083-247-7803 o latele ditaelo. Se fetwe, tlhodisano e fela ka la 30 June 2026. Ho na le dipehelo.
1: Tse ratwang, nomoro ya 20 le metso e supileng.

인종과

0: Salesedi FM. Mmele wena o tla iphumana o ruile tsebo e tsotehang ka dikeletso tsa ka mehla. Seo o di tlisetswa mananeong a fapaneng a thatohatsi ya kgaso. E ketekang dilemo tse 66 le metso e tsheletseng e le teng.
1: Mahlonolo ke ao.
0: Lesedi FM ke molelwa.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Acha. Le motheo wa setjhaba se seng le se seng. Re ipiletsa ho lona hore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse
4: pele ya pele.
3: Re tle re ikotle difuba ha setjhaba sa rona se se se ballwa hara tse tswetseng pele lefatsheng ka bophara. Jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976. Lesedi FM ke molelo.
5: Tse ratwang. Nomoro ya leshome le metso e supileng.

0: jolly girlie.
1: Aïe! Yo! Yeah, boy, yeah, boy, yeah, boy, yeah, boy.

0: letjha. Mire re ho le tlobo le letjha. Emang ka maoto. Le tsupe hore ka ra machaba a lefatshe. Le teng. Mire le bokgoni. Le sedi FM. Le kitika dilemo tse mashome a mahlano ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa. Bafana Bafana ba ile kena tlhodisanong ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe mose mafatsheng a America, Canada le Mexico.
1: Re motlotlo ka sena re le setšhaba. Ga re eme mmogo re ba tshehetse, re ikotle difuba re re le rona re teng ka gara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa, lefatshe le ao
2: ananela.
0: Latela diketsahalo ka botlalo le kgaso ya dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka ho otloloha ho Lesedi FM. Ke molelwa.
3: On your marks, get set, get ready, go! Ziyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile. Bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta. Ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha. O se ka ba fetwa ke monate wa mmino, pokano ya batho le monate wa mafelo a beke. Ditikete se ntse di tsamaya di a fela. Fumana ya hao e sa le ha jwale. Ziyakhala mo San City. Tlo o tlo natefelwa ke mmino, o tlo iketla o robe Mino, ke mantle tsetletse. Fumana tikete ya House Spa le Ticket Pro. Ziyakhala mo San City.
4: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Rema le lesedi FM le o tlisetsang dikeletso, mmino le mananeo a reretsweng ntshetsopele.

I'm like, I'm like, I'm like, I'm like, I'm like.

0: le motheo wa setšhaba se seng le se seng. Re ipiletsa go lona gore le tsepamise matlho le maikutlo dinthong tse a.
1: Pele ya pele.
0: Re tle re ikotle difuba ga setšhaba sa rona. Se se se ballwa gara tse tswetseng pele lefatsheng ka bophara. Jwalo fela ka batšha ba 16 June 1976. Lesedi FM.

0: Hao, dipampiri tse ngata tsa ke samang.
1: Ha setsa hao. Ha di tswe caption. Sena ha wa sutlwa ka rona. Ro amela fela hanyane ka so Christeline a sengontsing.
2: Musadi ya neng a nthusa. O mponse mohato ka mong. A dolo fa tsa sebetse ena ka ofela. Ka fumana tshelete ya ka potlako. Ntle le ho sign dipampiri tse ngata.
1: Etsa kopo online o join ma Afrika Borwa a feteng 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Caption. Ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think caption.
3: How to effect an original packet for 1 year KFC? Le kala nama ya kho le sothwana le crispy hamon nut le zinga wings tse pedi le di chips.
4: Yeah, impa. Hai ba batla rotisa mathile ka nnete. Ke iphumanele dang packet for 1. Le kala nama ya kho le sothwana le crispy hamon nut di dang zinga wings tse pedi le di chips.
5: Original packet for 1 year KFC itulana le dang. E khetsela site ho tloa ho 4290. Etsela kfc.co.za backing sa le sedi le batsi. KFC, it's finger looking good.
6: Kenako ya mmino wa Koreana. Miria kokopela lo bontsha motlotlo ka setso sa rona.
7: Ke tla la la lo ka

0: Re utlisa haufi ufi le morethetho wa setso sa Sesotho.
1: Ha se mo sutho ke bohlaseng ba ha ba na.
0: Lesedi FM ke molele.

0: madu mien volis do na ki na loe na ki na loe na ki lega fei sae fika ma lompan di ai ki ala wana tri troko na ki ki na son to sasi tin na ki ki na son to rana ai la sele na ki tsuri hati monte fukane fei sae tango.
1: Ah, pinche pocho, pinche pocho, mfitu. Ai, wadi wata tamso kwa. Wadi shaya mfitu, mfuputa mkau, mkau, mkau, kwa hama plasha. Mwakwa ani skutlung, standati. I mfitu, pisaka nule mnati, poko waka. Obana standati. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Kikode sabuwa, kita awo mfitu. Ola, ola.
2: Kaona mtoto.

0: o sa opola nako nyane ranta e sana le maatla monna
1: enka lebala jwang re ne re fumana melemo e mengata a o reka ka yone
0: ya wa bona no o tshwere ranta le wena no o ikutlwa go tshwere tšhelete
1: o sa nagane mathata ma
0: ke reka ranta o ne o ja o gore monna
1: bo discopus
0: empa jalo go boima o fumana ntho o ka e rekang ka ranta
1: ma rip
0: empa fela o na jwale ka ranta o ka kgona go reka kopinyana
1: ya eng
0: ya re coffee monna pakananyana ya 800 grams e ka etsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase ranta kopi leng
1: hai wena e re wa swaswa
0: ke disitse monna re coffee yo fa boleng ba boholo neng kapa neng ka theko e ka tlase 1 ranta kopi lengwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tšhaetsweng monwana
2: nakong tsa tatlhegelwe bophelong mohau e kapa matshediso a maholo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
3: Gabolao gape karolo ya 10 million rand ya meputso e netefaditsweng mme batlhodi ba robong ba letlhogonolo ba ka itlhapela 10,000 rand motho ka mong kontane reka 2 litre kapa 5 litre ya oros kapa 6 pack efe kapa efe ya energy romela setshwantsho sa till sleep le setlaiswa ka whatsapp go 076-113-4116 tlhodisano e fela ka la 15 august go na le melawana le dipeelo
4: Tso e ratwa
5: le sedi FM
6: Ka ona motsotso

0: Iba huku ya pili i ya papadiana ki huku ya Milford. Batla kama ikemiseto amaholo. Milford batla kama ikemiseto amaholo. Cape Town City hubani hao sheba pampiring pampiring humona laika bana le munyetla nyana o itseng bana ba Cape Town City
1: bantse bana le munyetla ngwana mme impa ha ba ka ba pala ka o lekana ka jeno le tlhopa sena sa Milford seno se tlo ba beya ka mosingwe bana se tla be se bolela hore ba tswile papading tsena tsa di playoff
0: ha re bona e bolo ke na tshoso jolo tsa bolo mkosi mthetwa e ka kona ka borwa bo tshabela tsa bolo mkosi mthetwa o etlo sa ba mikolo nya Cape Town City se tedi mo ke so ona mna Umhlatusi Sports Complex Richards Bay o tla etlosa mthetho wa kamani tsabelonkosi e khiani sale no tsoka matsakore ka mabedi tsabelonkosi wa e phamisa bolo ka radio 18 ka di soho by tima tima tima ka radio 18 ela khiani bolo ntle ka mani pa e time of flaga ngwana mme ene se le tima tima
1: ene se le tima tima nga mil 40 batla o hlabang tlhangwa na mme empamoletsa pala qetellong ya ba wena mola o bona se bapadi se ka motsotseng sa hlopa sena sa mil 40 ne le monyetla wa hlopa seno sa mil 40 mme sena se bolela hore bana ba Cape Town City ba lokela hore ba tla hlokomela tsela eo ba tshireletsang ka yona ka nako e bang mil 40 e fumana di huku
0: ho ha fela ke hlokomela se hlopa sena sa mil 40 nete ya sala nga se batla ho etsa hlahla fete mosebetsi ha ho etsa makhete ho ba ne ba tsiba fela hore ha ba ka tsaba ntla jwale Cape Town City ka ba khatelong ye matla jwale ka ba tsiba hantle fela hore ha bana letho ka selataneng
1: ha bana letho ka selataneng wana mme mi Cape Town City re hlalosetse mo mamedi hore ha iso ka e hlaba le ntla e le nngwe papading e tsena tsa di playoff seno se ba bia khatelong ena e matla mme Milford e ya tsiba hore e bang ka fumana ntla tse tharo khatello e ya thewa ho bona ho ya di papading e tse pedi tse setse
0: re bona bolo ke a reng go jwale ke amato amato wa e khotlisa nna ke a no ine tsa telile telile ke a kwa la jwale ka ntle dietini a enkane tsa sibatibane Luka Dina Oliaro Cape Town City Kara di 18 Kiane ontsae khopa khopa ka mane Oliaro ke o ntsa jolong ka kwa re ka bile go ka bo prima mme ke ena mme e tla jwa bile 50 sa ka kwano Zanan Zamovic ra mo pula Zanan Zamovic e bile se papa di sekwa tsa ka pensa sa TS Galaxy
1: e bile se papa di sekwa ka holo seneng se batlo ke di tlhopa tse mmalwa tse kholo kwa bona Afrika borwa empa ha di a qetela di mfumane mme ke bona o ithumana a le shopping sena sa Cape Town City
0: ho fela le jolo ha re bona e tseleng no tsoka ba tsakore ka mabedi ke be tsotsong e mehlano ka rolong ena pele papa di bolo tlhokena ya gelo mme ka kwa re ka bile go ka bo prima ba lana ya gelo jolo ke e tobane Bengu Tobani Bengu bana bana rile ra babona ha bana ba pala ka mane ho tsena sa Nedbank Cup ka mane ka stadium sa Solomon Mahlangu ka mane ka kwa Mhlanga mo ba ile mankana jolo le tlhopa sa TS Galaxy ne ene di papa ntse di kota final ne sa Nedbank Cup ke ane Bengu tsa bana jolo ne ka bana ka bo pipi ra bona ne ke ane Bengu en ka hape ne ke ane ke mil foto ka radio tini ne sula ka mane ka mane sula jolo ke Lorenzo Godinho ne e tla ka bana ka bo pipi mama ke ane Sigo Moshe o nga bolo isa morao mil foto ke ena morao mana ibile ba hlotse ka kwa nomme e kon ke khwanya e mo hlotse mme ene le a bulelane si komoshe impalo jo le tsotse ka ntle mme e sa le notoka ma tsakore ka mabe noto se tsapa sa mil foto noto se tsapa sa Cape Town City ke di papa di sa di play off mme mo na notla sho komela re ha re sheba mme di tsapa tsena tseneng di le hori mu mane mme ka mana ka ho a mo tsepe foundation championship o tla sho komela re mme a Kruger United ho tla ka mane ka Mpumalanga ile a hlanulwa ka otlolwa ya mane ho PSL ile a hlanulwa ka otlolwa he mo mameri me e re tla bona taba di tla ba mona tlo le me ile a hla ya itshebeletsa ka mane Kruger United tembe ho bane ile a tsebo re senkankane se se le se se sa ithumela
1: ho fela ho le jwa lengwana mme mme o ka re hlopeng sena sa Milford ene ngi le ntse ile bo emong ba pele ho tloa morao kwana mme re ka re mohlomong ho bapala ha bona mandi papadi ngatsa Nedbank Cup sene ngwana mme se ile sa ba city city isa li ditlhophisong ba bona ba hore ba qetelle mohlomong ba le mane number 1 mme ra bona Kruger United e sebedisa monyetla ono hore e tle itokelle ka dintlha
0: ha ho tswe yona phatela nngwe e bile ha re sheba hlopa sena sa Milford ngwana mme ha se ne se qala se le mosena sa dipapadi ba ke ba bapala hampe nyana papadi tse nne tse qalang ba ile ba hlolwa empa ho tloha ka mora moo dintho di le tsa fetola
1: ba ile ba fetola tsela eo ba sebetsang ditaba tsa bona ka yona bana ba Milford ngwana mme mme se ile sa ba sebeletsa holoseno
0: a re bona bona ke re ka radio 18 mme e ba tle ba kotsi kgahlanong le Milford empa we tsotse kamani we tsotse ne e ke o le tshitsele e tsotse ka ntle ka kwana ka mme ka bo phima ba lana e ke na ya khala ka kwana a bo ka ntle le ne o tsme le ge tsara bona ke nana e khutla jalo ka kwana ka serretsi serretsi ke wa enka jalo mme e ba jalo ke a ba re ba bala e khutla ka mil foto ma medi ke ane a ikona ba re ba bala nga wa hana ali feo ziba nga a ziba ke wa enka jalo mme a ne sa ka kwana heaven serretsi o ntse bolo Cape Town City ka mme ngwe ka bo phima e tla ka kwana ka bo ka ntle le ya mo hlola bo ka ntle le e tsola ka ntle Cape Town City e tla ba bolo ya se tsopa sa 1040 FC se tlhopha sa Milford FC ke aneng mme go na le batho ba bangata ba reng se tlhopha sena sa Milford kapa setlhopha sane sa Richards Bay tlhopha tsena di rata go tlisa ditlhopha tse ngata mona gobane stadium sena se le senyane empa ga iyotho jalo gobane ga o sheba stadium sena ka bogolo lebala ga re bue ka ditulong mane lebala lona ka bolona ga o sheba lebala lena la Richards Bay le legolo go feta Stamford Bridge
1: lebala lane la Chelsea
0: ka
1: borogong ka mane le Liverpool Anfield
0: ga o sheba lebala lena lebala e seng ditulo mane lebala lena le legolo go feta Stamford Bridge le legolo go feta Anfield
1: re re ke 105 centimeter ka botelele bophara re re ke 68 centimeter
0: a re shebe a re bone keane bolo a enka jalo kamane ne sefa matlhatlhesa o e ntsha jalo bolo keane moraomane e ntse le setlhopha sena sa Milford e ntse le nna tlhoka matlhakore ya mabedi ga re bone ke ena bolo moraomona a konke kgwanyana wa enka o ebe a bare morbala o le ka go feta monna kamane ke mense kgele empa keane o e lwanela empa baketeletse ba nkileme e gutla jalo ka Cape Town City keane mense kgele o ntsha bolo jalo ba bankela bolo o teng mense kgele wa e lwanela ke sebapadi setlhwatlhwa sena sa Milford mense kgele o nka bolo bea pele ga re bone ka radio 18 empa lo jalo amato a e tshola kamane ne a Gabriel Amato o e ntsha jalo mmamedi e le nnoto ka matlhakoreng a mabedi nnoto Milford FC nnoto Cape Town City kemetsotsong e habile mongwatla e lesome karolong ena ya pele ya papadi e re gaolo jalo hem re ke re mathe re gopole ka mabenkeleng
2: o ka gapa karolo ya gao ya 1 million rand e le tšhelete le di-bonus bet ka Hollywood bet le spinner zonke mystery puzzle betšha ka thuranta kapa o feta dipapading tse kgethileng tsa playtech laboraro le leng ka 8:30 thapama go fitlhela ka 8:30 bosigo le sontaga ka 4:30 thapama go fitlhela ka 10:30 bosigo bakeng sa monyetla wa gapa meputso e babatsegang betšha gona jale go nna le melawana le dipegelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ga ba dumela go betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Hei, nna o bone sesolo sa founu e ntšha gape.
4: O etsagalang?
3: Ke sesolo sa Vodacom le Pep fela. O ka kena lebenkeleng o lefe e bo o tswa ka founu ya gago le tsogong
4: ka nnete
3: eya go jalo
4: ke bokae
3: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela kapa o ka e fumana ka founu yam ha Pepcell
4: ao tswale ke e fumana jwangtle
3: ka prepaid kapa contract boikgethelo ke ba gago
4: ke ya lebenkeleng le gaufi la Pep gona jwale
3: le nna ke tseleng
5: Samsung Galaxy A06 ke fumane ha Pep fela go na le dipehelo further together Vodacom
6: tsa dipapadi go lesedi FM
0: o fela o le jalo le seri FM bulelane sekomoshe sekomoshe ntsha bolo jalo ka serete sekomoshe ka mone ka bophima ka 2018 sekomoshe wa e lwanela ke Milford ka radio 18 wa e tshola ka mane Lorenzo Godinho empa bogareng balabala ke a ne mthethong ka boole ebile o bontshitswe ka re tee tshetlha ka kwano tsebelong kosi mthethong o ile a rangwane mongwe e le gore go gafela ke phoso kgatlhanong le ena e be le gore o rabolo jona e rellam go selo musam ya ba moletsa phalo re monnang ga o bapalo ka tsela e tsena ke a re ba bankela bolo e tla jalo ka Cape Town City o teng Samovish Samovish ke a neng o tla ka bolo Samovish o isa ka menengwe ka botšhabela ga re bone ke a ne Jaden Rose Rose wa ikena ka radio 18 wa e koba ba e bjalo o tetsa bahuku e bahuku o sebeditse ka mane sefiso mdlole mme bona ke na Jaden Rose noto ka matlhakore a mabedi noto Milford FC Not okay, Town City. Here it's a bone. Oh, Mole the Palagamadi, Siabula la Kunta. O to Sanagole. Oh, all right, Irrebone. Oh, Rabona Fella, Masangobuna, Papadiki Mohari Pilan, Nyenko Sikumaro. Highly, Mesh Commissionaki, Robert Smith. I can't need to buy one of them. Mole the Palagamadi. Kunta Mohari Kunta ho fela le jalo ha re bana ke huku mamedi ke ana huku ke ya Cape Town City e tla tswa ka mane bile ntate Kunta o ntsa buisana jalo mo Romani le Bekani Mtiani Bekani Mtiani ke ana e tla tswa jalo huku ba phamisa jalo Cape Town City ka radio 18 ha tsakari tibile ka mani e ke sephamanta hlezana ba bile ba itshola jalo se shopa sena sa Milford kya nini ba ile ka jalo Cape Town City khutlana empa ka mora ka mani ba hana ke o Milford empa ka mora ka mani Jaden Rose kya ne ba remba Jaden Rose ke wanga phamisa na empa ka mora ka mani le ka ka so sa mofisha aba le ka wetsula ba le ka wetsula kya ni ibile khutla jalo ene sifiso mtlulime ke na mromo na ba inkana etla jalo kana thomane bengu ba mo kala bona thomane ba ilwanela ba ketele se ba ilwanetse Milford ke na ba harba balanga etla jalo harbone ke na ka bule ngoka bo prima etla jalo ka bulela ne skomoshe skomoshe ntsa bolo ba bia lotu etla jalo ka ntle ka kona Cape Town City e ntse jalo ke na bo kantelile etla ke na gela ke thomane bengu Tobane Bengu, Kakwana Kamaka Prima, Wayahela Kianini, Empalo Jolom, Armana Kamaka Manini, Lorenzo Godino Ting, Wilfella Swatwane, and Luca Dina Oliero. Arsema, Yukopazen Netekau Dimu, Ha Likine Fela, Kamakomotipa Foundation Championship, Wimon Papili, Kruger Netem, Yasa Isabella, Kamara Papanzema Shumamararu, in a happy Papanizel Shumamitro Bedi, if I was going to Papanizero Bedi, a solo Papanizen. Papa Radin Kailin, Katel Shimelem to Tilting, Kasalataning, Inalin Katamashmatilting, Amitumi, Cape Town City, Kamara Papadi, Tema Shumamara relay to Manalibu Mumbabubedi, me Barbaha Pile Papadi, Tel Shimelem to Mishano, Papa Petrogana Papadita Robong, Basso to Papadita Tilting, Papa Radin Kailin Katamashwabedam to Merim, Kasalatanin Kam, Dilmashmashara Mitumi, Wemabaru Kiona Milfortunam, Eren Tendrikero Hasatanam, Kamara Papadema Shumamara Runga, Barbaso Tel Shimelem to Tilting, Papa Petrogana Papadita Tilting, Papa Radin Kama, Ellen Katel Shamelem to Tilating, Castlatanning, Panalin Katamasamasanam to mean Arsheba Mabune, for Nabilis of Pacific, Castrix Stars, Camera Paparitema Shamararum, Panabaso to say, Elishamelem to mean, Papa Piscorga Paparita Shume, Paso to Paparita Tilating, Papa Radin Kalin Katalishme, Elementurum, Castlatanning, Ellen Katamasamasanam Amitumedi, Kito Natsen Nazilenta Catella di Licaudimum, Camera Comotipe, Foundation Championship, Jonathan Sitore, Sishapasena, Milford. Sile sabata se city city so hanyane ne kuba le kabelo na konyana etelele nyana papa di tsena tsa Nedbank Cup jona fela ka Castrix Stars le yona le o ka sheba na go nye fitileng ile na hlola jwa hanyane hanyane fela hore if mane e hunyulle la ho PSL
1: ho fela ho le jwa lo mme Castrix Stars le ba pala hantle ya holo di papa di tseno tsa Nedbank Cup mme ho sheba ba fumana go lebelo ka le dine le matla ho lo pakeng tsa hlopa tsena tse so ngudi badile ho bana ho sheba Milford le Cape Town City di qedetse di le mashu di ntleng tse mashu a mahlano a metso e mine ha ho sheba be mo mabone le bo mabohlaru ditlhopha tseno ipeteletse dintleng tse mashome a mahlano a metso mmedi ka boka sehlopha ka seng tseno se a hlalosa gore go no le thatago
0: re bone ke ane ne le poso bolo ke ane nkwa jalo ke heaven se retse nka bolo isa bra Cape Town City o ine le sa Lorenzo Godinho Godinho ke wa nka e fiti sa na e Miguel team ai go tsa netsa se batho ba ne Luca Dina Oliero Oliero ke wensa jalo ine sa Lorenzo Godinho Godinho ke wa nka netsa matom ke ane Gabriel matom o tla jalo ka bolo ka mane arbone ke ba fiti se tle jalo e tla jalo ka Samovic un sa bolo ha holo ya o tsiba tswa ne ka bolo ka mane sipomanda hleza sipomanda hleza Bentsa jalo ka lotho re ka rolo nya pele pa bari ne tsotso ele sheme le metse tseleseng ka rolo nya pele pa bari e sa le noto Milford FC ele noto Cape Town City ke a ne bolo mo romani e khutla jalo ka konke khwana konke khwana keo o ikwala jalo konke a ikhutla netsa se phamanda hleza ke se tiba tibane a ntsa bolo jalo le yena ke a ne mo romani ni ingwa ku olo tikele tsela wa fiti sa nga ya ka mana ka mtshuli mtshuli ne a inga fiti sa bahara bana bana ne e bile khutla jalo ka bekane mtiane ne ke a ne ni bekane mtiane ne o tla jalo ka bolo bekane mtiane wa fita bekane mtiane a ntsa bolo hampi a rwa ilwane la nga ba mo kela bolo ha re bona fiti sa ka mane ne Miguel team itla jalo ka mane Jaden Rose wa kana ke Cape Town City Jaden Rose we inga jalo ka mane ka mane ngoka mchabela impala jalo nga wa hana ka mlo ka mane ni o te se fiso mtshuli wa itshula nga a inga jalo ne tsa mthetho mthetho ke wa inga jalo nga e bile fitla jalo mo romane ni ha re bona ne ya khutla jalo itla ba phosa ke shaba outing ho tse pa pali tsale pele ke ane sa mo fisho o ntsa bolo jalo ba bile ba inga nga ba ne sa amacho ke wa fiti sa nga impala jalo ke ane e se bile ke jalo ke Ah, Kianem, Utajola Amato, Amato Tajola Kabolom, Kian Amato Kabolo, Zamovish, Ki Cape Town City, Ibarajola Kian Amato, Ah, Yamasola Kamani, Yamasola Gabriel Amato, Isu Tsikanten, Esalin Noto Kamasagra Maberin, Mir Sheba Waname, Kamhori Papanizana Sadi Playoffo, Disamangate, Hoya Kanalani Yadi Papanizana Sadi Playoffo, Jolaka Kalin Mosanasa 2004-2005, Sesopa Sek Ening. Kalebaka la di playoff senyulwela go PSL ha se kete dilemo tse tharo tsa dipapadi sentse se le go PSL
1: ne e sa ile ka selemo sa 2005-2006 sehlopha se tswileng boemong ba boraro lokong sehlopha se tswileng boemong ba boraro jolo ka milfota e tswileng boemong ba boraro tjena sehlopha se ngwana mme ha se hangata mo se fumanang go nyollelwa o ya boemong ba Betway Premiership kapo PSL
0: mme re keteletse gona le mong seno ka Binoni United
1: e sa le la Binoni United e bang milfota e ka nyoloa selemong sena sa dipapadi e tlabele sona sehlopha sa pele ka mora Binoni United
0: mme re tlhalosa jalo ka boemong ba boraro ka mane ka homo tsepe foundation championship
1: a
0: selemo sa dipapadi se fela sehlopha se tswileng boemong ba boraro ha se hangata se tlakwano dipapadi tsa di-playoff se be se fumana gore se hlole se nyollela go PSL
1: re se bone ga nngwe fela seno se etsagala e sale di-playoff qa
0: selemong sane sa 2005-2006 ka sehlopha sa Binoni United ga re tsebe gore na ebe dipalopalo di gatlhano le tlhopha sa Milford kapa dipalopalo di letlhakoreng la Milford ga re tsebe re tla bona mamedi metsotso e lesome le metsorobedi re karolong ya pele ya papadi e sa le noto ka matlhakoreng a mabedi noto Milford FC noto Cape Town City ke tsone he tse tsalang di etsala kwano mona mme Mhlathosi Sports Complex e tle batho ba teng nyana ba teng fela ba banga tsakalo ha re bone kane mthethontsha bolo jwalo ba re mara balamba ke ya nne e tla jwalo ba bile ba ikhutlisa mme e ne le tsipho se tlhabi ke ya ne tla jwalo ka mara ka mthetho mthethontsha bolo mme ka mme mo ka botsa ka le fele sia di mil photo mme ka radi 18 ha re bone ke ka tla jwalo di 18 a kona ro ile ka a ka radi 18 ba le ka mpa a ya ba hlola ka mane Milford ya ba hlola ka mane Milford mo mameri ba ne ba le khile e ka ke bulela ne se go moshe ya ne nga hlile le khile jalo ke le ka o sheba empa ho an fela nga se tlo pa se se le se se mona he mo mameri e ne hlile le se go moshe o fela le jalo mme e ne le bulela ne se go moshe na le ki e re re mathele mabenkeleng ha ho le jalo e le noto ka ma hlokore nga mabedi
7: na go ntsa tahlelwe bophelong mo hao ke ka pama tshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
8: How to fit an original packet for 1 year KFC? Le qala nama ya khohole le sothwana le crispy hamon nut le zinga wings tse pedi le di chips.
9: Yeah, impa. Haiba o batla rotisa mathele ka nnete, e iphumanele dang bucket for 1. Le qala nama ya khohole le sothwana le crispy hamon nut di dang zinga wings tse pedi le di chips.
10: Original bucket for 1 ya KFC e tulana le dang. E khetsela site ho tloa ho 4290. Etela kfc.co.za backing sa le sedi le batsi. KFC, it's finger licking good.
11: Ma Afrika Borwa nako e fihlile me SABC 3 ke le haela haola simuso la mhope wa lefatshe wa FIFA 2026 ho tloha ka la le shome le motsomong phupjane ho fihlela ka la le shome le metsorobong phupu 2026 ke nete dipapadi tse mashome mararo a metsomi ene ka kotloloho ho SABC 3 kapa SABC Plus re boetse re utlisetsa dipapadi tsena ka kotloloho dialemoyeng tsohle tsa SABC naha ka bophara. Ho tloha moketeng wa ho kgakolo ha mohope ona ho isa papading e kgolo ya pele ya Afrika Borwa ha e tlabe bapala le Mexico. Sena ha se bolo ya maoto fela, ena ke yona nako ya rona. All of us, all in kaofela. O se ke wa fetwa. Ke motsotso ofe kapa ofe, tsena tsohle ho SABC fela. Mohasi wa semmuso wa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026.
6: Tsa dipapadi, ho Lesedi
0: FM. Ho fela ho le jwalo tsa dipapadi Lesedi FM. Metsotso e mashome a mabedi a metso e mmedi karolong ena pele papadi. E sa le noto ka mahlokore a mabedi, noto Milford FC, noto Cape Town City. Me are ntse re shebisana ngwana mme re fumana hore ibanga Milford FC e ka phamisetswa mane ho PSL e tla be le sehlopha sa bohlano sa province ya KwaZulu-Natal hore se bapala jolo PSL ho ba dira tse ba rena le Amazulu gena le Golden Arrows rena le Richards Bay gena le Durban City
12: gena le Durban City
0: jwale e bang e ka nyollela ho PSL Milford e tlabele hlopha sa bohlano sa KZN
12: KZN e tlabele isone ka pele yona province e nang le hlopha tse ngata ka ho fitisisa boemong ba PSL
0: ka mantswe man re ka bona di dabi tse ngata ka ho fitisisa beke le beke re tlabe re bona di dabi
12: KZN dabi fela
0: eh bulela le sikomoshe onka bolo jolo bahre marbala ke Milford on sabalo ke ani wena sa jolo ka kwano ene line entabi ke ho fitisa le sikomoshe ba mo kela bolo e khutla jolo ka kwano ka tele ke ani nga on sabalo ene sa Miguel City Cape Town City Yani Miguel team uisa kama na kama le ngoka bochabela uina tsa Alfeo Ziba Ziba keo ota kama lo Ziba Ziba keo ota kama lo Ziba keo I fit isa Cape Town City I fit kama na it's an and some of his kama le ngoka bochabela arbona Jaden Rose ola ka fit on empala jola pa mka ba me fa team e bile ke se retse mo mameri me o sa fetse dimawa then and some of his o tla kopa ka ready e tsini e tla ba bole ko tsena nna empa ba itshola ka kwa nomme e tla ba poso Milford poso Milford ke bulelane se komoshe poso bulelane se komoshe kantle nyana fela ho di 18 o di le ngwane mong hampe nyana mane e le mang re ke bona ke mang ke a bokang a tedile kantle nyana fela ho di 18 mono o santsa le tenke a mona Jaden Rose ha o fili bolo le amato ke o ke a mona Gabriel Amato e sale no tsoka matlhoko ba mabedi mona Mersheba di tsopa tsena di se di bapetse papa di tsetharo ha re sheba papa di tsetharo ke o tswa le mo sa 2025 e re tla go tsa mo mamedi di tsaba ka mora hore re fitse bolo na o mane ke bolo mo nanang e ka ba kotse ya holo ke bolo ka ba kotse ya holo ka ntori 18 na tsoka mahlokore ka mabedi e tla tsho jolo ke nana Jaden Rose Cape Town City ke se Cape Town City le bisa le boya highly Milford FC e le bisa borwa a ka no mana Umhlatusi Sports Complex. Yani se retsi, phamisa le tsose retsi ne. A etlola Jaden Rose o tla hiona wa raha ka tshoko mikollo. Ka tshoko mikollo. E tla ba goal kick si phamanda tsesa. Re ne re tsamisa jwa lore. Papa ni tsena tsetharo. Tse ho khopa tsena di sendi di mapetse o tlo le mo sa 2025. O fana hore Milford o happy le papa tsepedi. Cape Town City ha so ka ihlola Milford mme di bapetse ka lokana papa di nyele nngwe papa di tseo kaofela ho tlabilwe dintlha tse tsheletseng kaofela
12: mme re bone Milford e tlaba dintlha tse nne kgatlhano le tlhopha sa Cape Town City mme Cape Town City yone ya kgona go tlaba fela tse pedi kgatlhano le Milford
0: jale ha re sheba ditaba ka mokgwa o di etsetseng ka tengwana mme dipapadi tsena tsa di-playoff re fumana e le bomadimabe bo bogolo tlhopheng sena sa Cape Town City gore ditlhopha tseo e bapalang le tsona e le Magezi le Milford Cape Town City ha iso di hlole
12: ngwana mme ke bo madimabe bo boholo mme e bang Cape Town City e ka hlola se seng sa dihlopha tsena e tla be le lehlono le leholo
0: ho fana le jolo ke a re bona tsetse ka ntle mo lengwana o ka botsa bana bana ilo kena ngelo nna ke bona nkwe jolo ke be ka nimtiani ke wa ya gela nna ha re bona ka radio 18 e ba ile ka jolo e khutsa ka mane ni ntladi o ile tsa mtiani ke wa nka nna mora mano ine tsa si form tlo ni mtuli ke wa fitis ha re bona ka mtuli tla go ba mtuli ke a re ke se fiso ka lebitso o e kobela o si le se fiso mtuli It's like an Arawa Ili goal kick, Luka Dena Oliaro. See, Timotman is a Cape Town City. Me, Kapazana Tepedi Hariba Palamona Umkatuzi, who Papetu Papan Ilum of Kalamatuwa Dwale, Ena Kabubedi, me Papadi Ilum Wio Efitilene, Riboni Isulaki Milfoto Dwalo, Riboni Isulaki Milfoto, Nitifela Yasala, Wabanalo Ritle, as Kapazana Samilfoto, Sakaudima Holo, Hostopasena Sa. Cape Town City
12: o bona ho le jwa lengwana mme Cape Town City a se tlhopa se setla haholo ha se etile mme sena ke sona se hlalosang gore ho tlo ba thata le kajeno
0: a re bone Musa Telo Telo Musa o nka bolo wa ikoba ka mane bona ntle ya o tlapa lo mo mameri Jaden Rose o na kobile ne le makorope le tsena ha re bone ke ane nim e ne le makorope le a tsa bangodi mo mana fitla o tla crossbar
12: mme se tiba tshwane sa Milford re a se bona ke se tiba tshwane se tshwanyana ka semo mme bolo eno ngwana mme e batlile e mofahle
0: ha re bone ke ane ya khutla jwala ka mane ka melengwa ka botshabela ka lephelo se yadi ya mathelo ka mane ke skomoshe nne a kwala jwala ka ntari e tsi ba khopa mo tunga skomoshe nne ao o sa fetse tse maemo jwala skomoshe nne o ka mane ka melengwa ka botshabela nne o ka mane ka melengwa ka botshabela ao na raile bola ntle mo mamedi Jaden Rose a ba le hlohonolo ka mane se phomanda tlhesa nna ya o tla crossbar nna e be lo re ba hloleile go hlwa ntlha nna bana ba Cape Town City e sa le nna o tlhoka matlhakore ka mabedi mme metsotso yona e mashome a mabedi a metse supileng karolong ena karolong ena pele papadi a re bone tedile ke yane tedile o tla jala ka bolo Cape Town City ka molengwa ka bophirima ke yene e tla jala ka monama ka Jaden Rose Rose ke wa e fetisa ka molengwa ka bophirima a fetisa Telo Musana ke bolo ntle sa man sa mo viso ka motsotsing tsenan sa mo viso ka motsotsing re tla tsere bone hemo mamedi di tsapa tsena ha di bapala stadium sa Cape Town se ba fetse pa ba tse pedi mi Cape Town City ha e so hlole mme di ba fetse ka lokara papa ding e lengwe mil photo mme e so tse papa di lengwe ke ka mo hebe re shaba di tsapa tsena se pedi ka teng ar bone e tla tlo so romane bolo e tla tso jola ki olo e tikele olo e tikele ke ano tla jola ka bolo olo tikele wa tsena ba re ba la tikele ba mo kela bolo la lo jolo ke e khutla jola ka Miguel team team ke wa fiti sanga Cape Town City is an and some of vision is a Miguel team ke wa isa ka mana ka mleng wa ka tshabela netsa ziba nga ziba ke ane nime e bile e khutla mara kwa nanga ba nka jola ba ene netsa nga Kaden Fortune Fortune ba ene netsa happy Kaden Fortune bolo mo ba re marbala ke ane Kaden Fortune wa ke na o tlo tsamola ba re marbala Kaden Fortune o nka bolo jola ka mleng wa ka bo prima Jaden Rose e bile la fati wa e ba impa ka mara kwa hana ka mane nime konke khwana nga khwana wi dolong e ne tsa tshoba mbengu mbengu e fitisa ha re bone bolo kiane ba ne le samthetho tshetho ke ba re bolo e fitisa nga e bala jwa lo Cape Town City ya khutla ka bolo Musa Telo Musa Telo Musa on ka bolo Jaden Rose o tla koba wa koba Jaden Rose kara di etse bahana ya khutla mana mthetho nga kiane ba tsa bolo hampi a lwane la Jaden Rose Rose o ntsa bolo ha re bone kiane se retsi kara di etse Cape Town City se retsi heaven se retsi wa koba bolo ntle ah o ka di ma mekollo
12: ene le kile Cape Town City mwana mme ya gona hore etletse dine le tsanotse khutswane empa di bolotse ba di kobang hangata ka manka di 18 ha di fumane di bapadi tsa yona Cape Town City di le boemong bo bo
0: ke ka moto le linga tanya mo mameri e sa le notso ka mahlakore ka mabedi notso ka mahlakore ka mabedi notso Milford FC notso Cape Town City ha ile mitso tsona ya tsamaya mo mameri metso tsikena ma shume a mararo hantle botse kenga karolo nyana ya pele ya papari Armonechani bolo itla mromani khwana ke onga bolo be pele mane ni utelo rezo go di nyonga re jola ka shwane sa tedile tedile ke fitse tedile jolo nge empa ute ka kwano nge thobani bengu bengu e khutlisa nge ke ane itla jolo ka mane ha re bona mthetho mthetho ke o thinya jolo ka bolo mthetho mthetho sa bolo ha re bona ke ba enka nge ke ane a ba mo tla bolo ka mane ntlabi e khutla jolo Cape Town City ha re bona itla jolo ka nge e ke ane mromani ni ba le ka utla jolo ka yana nge ka mana ka mane go ka bo prima Jaden Rose Rose ke ka tlo etse ni ka ra 18 wa goba bona ai nela tsa tsibatibane sphamandla hleza
12: sphamandla hleza ngona mme a inka bonolo bolo eno empa ho bona hore Cape Town City ka le pheolo na le le tsiadi ka mo e hlaselang ya teng Jaden Rose o tsitse fetwe go lo ba di bolo tsenga ka tse ba Cape Town City ya hlaselong ka tsona ke di bolo tse hlahang ka le pheolo lena le le tsia
0: mme re bone e peking ene e fitile ngona mme ha Milford ene ya moetsi se tlhopa sa Magezi hona mona e o mo tlatuse sports complex re ne ri le lo go ngwana o dimo gore papadi e tla fela e ntse e le noto empa metsotsong kapa metsotswaneng ya go katela ya ba setlhopha sa Milford setlhabantlha
12: setlhabantlha ngwana mme eo ba ileng ba e thabela golo bane ba tseba gore ntlha eno e ba atametsa mane boemong ba Betway Premiership ne e le ntlha ebile ntlha ya botlhokwa golo bakeng sa tlhopha sa Milford
0: empa ga re ke shebe e bang papadi ena e fela dintlha di lekana
12: ee
0: sena se bolelang tlhopheng tsena tse pedi
12: go Cape Town City ngwana mme o fedile ke letlhonolo mme go tlhopha sena sa Milford re tshepo e ntse le teng gobane Milford kapo yona Magezi sa tlo bapala le Cape Town City
0: ga re sheba Magezi e saletse ke papadi tse pedi jalo ka re bua tsena
12: ehe
0: se tlhopha sena sa ebile ere re tle renke tsena re re Magezi ka mora papadi ena Magezi harabeke e ya Cape Town
12: e tšhakela Cape Town City
0: kwala jwale ka la leshome le metsomeraro bekeng e tla ka mokobelo
12: ee
0: Milford e tla be tshegetse Magezi
12: e tla be tshegetse Magezi
0: sego
12: ya ne ke papa di tla hlile e bo e bona ha le ka pele hlakiso rena ke se tlhopa se teng se tlang boemong ba PSL
0: ho lukile ho fela lo jalo Luka Dana Oliaro o nka balo jalo ene tsa lo retso go dinyo ke wa fitisa nga a ne le tsa fortune fortune ke ane nne ka mane e ke fortune fortune ke wa fitisa ke den e mpa lo jalo harmone ke ane selo musa ntsa bolo jalo ka melengwa ka bashabela nga e tla jalo ka heaven se retsi wa kena nga Cape Town City se retsi wa kena se retsi heaven se retsi kara di 18 heaven se retsi ibile tsola ka ntle mme ao a ntsa jwa lo mme e ba tsana bana bana o bona ke heaven se retsi ambo le Jaden Rhodes
12: ba tswana ngona mme jone le ba bapala ka mahlakoreng ba le babedi le ka dikhuthutse ba tswana ba tswana
0: le Gabriel Amato le Kaden Fortune
12: ba shuka dikhuthutse
0: ba tswana mmabedi jwale ke mane mo tshwantseng be o tla papading ena o ile wa jadiwete
12: ehe o bapale le watse tshingwaneng ya diwete
0: ebe o le a bapala tshingwaneng ya diwete go seng jalo ga khona wa bona Kaden Fortune le Gabriel Amato e ka tsana le Heaven's Rezi Hamole Jaden Rhodes di papadi tsena tse nne tse ke bua di a tshwana mmabedi a di a tshwana ha re bona ke Heaven's Rezi ka mole go ka bachabela ka le pelo tsona Heaven's Rezi wa ka ba ka radio tini e mbalo jo ba itshola ka mthetho a bile a fitisa e ya gutla jwale e gutla ka skomoshe ba re balbalao ya ba hlola ka mane Milford ke eno a tedile tedile keo o ka jwale ne sa Miguel T Miguel Tim ke wa fitisa ke a ne Capital City e go jwale ke Jaden Rhodes Rhodes ne sa tedile tedile o ne sa Miguel Tim Tim o ne sa tedile ke a ne bo ka tedile ka mone go ka bophiri a bokante di lene ke on ka bolo isa mra ar bona mra mani kante ri eti ni sti batwa ne sete mono luka dana oliaro oliaro ke wifi ti sa neza kaden fortune kaden fortune kamule ngoka ba chabe ka alpio le tuna ba har bana bana khutlisa we ne sa lorenzo codinho ki ka karolo nya bo bona ki se capital city ili bisa le boya haile milfort ili bisa bo rock har bana har bana ki anini ai ka jalo lorenzo codinho ibile en kwatola ka manike heaven serreti khutlisa na ai ne sa kaden fortune we ngai sabra we ne sa swetwa ne luka dana oliaro oliaro wa ra ki bolo telele ka mani ka bolo ngoka ba chabela e mara jalo ba har bana bana ba ilwa ne ka mani ne e ki milfort ya kwatola ka mani ka bra we ene le monnane o lo tikele ki ane la lujolo e khutla ka kwano har bana Jaden Rhodes ka radio 18 Jaden Rhodes Rhodes ka radio 18 uta kwa ba we kwa ba bia lotu I belong to Tomani Bengu, Ubaka Huku, Ibahuku Abu Bediana, Ya Cape Town City, Intel in Noto Kamasakurama Bedim, Noto Milford, Noto Cape Town City, Honokwanumana, Satuzi Sports Complex, Batemba to Batile Mumamedi, Bateng Batile, Baba Batile, Balekakwano, Badusekakwano, Eka Bupiri Horbala, Babang Bakaman Kabachabela, Miban Bakabachabela. Ile batle tsema ba ka mabedi kwano ke o tashabella bolo kwa mono bo rile le tsatsi
13: ba bule
0: arbo ke arbo le ntle ka radio 18 east tswa tswa le sa itshola ka mane ne ka di tsebile ne e tla ka gore ka mo ka bo free empa e tsola ka ne ba ne ba ka bo tshabela ke a ujwetsa mo mamedi tsatsi le na ba o tla di fube mona ke ne ba tla na ba re le che sa mona tsana te mona tsana ono o ba ke la frusa
13: na mona tsana o
0: ona mona tsana o tlo ei Hey, who should be the manager?
13: Kiss if you
0: kiss if you are there. Alabama Baka Guanabu Prima, Hohang Bamuri Timbona, I say about Ludi and Natalizat. I want a Jaden Rose, John Gabriel Sam Romani, when it's Lorenzo Corino, Corino Barbaro, and it's a Kaden Fortune, Fortune Gano Tatagabono, Fortune of Fitisa, when it's Alife Ziba, Ziba Kio, with Abro Ziba of Fitisa, when it's Heaven's Rezi, Heaven's Rezi, coming to Gabachabella, when it's Ziba, Ziba Nesa, Serezi, Serezu Ecoma, Caradiatini, Impala Jolican, and it's like a Jolietini, Jaden Rose, Rose Mamicabono, I run a Palo Jolo, Aoya Tacareti, Jaden Rose. Cartesetta Jaden Rose, Mitsuma Maram to Metano, Carlun Yanam, Yapilla Papari, one of them, Esalin Noto, Kamasakramabi.
12: One of them also called Bonal Hunter, Namwe of Fukalakai, Papari and Lening at NC to the Cape Town City, Bahonore, Batava Fisaka Colonia Milford, Taka Bolotena, Corpetuan, Impagoka Kalusi, the Boloteno, Harifumani, Fellow Musam, Hamoho, Lizanan, Azamovich, Kamanga, the 18, Nikina, now Chisona Soba Lukalam, Rakase, Babas Luki, Savannah, Cape Town City, the Paparizan Sepedi, you look at a Wissan or Nakisma participating, Sevang and Seabolo, Kisma participating, Sevang and Seamela Bolo in a Rinke Bolo Yabobi. Second
0: are sheba he mo mmere re fona re tlo pensa sa capital city me re sheba bench ya bona re tla tlokomela re mongadi iyana freeman eleng mo kwetlisi ha u file na mane ke lebo ha manyama
12: ke lebo ha manyama ngwana mme ke karolo ya bokwetlisi tlo pensa eno sa capital city re a tseba hore o ile a fuwa monyetla o no ke mongadi erection club na kong eo a neng a sa kwetlisa hlapa sena sa capital city
0: mme o tla hopola ngwana mme selemo se fetileng sa dipapadi hore o biti tlekene Il a tout la fois passé, fait pas mal d'yau pétel.
13: Cape Town City.
0: Kamane Karastenbe.
13: Ehe.
0: Yaba.
13: Ophélie.
0: Ophélie. Obit. La savan tailung mofela. Yaba Ophélie. Ibile kia hupola ne sadwake. Keta ugweta mishmane no amatile le kwape.
13: Kwape.
0: Litiye kwape. Litiye kwape. Kena ilenga savan taya obiti. Papa ni yau pétela. Niaba obiti. Enyulo la opiese
12: jwale ke ya gola ga ba hlolwa papading ya bona ya bobedi Cape Town City ba ile ba re ya re pheta ntwa
0: ehe hey ho ha fela ho hampela mmamedi ke ka motho ba dilenga teng a ntse le nna tsoka mahlokana ka mabedi metsotso e ba shuma mararo a metsotso pilenga ka rulo nyelamba ya pele papadi papadi ke tsona tsa di play off mo Milford FC ha mo le Cape Town City papadi ba bolo mo Chatuzi Sports Complex ne ba teng ba radi ba papadi ya bolo ba letsa dikupu ba bina mmamedi hona le a jering sekupu se seholo tsena wa se wa tla mo mamedi wa sotla wa sotla ka mo se wa ne ka mo chabela a re bona ke a ne Kaden Foshen Foshen ke ka bolo jalo ine ne samna go ka ntedi le tedi le we ba ba ba ba Michael Tima o ine tsa go ka ntedi le tedi le kewa ka gore ka mo ka bo pima tedi le we ba ma ne mpa na re jalo ke ya khutla nga e bulela ne se go mo she ke o ka jalo ba ba ba o ine tsa ntabi ntabi ke wa ke ka bolo a ibile hantle ntle ne e ne le monne no amme le ka mtsi ane ke a la lo jalo feta ka ntabi a ine tsa mtheto mtheto ke wa enga nga ka ntle le tini a re bona ke a ne a o Milford ba e khutli sa nga ke ke tini ke wa enga nga a isa ka mane ne ka ho se mtuli mtuli wa phami sa bolo telele karari 18 ya mwana ke tswa tswane Luka Dana Oliarom kyane Michael team wa ya mwana Michael team ibile kana ba mo raise bolo ba bohloko e kare ke mthe a se mthetwa e kare ke ntabi ba ha ile mthetwa mthetwa tla tswana lo re a tla ithlokomele ke mlo nkosi mthetwa o tla tswana lo re a tla ithlokomele e tle ke yena ke mthetho
1: una le mathata mthetho
0: o sa bontsho ka retetse
1: o tla ba le mathata
0: o tla ba le mathata o sa bontsho ka retetse e ralo jwa le mmamerime e ntse le noto jwa ka mahlokana ba mabedi ke di papadi tsa di play off tsena metso songe e ba shuma mararo a metso robonga ka rolo nyena pele ya papari e ntse le noto Milford FC e le noto Cape Town City ka radio tsena re bona ke anene wa koba some fish e pala jwa ho hanfela nga ba tla tshola ka mane ni a ke e khili ba enka jwa ba tshola nga bana ba Milford e ra holo jwa mmamerime e santane le noto jwa ka mahlokana ka mabedi e le karolo ena pele ya papari re ke re mathape re khutlele mabenkeleng
14: Yipeha monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke Jackpot Race. Betcha fela ka 2 rand ka pao feta dipapading tse hlwauweng. Tsa Habanero ka laboraro le leng le leng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjhana le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
15: Ba re ntho tse ntle di tla ka boraro, empa ntho tse kgolo tsona eo ke Big Three Combo ya Spur. Fumela 200 gram ya di-pork ribs se hlabusang, chicken thigh e bonojana, le 125 gram ya vores. Mme di tla le di-golden chips le di-crispy onion rings tse kollehileng tsa Spur. Tsohle ke 159.90 fela. Ha Spur a haufi fela, ho fihlela ka di-12 tsa July. Spur, people with a taste for life. Ho na le melawana le dipehelo.
6: Tsa dipapadi.
0: Ali papa ni sadi FM Jaden Rose tsa jola ka bolo Jaden Rose tsa bolo pa pa ha na ka bolo mane ni e kya ne ne e se bile ko bar bar bala kya ne amato amato e kwala jola batamo kya bolo amato amato jo ba mo ketse bolo e tla ka mane ka mbelo sika kayo le na ba mo kya bolo me khutla jola me kya ba enka ba be mo romona me Cape Town City tele noto ka ma tlhokoga mabedi Miguel team o ka bolo ne tsa Lorenzo Codinho Codinho ke Lorenzo Codinho e netsa Miguel team ka karolo ya mabona ke Cape Town City Miguel team ke wa enkabe ya mane pili ke a ne le ka otla jalo ka ziba ziba ke eo awa e tiba pele tsela ka ntle ba mokela bolo la jalo e khutla jalo ka mane a re bona mthetho mthetho ke wa ya moela ke yo mthetho o tla jalo ka bolo ba re marbala o ntsha jalo importing Zen Anzamovic o mokela bolo ke Cape Town City ya nkwe jalo ka kwa re ke bulela le tedile tedile o netsa Lorenzo Codinho Codinho ke wa enkanetsa Kaden Foshen Foshen ke a ne ni o tla ka bolo Kaden Foshen a tla ka bolo fortune wicket ile ore lo ka ke le bo re bana ke ana enka jwa 57 heaven se retsi wa 57 tsa ziba ke ani ali feo ziba ziba ke o ntsa bolo jwa ziba o ne tsa ka kwano musa felo felo musa ba monkela bolo empa o tlhoso felo musa ba monkela bolo phoso wena ka mono monna konke kwanya phoso me se o ke hlokometse ngwana mme kore se ba parisena ka belong ko se mthatlwana o tla tsana hore atle ala ole maikutlo hae ho ba ni e ba fela sa Milford o ska nyuela ho PSL o tla iphumana le mathateng go bane ka re ke se fela pelwana
12: ke se fela pelwana tsena gona mme o tla lokela go ata itlhokomela la o le maikutlo a hai ka nnete bane bo mo mapia sele gona mme rena di bapa ditse ka gona go ritle di u ka bomo di etse go moletsa phala a tla o bontse ka re te go
0: o fela lo jalo ke na bona mo mona e tla tsala ka ntle e mpa lo jalo a o tsisa tsa tsa ka ntle monna ka mono ndabi ndabi ba tle a jalletsa ka kwano Jaden Rose
12: o ba tle a jalletsa bana ba bang empa motho sa moletsa phala a potlaka a mona ya ba o phamisa fla
0: metso tso ma shume mana a metso miraro karolo ke a pila papari noto Milford FC noto Cape Town City wa ya khela ka mona tedile bo ka tedile me o ya khela sa mo vise ar bona ke namba ka mona go ka bo prima ba skomoshe a tlo re tsela ka ntle skomoshe wa ya khela skomoshe o ine sa ntabi ntabi ke o a fitse ne tsa skomoshe skomoshe ke o ar bona skomoshe ke ani khili wa lwana la khili ke ani khili ke ani o na na la menzi khili menzi khili impala yo ba modia o na le ka o tsopa ke tsa bona menzi khili na tsho ka mahlakana ma berime re tla bona hore na o senye ile na kwe kae Carlo nyena pila papari ho hanga e ka re jwale Cape Town City sa tlokomele e tla iphumana le ka mosinga tsa tle iphirimela la tlenga ho ba ne ka mara papadi ena e sa letso fela nna ka la boraro hore e ya mole makesi a re bona bona ke ena e tla ka mara mo ka bo phirimela ka le pele tona skomoshe o ka motsetsinge bulela ne skomoshe ka motsetsinge ho te ha i khutela mara mo na bokanga Jane Jaden Rhodes wa tlosa wena tsalo retso go dinyo go dinyo ne tsa Jaden Rhodes ka serete empa e pelo tso tsona ka tlaka kwano ke ska moshe ya khala jalo ke bokang a tedile bokang a tedile o ya khala ka kwano ka mo go bo phirimar bala tsa tsi ne ba phirimela la tselenga Cape Town City na o tsoka ba tsoka ngama be di metso tsonga e ba shuma mana metso bine ne ke ane bolonga re le ka shoka mana tsana sa mo vise empa ka mo ka mana ne e khutla jwa lomme a tshola ka mana ki konke kwa nyanga o le telele ka mo ka mana Kaden Fortune Fortune wins as much bani luka oliaro ke o se bile rai ke bo le telele ba re balabala a khutla ka matla ba holo ha re bona ke ane be e tla ka mthethwa thato isa ka mo ka botshabela sefiso mtluli o tla ka bona sefiso mtluli wa ka mo mtluli bo hai khona bana ya mohlola mo mamedi sipho sethu ndlabi
12: le ho bonagala rona santse le ka motshetseng ndlabi empa ke se bapadi seo ke wa setloela se le seng bo emo mbono ba di 18 bana ke se bapadi se hlabang a dintle
0: o fela lo jalo e tla tsho romani Lorenzo Godinho Lorenzo Godinho o itla la sebatse bane Luca Dana Oliaro Oliaro ke o ntsha jalo ke a ne ke den fashion fashion ke wa khutlisa o ne tsa sebatse bane Oliaro ke Cape Town City Oliaro ke a ne Oliaro tla bile sa seta wa ra ke bolo telele ke anime bana ba yemetse pele mane ntse le noto Milford e le noto tlhopa sa Cape Town City di pa ba ntse na tsa di play off he mo mamedi ho bona re ba ke ntse tlhopa tsa tsepedi ke se tlhopa se feng se tla nyolela ho PSL ha re bona bolo ya khutla bra mana ka bekane mtiane mtiane ke anime o tla jela ka bolo mtiane ne ke e wiketile mtiane ne o ne tsa konke khwanya nga konke khwanya ke o o tla ka bolo konke o e hata jalo konke khwanya nga ke anime ra mana ne ha re bona ne e khutla jalo nga ke o e bile ke na go ke khwanya nga fitse ntle jwa lomme ke ena ka kwano nga ba tla ka mole ngwana o ka bo phirimala bana ine le olo tikele nne ke a ba eng ka ba ne tsana go ke khwanya khwanya jo fitse nga a fitse ka mona nga ine ile nne e tsoba ni bengu impa ke a ne tsa ba ile ngwe ya mora o kwana nga tsiba tsiba ka ntlo ya tsini ke a ne ntsa jwa lo tsoma nda tsa nga we ne tsa go ke khwanya nga khwanya jo eng ka nga a ne tsa mtsi a ne mtsi a ne ke a ne mora manu ne tsana olo etu olo tikele kana jo fitse jwa lomme a itse ka mana ka mtluli mtluli ke a ne efe ta jwa larbona ene i ta ba hlola nama ke a ne ne ai khona ba ba ile ne la impala jwa lo ke tiba ntiba ka mana lwanela ka mana se re e bile ke mang ke amatong ke a ne mora mana harbona ba ne tsa tiba tiba ra ra ka mana Luca Dana Oliaro e bile nko jwa lo ke amato ba re ba ba ba mo tsela bolonga empote Mikel team team ke onga bolonga we ne tsa jwa longa ka mana tsana sa mo fisha ka nga ne tsa siba siba ke o ke Cape Town City empo ha na mtiane go tla ka bolonga mtiane ba re ba ba mtiane ne e tla ka mo dengwa ka bo prima ka le pio le tona ya mathelwa ao e tsa ba mathelo jwa lo le tsa hanga ntate kunta a le tsa be di arbana who can I who can I who can I le tsama pe tsolo ka ne tsola ne mashoma mana mso pe tsano ife di le ne ife la jwa lo mo mamerime ka le pela papa rime ele Noto Milford e noto Cape Town City.
12: Se tlhopa sena sa Cape Town City se ya bonagala gore se batla ntlha empa he go fitlhela ga kana go bonagala gore go thata go bona gore ba ka fumana ntlha eno. Dibapadi tse ba palang moleng o ba reng ba le ba tlhopheng sena sa Cape Town City ke tsona tse etsang gore go be thata go tlhopha sena sa Milford gore se ka phunyeletsa sa tlhasela se tlhaga bogareng, mme re bona Cape Town City e tlhasela ka matlhakoreng e sebedisa yona seretsi ga mmogo le Jaden Road ka mona ka lethong le letsheadi, mme ke tsona dibapadi tse bang di sebeletsa tlhopha sena sa Cape Town City karolong ya setlhopha sena sa Milford. Empa o fitlhela kana Milford e kgona gore e tle e tshegeletse ka makgethana a seale gobane ga ba fe bana ba Cape Town City monyetla gore ba ka ragela le mane mekwalelong. Re bone fela boiteko bo le bong bo neng bo etswa ke ena Jaden Rhodes a le ka ntle o di 18 le bolwana e rae le makoro pele, empa ya qeteletse e otlile palo. Karolong ya obedi ya papadi ke lebeleletse gore motlhomong Cape Town City e tlang ka papadi ya phamisa tsela eo motlhomong kapa segatlha seo ba tlhaselang ka sona e le gona gore ba tle ba eketse menyetla ya gore ba tle ba tlhabe dintlha.
0: Ke ka mo taba leng ka teng ya mamedi noto ka matlhakore ka mamedi noto se tlhopa sa Milford FC noto Cape Town City papa ding tsena tsa di play off ha re bone karolo ya bobedi ya papadi hore na e tla re fa taba tsa mofutofeng ha lo jola re khutla le papatsi tsa gaso tsholo lo ka oke
11: ke le bile ba hlomphe
0: kyota
11: shemele motsomong a ke metso tso re ya horeng ya bone
16: le seria fan a ke mo le
17: Bafana Bafana ba ile kana tshirisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mogope wa lefatshe. Mo se mafatsheng a America, Canada le Mexico.

0: na DJ Zinhle unalixebo. Ezothando. Ra ule tsena he ke Mr. Cool me ha ke fela ke ya ka ntho ke yena.
1: Tsa di papadi. Police di FM.
2: Ho fela ho le jwalo tsa di papadi le Stadium FM. Mamedi re amoela di tsapo jwalo le hore papadi tla tlo e kala ka rolo ke ba papadi ne. Se sho fa sa Milford se libisa le bugu ya ona. Ha ile Cape Town City ona e libisa bo rona. Re ile ge fuso jwalo le noto ka mahlokoneng a mabedi. Se re ka se hlalosa mo mamedi ke hore ne. Tsela ka re le ra bua ka rolo nyane ya pele ya papadi re bua ka tsabelo nkosi mthethwa. Hore o tla lokela hore Allah o le maikutlo ha yo. Ho seng jwalo o tla iphumana a le ka mo thaka di fatelang ka teng. Ibile re bua jwalo mme. Le wa

0: la ella parama mo hlanganelwa tsebelong ko simthetho ama ona saila abontswa e karate e tse hlammi mo kwetisi o nkile ka tore amontse ho bana re hlalositse re ke se fela pelwana a ka tswa iphumana a bontse karate e khubedu mme o sa tswile hebe o ntshitswe mme ho kene jwalo mjabulise mkhize
1: ho fela ho le jwalo ngwana mme mme ke nahana hore mo kwetlisi mo ngadi popoma wa bona hore karolo ene ya bobedi ya papadi e tloa mashono kwa holo ho di bapadi ba ne Cape Town City jwang kapa jwang e tlotla ho Midfield FC
0: har bona char bolo e khutla jwalo se komo sharwa e lwanela empa lo jwalo o tembo ka ntedile bo ka ntedile ke ane ke Cape Town City tedile a ba e khopela motho ga ha bo ka ntedile etso tse ka ntle ya gona ke ena bo ka ntedile mme ke ane Roman Winnesan antle fela bahare bolo ba ikwa jwalo ke mme Miguel team ke wa ngabe ya pele ke ane tedile wa e mathelo tla kwa ba tedile mme wa kwa ba ka radio 18 a nika ka shoka bani ine ile Miguel team ibile ba ipiletsa ba re hona la inkile ka le so home bane ba ipiletsa ba re hona la inkile ka le so ka mane mpalo lo jolo hona se ba pa se o tlhomo tlhoko sa Milford ka radio 18 tsane tsa bo bona ke le ka o sheba e ka re ke thobane bengu ho bona le le thobane bengu ya o tlhomo tlhoko me re tla tla bona e ka ke ya thobane bengu bana ka pa ke mang
1: o le thuqele
0: o lo thuqele ke era ya o tlhomo tlhoko ho fela lo jolo ke ane ba tshwa pa tla go ba tla mo fumantsa thuso ka mono mme ga re sheba ngwana mme Milford wa papadi tse tlhano tse fetileng ba kgonne go tlhola papadi tse nne ba bapala ka lokana papading e le nngwe ga ba se o tlhole papadi tse tlhano tseo ba di bapetseng mme papadi tseo ka fela ba kgonne go tlhoba ntlha tse tsheletseng mme ba tlhajuwa ntlha e le nngwe
1: go na le se nepaetseng se e tswang ke mokwetlisi ebile le monga setlhopha ke bua ka monga ga di phophoma
0: ga re shebe tlhopha sena sa Milford ngwana mme ga re sheba re fumana gore selemong sena se sa tswa fela sa dipapadi setlhopha sena di papadi tse le shume le mse medi tseo e di bapaletseng hae
1: e di hapile
0: e di hapile e hapile tse robedi e di hlola jwalo e hlaba dintlha karolo ya bobedi ya papadi
1: sena se bolela hore ntse rena le tshepo ya hore Milford mohlomong e ka nna hapa papadi hobane seno se ya supa hore karolo ya bobedi ya papadi ba batla ba futuwa
0: ho fela le jwalo papadi tse le shume le mse medi tseo ba di bapaletseng hae o tla tlhokomela hemma medi jwalo ka re hlalosa tse robedi ba di hlotse jwalo e le ha ba hlaba dintlha karolong ya bobedi ya papadi mme re tla bone jwalo ka re hlalosa re re ho ya ka dipalopalo ba ntse ba na le monyetla gore ba tla hlaba ntlha karolong ena ya bobedi ya papadi ke ka moo tsa ba dileng ka teng mme re tla o neletsa gore nabe Cape Town City bona papadi tse tlhano tse fetileng ba ba fetse jwang ga re ye re shebe ke ane tsanana sabo vision ka bolo ka tlhohong empa le jwalo ke ane mme e gutla ka Melfoto bo mamerike ela bolo kamane ka melengwa ka botshabana ka ditori etsene ke bolo kotsi o ka tshokome kwa lola bo mameri ona elikile er bona a khona ona elikile e ka ke mang er bona e ka ke ntlabi e ka rona hla ra ile bona ntle ka mane sipho sethu ntlabi mo mameri e fit hanyane fela ka thokome kwa longona mme
1: hanyane fela ka thokome kwa longona mme a sheba le sithiba tibane empa bana sentse ba mmile me rebele bana ba Cape Town City a le ka ntle a ka harinyana fela o di 18 mme ne ka ba bolo entle ya holo e bang ene e kene e le ka le tanti
0: o fela lo jola hanyane bolo tsholo mo mana ke se fiso mdluli mme empa lo jola hanyane e tla ka kwa no mdluli ke o inga jola hape ke Milford mdluli ke o ntse bolo ka mo ngwa ka bo phirima mvelo sikakayo o a kena mvelo sikakayo ntse bolo mme o ine tsa khili kane ba mo ngela bolo kini pala jalo me ya khutla hape me ka Milfoto ke o banka ba netsa sifiso mdluli mdluli ke wa ifitisa ka mme ngwa ka bo prima sikakayo wa kwaba sikakayo ah ya basholam ya bashole ya mshola ka mani ntabi ba yenga jalo ka soho e tsola ka ntle tsa ba goal king Luca Dana Oliaro ele no to ka mshola ka mabedi re karolo nya bobedi ya papari re karolo nya bobedi ya papari re tlasa re bone me ke ane wa tlosa ka mroko mane Oliarom ke bole telele banna ba yemetse ar bone ke ane banna ba yemetse ke bole telele ka mone ngwa ka bo prima we rola ka tlosa se fiso mdluli ke la mane mo ranyana nga ar wa tlosa ka mane ene le a kaiden fortune imba ka mroko mane e khutla jolo ka Milford FC ar bone ke ane wa ima tsala ndabi pa lo jolo ke ane ndabi a ba mo ke la bolo tedile ke ane wisa morao o ile tsa tsiba tsibane Luca Dana Oliaro o ile tsa jolo bolo o ile tsa Kaden Fortune ke o tla ka bolo Fortune ke o Fortune mo romona o tla jolo ka bolo ka mo ngwa bo prima mme ali foyo ziba ke o ali feo ziba wa ke era Cape Town City o ntsa bolo jolo se nan tsa bofise o ntsa bolo jolo tsa bofise ka ra di 18 o teng ka mane tsa jolo ka bolo se fiso mdluli e bile o isirela di tsore tsola ka ntle e motlhola jwa ka mani e tselo Musa ya motlhola tselo Musa ke metsotso e mashono ku yena he re se gele metsotso nge mehlano ka rolong yena bedi ya papari me ke metsotso e mashono ku ba ke sa shopa sa sa Cape Town City ha re bona ke ya bolo Romani Lorenzo Godinho wa inga ne tsa sibati ba ne Luka Daina Oliaro Oliaro wa ra ke bolo tele ke ane bana ba ye Messi rola ka shoka bro ka mane ke thoba ne bengu ke ane ka mane ka mane ka ba shebele etla jola ka skomoshe bulela le skomoshe skomoshe ole ka feta skomoshe skomoshe bulela le skomoshe ke ane ne a inka jola be pili imbalo jola ba bili bili bili etla ba phosa skomoshe ke sheba imbalo jola ke yo ai pialo tu ka mane skomoshe mne ona tla be ane mirbili le bokante dile impact le tsin tshekena ka mono skomoshe har shaba shaba sana he ere re tre bone tabatorna dia mijwan ere awle tsene he re tle re mathe ngwana mme re mathe lebilo re ske ra matha fela re tle re mathe lena la mofuntshege re mathe jalo re fete mabengeleng
2: na go ntsa tahlelwe bophelong mo hau e ka pa masidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di tshelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong sms lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
3: Sadi papadi Holisedi FM
0: Oh fellow jolo Sadi papadi Holisedi FM E ke ani ziba tsa jolo ka bolo tseli no tsoka mashakore ba beri ziba we ko ka radio tsini mbe e ba jolo ke ani mbe e tsa jolo ka kwano ka mne go go pri mar balam ne e tsa jolo ka mona ka se fiso mjuli mjuli ke wa ra jolo ne ke na pili mona ne e ba o teka kwano e ke den fortune fortune ke wa en kamera mona ne e tsa lo rezo Godinho e Godinho ke wa en kamera ke ani mronya mani ho hang ba iketsa Inko jolo ke bokante di lete di le wenetsa Kaden Fortune Fortune Kiani Moroman ka karolo ya bobona wenetsa sibatibane Luka Dena Oliaro Oliaro ke wenetsa jolo wenetsa Lorenzo Godinho uisa ka mlengwa ka botshabela ka lepelo tsi adime ha re bona wa hana ka mane ni e ke thobe thobane bengume impalo jolo Kiani Amato Amato go tjela ka bolo ka mane ka mlengwa ka botshabela Cape Town City Amato o tintsana le bana Amato ka mane ka mlengwa ka botshabela ba mong ka bata fatse ho tenga papa di tsore pele me Kiani ke tiba tiba jwale ke tiba tiba ga re bone Kiani me Ah, bale ka wetsola ka mane. Bale ka wetsola ke ane bare barbar. E go tla ka ntlabi ntlabi ke. Wa ke nan ntlabi ntlabi wa ke nan ntlabi. Ba bisa bolo ka radio 18. Impala jalo ba baka huku. Oh, na sane teng pa zibare ho hang ka tle ka bophelo. E bile ka ntle ka botshabelo. Ke ena Alifeo Zibana. Oh, na sane te mo mamedi si posa tun tari. E tla ba huku ya bobedi ya Milford Cape Town City le bona bana le huku tse pedi e re tla bona hore na ba tla sebetsa jwang huku ena a bana ba Milford FC e le nna tsho jala ka mahlakore ka mabedi na tsho ka mahlakore ka mabedi ya ne ka mane ka lebo ya botshabela ba tla e tlosa ka lebo ya botshabela ha etle ke ba phamisa jwa lebo le tla ka ra 18 pa e feta jwa lo pholetsi molomo a me kwa longa na mere sheba tsho pasena sam Cape Town City ba ba ditse hlano tse fitileng tse ba di ba phetseng ba hlotse ba ba ditse tharo ba hlola ba ba ditse peri ka mantswa mang ha ona ba ba di ba phetseng ka lokana mme ba ba ditse o ba gonne ho hlaba ntla tse robong ba sa bua ntla tse tharo
1: Cape Town City mona mme mo tla mo motho o re ka re ha re makale o re Cape Town City re fumana ele mane e boemong ba ba bobedi lokong ya Motsepe Foundation Championship mme di papadi tsena tse pedi tse ba o di hlotsweng ke di papadi tsena tse ba di hlotsweng mona di papadi tsa di playoff
0: hona le se papadi se bontsi tsong ka re tse tse hla mona e re ke bona e ka re ke ma ke mochize ke mo nna ka tawo ke na mochize
1: hey
0: mo jabulisa mochize mpa ha jabulisa Mjabulisa mkhize Impa ha jabulisa ho hampela ho bane ke mono o sa bontsho ka tetsela ke yana mona keneng karolo nyana ya bere ya papadi a kenela kabelong ko simthetho ke na bolo e khutla jola ka Caden Fortune mara mona Caden Fortune Cape Town City o tla jola ka bolo Caden Fortune ka kwana ka meneng o ka bo prima ka lepelo le tsona ntsa bolo o ine sa Caden Rose Rose ke o phamisa bolo nga ha re bona bolo entle ka tla jola di 18 e palo jola nga a ba le ka isola ko ke kwana e bile 50 sa ka mani tili ke a re bare bare bolo nga e tla jola ka min Fortune palo jola nga ke na in kwa jola ke Caden Fortune Fortune ke o ntsa bolo o ine sa Caden Rose Rose wa kena Caden Rose Cape Town City Caden Rose ka tla 18 hanani ke o ntsa bolo jola nga o ine sa Kiani Amato, where Kibore Karaji Nipa, Yasuakano, Sefisom Juli, Intelokozi, Harbana Ziba, Cape Town City, Ziba, Waikoba, Bolo Karaji, Tiban Tibana, Imbalaki, Ivia Fazim Juli, Kiani Karaji, Happy by Sura, Kiani by Bapal Hufinane, Itabahuku, Ibahuku Abraro, Cape Town City, Oeso Kamani, Olo Chiklele, Itatusahuku Kakano Kaburabu Pirima. Satusi Sports Complex, Elin Noto, Milford, Noto, Cape Town City, Yato Sabolo, Kaguano, Arbone, Etso Jolakiana, Gabriel Amato, Waito Sam, Kamana Kabura Mupiri, Di Papadikis, that he play off for Hemu Mameri, Hobonorna, Seco Pase, and Mupia Salege, Safi, Capitana Tetar, Arbone Amato, and Pami Sabotele, Karani, 18 Banaba, I'm Kakaman Shon Sabonam, Sipamandam Tiani. Sipamanda says that's all along. I have a lot of says on that. Kiana Kamani coming up to like a Tobani Bengu, I had a lot of Tobani in there. Kiwi, I fit this on that. I know some jumbly some kids like your income. We did some Roman on that. Give me for Tahemo Mamedi, coming up to Prima, Sefisom Juli, Calpio Lechari Juli, Kiwan Kabapili, Harakan Katariatini, Karadiatini, Kiwanakos Skomoshe, Wakomas Komoshe, Intelkos Karadiatini, Kiani, Harakanaki, Arabolo Kamani, in the Lemda Sikakayo, Impala Jolome, Yahuta Gale, Yahuta Cape Town City, Kiani Samovish, Unsamolo Jolome, Itakaman in the Kamigel team, Timu Afita, Uafita Miguel team, Kakarunyan. Ye Kabushabella, Inguaki Heaven Serreti, Serreti Wahutisa, Winners Tedile, Tedile Kuanka, Anasa Miguel team, Marmarbala, Lorenzo Godino, Anga Dola and Nessa, Kamakaman Kabushabella, Bocantedile, Wafitisa, Heaven Serreti Q, Hutan Rocco Heaven, We Samrao, Winners Asuatimani, Luca Dana Oliero, Oliero in Sagalabolom, Moromono in Nessa, Caden Fortune, Fortune in Lorenzo Godino, Godino Kiwata, Cape Town City, Lorenzo Godino, Utulamra Marmarbala, Lorenzo, Ungabolong, with it Alifel Ziba, Ziba Q, Kakaraka Mugabu Primanga, OIB Sakaman in, Shaden Rose, Imbalajola Q, Miguel Team, Ainka Dolo, Arabana Ziba, Utakoba Ziba, Ziba Q, Icoba, Borentakaranitini, Banaka Sula, Isola Gian, Arabana Mukiza, Njablis, Njablis, Wakana Mujablis, Mukizaban. Uwa Jablis,
4: Jablis,
0: Arabana Mukiza, Unsamola Dolonga, with Adam Tiani, Tiani Kobarabala, Tiani Milford, Tiani, Unsamola Nazam Kiza, Mukiza Nazam Tiani. Barbara, Milford, come and go up with Prima, Kili, in Guadalajara, Menzi Kili, Unsabolo Kili, Harbone, come and go up with Prima, Eta Jolong, Cantanera Dietini, Venga Jolaba and Eta Jolo, Harbone Sicacayo, Unsabolo Caradi, Kili, Tatu Gabalo.
1: Mutamomoto, what's a Pasenasa, Milford, you want to make a Lunina of Vidia Papadin, Mutamomoto, who took a Lunia Bona, who took a rest of Pasenasa Cape Town City, who became a monomo Menzi Kili, I am with Tico or Raila Nicolu.
0: Ke ne ke bua le di phaba mabitle kana kwa hefutso re ntse re shebe shebe tsana ke monna ya sebetsa se le moyeng se seng ka bona kana hinga le sotho di phaba mabitle re ne re bua ka taba ena hore na ebe ho na le mo ile ngore mona ho PSL se tlhopa se le sa rengwa ke se lepe se le mo sena sa di papadi ya re se le mo sena tla sa di papadi se be se khutla tlhopa se se khutlela hape ho PSL o na mpotsa potso eng ke re ho ya ka dipatlisiso tsa ka Listen, and now for Lily Topso. Tabam of Togo, it
4: is.
0: Job of Cosmos, we let Sahara. Come and talk about Mararo Amane. I don't want to fan a carbon who got a command. Sifisom Julium Julio Stabolo, Harbona Hill, Buharabala Cabinamacabu Prima, where Matala Sicacayo, Cabinamacabu Prima, Uatambello, Sicacayo, and Palagolo, and Amazon.
1: Oh, Tono Sonso, the Camusetting, when I met Ibica Hutine, Tibona Rahela Bolianigan.
0: Jole ke ne ke tsamaisa jolo re Jomo Cosmos o ile a tsala ka magatla ka ma mararo Jomo Cosmos e rengwe ke selepe selemo sena sa dipapadi le mo sena telang e kene
1: wana me ha o ya mararo ra o mane o tla hopola sehlopha sa ne se bitswang African Wanderers ka magatla wa mararo le sona ho ile a tsala se tshwana
0: e rengwe ke selepe selemo sena sa dipapadi
4: ehe
0: selemo sena telang e khutle
4: e khutle
0: rengwe ke sele selmo se la tla ke hutse
4: ile yo yo
0: ila itsa hala taba mpho
4: ila ba ila itsa hala ngwana
0: a re bona ke ane menzi kili kili utla tla ka bolo ba re bolo ba lontsa bolo ka mo lengwe ka bo chabela ka le fiole le tshuna itla jola ka bane a re bona ka radio 18 ke a ne bolo etle e ba ba itiba kili wa ra kili ka tshoka me ka lo ba e bialo to itla ba huku ya Milford huku ya Milford ona ile kile ka mane menzi kili Kiane I batlan tlhamo ma medi batlan tlhama Milford e batlan tlhantle le tikati koma me ka ba tai fumana e se khale
4: ba ma fofuta
0: e ka ba tai fumana ntla e se khale bana bana ba bona likile ka mane bulelane se komo she e ra holo golo me e re terbone ki huku ya braro ya Milford fela to bataka di mpinyana di mpeile merbile harbone e tatswa ke se fiso mtuli Se fiso mtlulu tla tlo sakamane ka hukung e ka le boya bo chabela ke ane se fiso mtlulu ne o tla yona wa phamisa bo lentlebe ka ra di 18 ha impala jole ba shula ne ha ba shula jole tla ba goal kick ya sto pasela sa Cape Town City a go rengere bela re mathape re fite mabengele
2: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapala hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika borwa ho boloka beng ka ona ka siriti dilomontse fetang 30 E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba gao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gao. E nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Tsa dipapadi, Holisedi FM.
0: Oh fela lo jolo tari papa di le sedia fe me metso tso ine shume le metso tsupileng ka rolo nyana beria papa di tsela nna tsoka mahlokore ka mabedi ba tsa petsho capital city ho tswile Miguel team ho kene Dakire Lee o sa mnyane tjena mwana mme o sa mnyane ya ka mosheba ntle tikati kom a ke kholo lo ro sa fitile motse mashoma mabedi a metso mme di ba
4: a so fitile motse mashoma mabedi
0: tla ke re sheba mme re sheba di papa di tsena tsa di playoff e sa le di kala le mo sa 2004-2005 o fumana hore di hlopha tse le shomele metso mmedi tse bapalang go PSL di letsa gona hore di phunuwe di bapala di playoff di be di dule mo no PSL
4: go fela go le jwalo mme ke di hlopha tse robong ka ofela tse bang di letsa bapala di playoff tsa PSL tse ileng tsa gona hore di tle di ke boemo ba tsona bona boemo ba PSL
0: di tlhaga mane go metsetsa ke ka mo taba di lenga tanya mamedi e reng ke re shebe ditaba ao da ke re limma me li mo di le shumele metso robong fela o sa le mnyane a ke tse borena jwale a le tsena e re bona ke ane bolo Jaden Rose o le ka e tsola o tsola ka ntabi e tsinsa ha da ke ane a khona ya ke tle tse khutla jwa lo ka mane me ka mtshuli me ke ba ine le sa mtshuli hape ka mo ka bo prima mtshuli wa ka ba o le tsika radio TV se tiba tiba sa enka ka mane ele luka dena oliarom arbona chane bolom kamene ngoka bchabela itla jolo ka serretsi wa kena serretsi arbona kamane nde kamene ngoka bchabela serretsi wa phamisa bolentle sitiba tibana sa enka kamane sipa manda tle sanga o ntsa jolo ka so homna ene tsa sifiso mtluli o ntsa bolo jolo sifiso barbar bala arbona itla jolo mona wa mathintsa sikakayo ba mapala hanta ema o tsho papa ditsole pele arbona chane ai khona nga wa kena ka kanu ki ena da kirli o e khuti sa dagiri o ine le sa samovish ke wenka a ine le sa ziba Cape Town City ziba ke wenka ya khuta hape ka kwano ka dagiri li har bona kyane itla jola ka Jaden Rose o tsotse mona ba har balala Jaden Rose un tsabolo har bona Jaden Rose le ka kena wa hana mchiza mjabulise o nka bolo un tsampi ke ba lwana la la jolo ya khuta ka mane ngwa ka bachabela nga ke te dile nga o tsabolo ine tsa jola serretsi har bona ka wa kena heaven serretsi wa kena ka jodi tini heaven serretsi wa ko impa I chela osili heaven serretsi ke ka mota wa linga tenga mi harsha bangwana me di papa di tsena tsa di playoff home kana le shume le mezo mira ro ke harabeke mona ngwana me ke harabeke mi rifmano
4: ke mafela beke
0: ka motlobe magezi itla be ba pala le mil photo me tlebe le papa di o qetela e
4: tla be le papa di o qetela di papa di
0: ile hore kala le shome e le laboraro ehe ho tabe ho ile ha ba pala Cape Town City le Magis
1: gali re ka nna ra ya papa di yene ho katela re seretse ba rona ke se tsopa se feng se yang we mong ba PSA
0: ho fela lo jwana ar bon a ile ba tsietsi ba teng ba tlile hene a jara ka tsalo sitse e bang a Milford e nyullelo ho PSL di tsopa di kebe di le hlano tsa KwaZulu Natal e tlebe le yona province ena le di tsopa tsenga tsa ka ho fitisisa mme ha o sheba nga re a tseba pele gane e ne le province ya Gauteng e neng e na le ditlhopha tse ngata mme ore wa sheba ga jwale re na le Orlando Pirates, Kaizer Chiefs, Mamelodi Sundowns
1: o setsetse thako fela
0: setsetse tharo
1: a ya tlwaeleya lethoi
0: a ya tlwaeleya
1: bonnete
0: mme ga ore o ya ka mane ka Mpumalanga o fumana Chiefs Galaxy mme se na le Kruger United
1: e se na le Kruger United
0: ga ore o ya ka mane ka Eastern Cape o na le Sheba United
1: ehe
0: ga ore ya Western Cape o na le Stellenbosch
1: jwale Cape Town City ke ena ga e kgone
0: ee jwale ga ore o ya ka mane ka Limpopo o na le Magezi
1: ehe
0: le Sekhukhu
1: Polokwane City United
0: ee le Polokwane City
1: ehe
0: jwale ga re tseng Magezi re mpa re bala fela o fitlhela jwana re bone Jaden Rhodes Rhodes ke o le ka fetsanga e bala jwale ke ane ba mokela bologe e gutla jwalo ka kwano ka molemo ka bophima ya mtiane e netsa sikakayo o ntsha bolo jwalonge ke ane ka molemo ka bochebela e wele hantle sekomoshe ke Milford sekomoshe o ntsha bolo ya gutla jwalonge ba eng ka baisa moraomane ma enetsa mjabulise mkize mjabulise ke o iketla ka bolo mjabulise o nka bolo moraomana ke ane ne a eng ka kwanya o ntsha jwalo bolonge e moraomana mo mamerine are bona ba iketla Aisha Golong, Kiani Anka Golo, Olo Tree, Olo Tree, come on in, Olo Tree, Tele, Etagolas Komoshek, Ankama, Barbara, Mishabli some cheese, Unsamalo Hana, Kamaraman Lorenzo Godino, Barbara, Mishabli some cheese, Wafita Mamedi, Arbonaki, Chiban Chibanga, Wahana Kamane, Tagir, Ali, Mominisa, Natagir Lee, Cape Town City, Imbakamanam, Wahana Tele, Telekiani, Ibidem Kamaki Kwanke, Kwanke Kwana. A kwanja kwana ma wife it's on it's all to kale kale kio mara mo na o tsala ka bolo tsala kio in tsala bar bar bala ma in kwa tsala ka kwano ma har bona kio o ikwa la jolo ke khili o tla jolo mense khili o ntsa bolo hampi e gutla ka amato in tsa Jaden Rhodes Cape Town City wa kena Jaden Rhodes wa tsama le 18 Jaden Rhodes wa raha ka utima me kwa lo
1: o bilela hala Jaden Rhodes ngwana mmelo ho jaiba pa di mohole yana ke di teng ka mane ka 18 tsa tsena sa Milford mo tlhomong ka ba le kilo reng a tle a kobele ka di 18 ka pa kropetse bolo ene a ise ka di 18 tsa Milford
0: ngwana mme ha re kena papa dingena di tlhopatsana tse tharo lokong ena e theilweng bakeng sa tsona tlhopatsana tse tharo mme difoto ke ne jwalo e le boemong ba pele ka mora papa di tse pedi e di tlhotse di le pedi mme phapano ya dintlha e le ntlha tse pedi ka selatsane ntlha e le tse tsheletseng Magezi dipapa di tse pedi tlhotse e le nngwe e tlhotse papa dingena nngwe phapano ya dintlha e le ntlha e le nngwe mme ka selatsaneng e le ntlha tse tharo Cape Town City e kena papa dingena e le boemong ba boraro papa di e le tse pedi e sa hlola e sa bapala ka go lekana e tlhotse papa dintse tse pedi mme phapano ya dintlha e le tlosa tharo ka selatseleng le ke lamtšhe
1: ke a gola momamedi wa tlhokomela ga ngwana mme ga re re papadi ena e botlhokwa jwang gore Cape Town City e gape e le gona gore ba tla nne ba be le tshepo eno ba be le tshepo eno gore ba ka nna ba nyolola boemong ba PSL
0: sefisomtlole o tla ka bolo sefisomtlole o tla ka bolo sefisomtlole ba monkela bolo Caden Fortune ke ane o teng samovish mramane senana ke ane o sale morago kwana jwale o nka bolo isa ka molengwa ka bochebela ka le pele sadi ba monele tsana gape ke ane senana samovish ke o tla ka bolo senana Cape Town City senana samovish ka molengwa ka botshabela o ine tsa seretsi wa a kwala jwa longe mo nna fita bile ke tedile tsara longe ke ane seretsi wa yamwe seretsi wa yamwe la o ifitsa jwa longe ke ane dakir o ine tsa Jaden Rhodes Rhodes o ine tsa jwa amato ke wa ifitisa e tla ka molengwa ka bophirima ka ane phiole le tsona thiba pele tswala ka ntle ziba ke Cape Town City ka karolo nyana ya Milford ha re bona ziba wa kena wa tsama le 18 ziba o ntsha bolo ka ntle 18 ke ane ya dakir ka ra 18 empa tsalo Musa ya mo hlola ikwa ke tsiba tibane sipa manda tsa
1: ikwa ke tsiba tibane ngwana mme empa ene le bolo entle holo ene nge tsitswe ke ena dakir lee ile se papa di se papa lango hareng tlopeng sena sa Cape Town City
0: re ne setse re hlokomela gore ka ntle ka mane ngwana mme o tsama le diphetho tlopeng sena sa Cape Town City
1: bo se songo be ni mo re ba yini
0: Arbonne kana sikomoshe, wa kana sikomoshe. Bolo ka radi ichi ba shula. e go tla ka mane ka Heaven's Reds ka mele mo ka botshabela ka lephone se ari Cape Town City Heaven's Reds wa kena Heaven's Reds tsa bolo ha re bona ke ya ne ka mane ka mele mo ka botshabela nga ba inka ba ebe ba harimar bala ke na itla jola ka Amato Gabriel Amato wa kena Gabriel Amato Amato wa kena ba bodika nyetsa Gabriel Amato o ntsa bolo netsa Jaden Rose ka karolo nya Milford ke ya ne Jaden Rose Jaden Rose Jaden Rose o ntsa hula netsa Amato Amato netsa Jaden Rose Rose ke o ha o fili mo letsa phala ka bana mo letsa phala tsa etsa jena ke ya ne bolo itla jola ka Dagir Lee o isa ka mana ka ho Heaven's Reds ke wa inka a ne tla tedile bo ka ntedile Cape Town City bo ka ntedile Jaden Rose ka 318 ba e khopila ke ya ne Heaven's Reds ka mana ka mele ka botshabela Heaven's Reds o ne tla Jaden Rose Rose ke ya ne ba batla ba monkela bolo ba fela sika kayo e khutla ka Milford sika kayo ke ya ne itla jola ha re bone ya kana jola ha re bone ke ya sika kayo ba e wone nyu go tlanele le ba he le yena lo nyu go tlanele mabedi sika kayo go ferefere ai ke ram prepare ah mushimane no mamedi mbere sika kayo o batla ba duba jola ka ka tama ya makwena e bro mante ba ke di beku sika kayo o ba duba jola ka tama ya di beku ya makwena
4: o sala monyane ke
0: eh o sala monyane mo mamedi kyane kara sidigar ko se bahar marbala jaden rose o di tsafatse o tle botloko e thotse tse tharo mamedi ha re bona sifiso ngobene wa kena eh tshuetsa wa kena le mang e ke bang yo e mo mana e re bona ba phumulang eh ke ziba yo ka ba ke tedile tedile wa phumula mamedi bo ka ntedile wa phumula eh ke ba tla bona mo sibana o ke na ke eh ano vuyo zinganto zinganto wa kena ano vuyo singanto arbona ke manya tsanye mong o sa tswile ka mane
4: Jaden Rose
0: Jaden Rose Jaden Rose mwana mme Jaden Rose wa phomola aw na go ile mo mamedi metso tsa mashwa ya metso tsene tsinga aw ha e fela papa di le tsena aw e tla lokela ile lokala bo sha hape
4: ei
0: monga se hlopa o tla tswa re re bo mani mabe bo boholo le mo se fetse papa di ho etsa tsona sen jwale bana ba Milford ba re le runa re a tsiba ho etsa
4: dwe ba re bile re tsa tsona tsena tse thago tse o di dientse
0: a re bona ke na bona tla jwa lo ka molengwa ka ntlo ye tsina re bona ke se ka kayo ba enka o ya tsika kayo nge empa go tla jwa ka qele le ba tla ra tsala hole wa ra qele tshiba ka mane a matsho ke a ne ne e rotha ba re ba bala nga mo tshise ke o jabli le me e mo jabli se me e ba la jwa le ke a ne ne ba go tla ka bolo ke Cape Town City go har ba bala har bone ke na ke Heaven's Reds o nka wena tsa tshuetsa tshuetsa ke o kwa ba tshuetsa ke bo letelele har bone ke ka ra 18 zanan e Samovic Samovic o kwa ba bala ke wa hana e ba ka 18 e tla Cape Town City har bone a matsho a matsho ke o nka jwalo ke bo le ka mangotsi Dakirli
4: o ira la usile ka kirli ngwana mme ke na hana hore bana ba Cape Town City ka bo di popetsa Cape Town City di a lemoa hore ho thata ho bolo re ke fihle mane ho Zamovic ha moho le ena Thelo Musa ke ka ho di papadi tse pala mo hareng le di papadi tse hlaselang di nkang di karabelo ba hore di ke di rahe di le hole
0: o fela ho di jwa le mo mamedi re le ka ho sheba hore na taba tsa majwang ke a ne bona la jola amashonga o ntsha jola mme ke a ne ba ilwanela ka mane mme e tla ka mana ka ho tshuetsa mme ka mane ngoka bo phima ka ntoretini Cape Town City tshuetsa o ntsha bolwe ne amato ba mo ke la bolo amato ke a ne la lo jola mthi a ne ke tiba ntiba nge tsola ka ntleme e ntsha jola ke amato a Gabriel amato mme ya khala jola ke bana ba Milford arbane di petho tse tswang e tlulu wa kena le mang le kanyisan khadebe le mang le joyi e joyi e sikusela joyi harbone qhiliwa phomola rmana baba ba phomolang siphose thundlabi wa phomola ke bona phe ho etse phetho tsa tharo bana ke bona o kene ka mona le khanyisan khadebe re tla bona ngwana mme
4: re a tlhokomela gore e mongwe bararo ke mang a tshike
0: ga re a tlhokomela sekhusele joyi o kene ke phetho tse tharo tse ntsweng ke mpala jolehe go na le monne re sa bo tlhokomelang ke mang a tswileng e mpala jolehe re tla sheba he mo mamedi ke a ne bolo ka mane ka mo lengwa ka botshabela thomane bengwe ke wa phamisa jwalo mme ke boletelele metsotso yona mme e mashome a mabedi a metsorobong karolo nyena mme ya bobedi ya papari mme e ntse le noto ka mahlakore ka mabedi mme noto Milford FC noto Cape Town City mme ha re bone ke a ne mme ba e batla ntlha banna bana ba Milford ha re bone ke o ba hana ka mane sola ka mane ba tsona ka mane Lorenzo Tukonino e tla ke nagelwa a Thobane Bengu ka mane ka mane go ka tsama le ya ge o ine tsa komo shos komo shos o ine tsa Thobane Bengu Bengu e go bana ha mo ne tsola ka mane e ke Kaden Fortune e bolete le bar bar bala e khutla jola ka Sifiso Mjuli Mjuli ke ba mo tsela bolo e khutla ka mane ha mo ne Zanan Zamovic a in kae ba pili impala jola ha mo ne ka mane go ka tsamela ba e go ba jola ke bolo ka tsena impala jola ne o tsenka kwa ka mrao o tsenka kwa ka mrao wa hana ke qele ke a re khutla ka bolo qele qele ke wa iketla ka bolo qele e ke wa ka ba pili e ke mil foto sikwa mo sha o ifite ka tlhogo o ine tla e ka mane ne ine le nomoro ya bosupa e ke tlulu ke a di tlulu ka mane go ka tshaba la tlulu tlulu wa ke na mo mamedi tlulu ngaba tlulu ngaba ngaba ka mane ka mane go ka tshaba la ngaba ao a ntse ta ka ntse ka mane si fiso go bene re tla mo hopola ho lo so pensane e sa blue fonte celtic a fika so pensa ke da chiefs a fika so pensa pirates
4: Oha, Chiefs, shopping some mamelo di Sundowns.
0: Electro pensa Chiefs wa pula ole a fihla empa
4: a ke bonga di sebe.
0: No bonga di sebe.
4: Ke bonga di sebe.
0: Mamelo di Sundowns.
4: Eh, utle ka kadibo tsa mamelo di Sundowns se skiso
0: gobe. Se gobe dia. Ula ba Blue Fountain Celtic.
4: Blue Fountain Celtic.
0: Are mamelo di Sundowns.
4: Eh,
0: le tenga.
4: Le shopping sa mazulu la a ka kadibo di.
0: Eh, ha re bona ka leke. O tla ka bolo tsele ene. Ke o ntse bolo tsele. Bolo ntle. Kulu ka tshoko me ba lwa shaba le tsibati bani. Mo mamedi nga ba kulu. A shaba le tsibati bani.
1: Nga ba kulu ngwana mme a shaba le tsibati bani ka mora hore a tla seletse bolo ene hantle hore a tle a tloe ho pepela se ba padisa ka tsana sa ke town city sense mo makile se mmile me rebele. Empa bolo eno a e be a ka tshoko lo re fela tsibati bani. Se tle se etse safe le letho.
0: Ah ngwana mme mona. Bona santse ba ka dile mosebe.
1: Mo tlamile hore ka nnete o fedile.
0: A kata o kena nqa ba tlulu mo mamedi a tsola jwa ke ntlhana a tsietse ba ema ba itshwa ga di tlhohong le yena a itshwara tlhohong nqa ba tlulu e ntse le notho ka mahlokore ba bedile le jwalo metso se mashuma mararo a motho mongwana mme ho bona lore seven se ka hlola papa di style tsola ka ntlhaleng e tla kena metso se nya o qetela ya papa di ha motho she
1: jwalo ka ri ile ra bona a hlapa sena sa Milford se tlola hlapa sa makesi e harabeke e le ntla e kene metso tsaneng ya ho qetela seno mo hlomo re ka nna ra bona setse halang
0: Arbone ke a se go moshe, ka mona go ka tshwana se go moshe, o tla go ba se go moshe ka 13, se go moshe, bolo ka 13 ka bakosi, empa wa hana Gabriel Amato e tsholana, ke a re ka mona go ka tshabela, e tla jola ka mara ka Cape Town City, Arbone Cape Town City, ba go pa ba ya pele, Arbone Heaven's Ready, o e kwala jola Heaven's Ready, se ready ke o, o tla jola ka bolo Cape Town City, Heaven's Ready, ka Karolonya, Milford, Heaven's Ready, o nka bolo mme, ka mara ka mona go ka tshabela, Arbone ba tla jola ka bolo, se fiso ngobeni, a hata jola se fiso, a fitisa mme, Heaven Sireti wa yamuela heaven sireti ka mene go ka botshabela o ntse bolo jolo mme we ne tsa takire takire we ne tsa heaven sireti sireti ke yo ba le ka o kena ka mane a phamisa sireti bolo ka di bolo jolo ka so o yamuela bolo ka mane ine le zenana Zamovic
1: Zamovic mwana mme bolo e fokolang ka mora hore ba tle ba mfumane mo a tokela ngo ba teng ka rudi 18 bana ba Cape Town City ka bolo e korotetswa
0: a re bona ke na bolo ka kwa nomme inkwa ke khadebe khadebe ke wa ne tsa mkhiza mkhiza ba re ba balanga ba inka jolo mme munna a robala bolo ke le go ka mo pirima ka le pele tsona e tla jola ka mme senana Zamovic Zamovic ke wa a ke tselo mo isa tsana lo tselo mo isa ke wa enka a isa mara e go tla jola ka Kaden Fortune Kaden Fortune Cape Town City ke ane mo romani e go ke Lorenzo Godinho Lorenzo ke wa ensa ne tsa se botsa ka ntlo ya tini Luca Diana Oliarom Oliaro ke wa ensa jolo ke ane senana Zamovic o ntsa bolo ka mo go ka botshabela ba fita ha re bone ke ane go bene o hile ba parisa la pele se retsi heaven se retsi tsa tlola ka ntlo ya tini ka se retsi we ne tsa se fitso ngobeni wa go bangobeni a se ola tsele ke a re bolo tselele inkwa se go mo shotlelwanela ba shubana phoso ka mara ba fetse se go mo champi me tsotse ba shoma mararo me tsime raro ngwana mme karolo ngena a bere pa pa se tsotse le shume le me tsime meri gore pa pa di fitla pheretso
1: ngwana mme ho bona la Cape Town City le tsa tsile tla ba thirimela tseleng re buile ka hlapa sena sa Malifort gore ha se bapalla hae se batla ka nnete se le se bia holo mme re buile le ka record ya hlapa sena sa Cape Town City gore ha se hlapa se setle ka nnete ha se etile ho pa pa di ne ntse tlo mathata ho bona hore ba ka e hapa mme sena se bulela hore le bokwetlisi ba hlapa sena sa Cape Town City go lokela go khutlela morao jwa le bolo rala ka botsa gore na se le bonse tla sa dipapadi ke se teng se ba lokela mo setse
0: ha re bona bolo ke ya ne mo mamedi inkwa jwa ka mane ke kwa na kwa na ke ya ne ni o ntse bolo ba re mara ba enka na ba ne tsa jwa lo me a ifiti tsa thoma ne bengu o ne tsa joy ke na mara mo na me e bile inkwa ke qele qele ke wa a ifiti tsa jwa lo me a ne le tsa be ka ne mtsi ya ne ke wa go tsantsa le jwa o itlisa mara mo na ke ya ne e tla hantle fela ka qele tsele wa iketla ka bolo a tshosa jwa lo monna ha e a inkaneta mtiane mtiane ke wa ifiti sa mtiane ha re bona ba re bana bana e tla jwa ke ba inkana ba ne le tsa ka mona khadebe ke ani khadebe wa ifiti sa tsele jwa lo e bana jwa ke ka mona ngoka bo prima ba tiba pele tsala ka ntle ke ani joyi un tsabolo e ne tsa ka mona ngoka bo prima se fiso mdluli se fiso mdluli un tsabolo ha re bona ke ka ntori 18 empa wa hana a kaden fortune le tsa jwa ka mana e ne le takir ka mona ngoka bo prima ba khutla ka yona ke ani amato amato wa phamisa Cape Town City bolo le bana ba mathela impa ekele o itlela sibathi ba ke ya re ka boroka mane o se bitse monne no se phamanda hlesa o ntsha bolo jalo o ine le tsaba thobane bengu o akena thobane bengu ka mole ngoka bo tshabela thobane bengu o ine tsa se komoshe ke ya ne se komoshe wa ikoba o a khona ngwa ke sibathi ba wa inka a luka dina o le yaro hona le se ba parisi o tlobo shoko ka radio 18 tsena tsa Cape Town City bona na ile Caden Fortune
1: bona le Caden Fortune bona me me ke a tseba go di papadi mo ho le ya re mo nna ema nako ya re sia re batla go hlaba ntla empa he ho bona la go tshe o tshwareile o kile bohloko
0: bona me o setse metsotso e le show me hore papadi fitse peletsong ho ntse le thata o le boima ritse ka laboraro ha go di ene tlhola matsatsi a le show me Cape Town City ba papadi ya nna ketela e tle be ya mo tsama gese me ka mokobelo ha go di ene tsala matsatsi a le shumela mo tsumi raro o se go mo sho wa tsonga nam
1: e yo tsa se komo she
0: o ke la mangere bona
1: yale
0: a re a hlokomela lo hlokomela jwale ntetena ba dietsa so potla kuwe ba dietsa so potla kuwe a bo hlokofela se komo she o tswile re tla sheba he mo mameri re tla sheba o ke ne tla go she
1: ke ne tla go she
0: o ke ne jablile tla go she jabulile akosh
1: hona le bo mchabulise hona le bo chabulile bo
0: eh hona le mchabulise hona le jabuli akosh ima shuma mararo mbe tsene tsene tsotsongwa namme ke ane Caden Fortune ka ntle ho le bala mane ba ntse ba mothusa bana ba thusa potlako ba ntse ba hle ba mothusa bothata bo seropi mona
1: eh mosifa ba le go pe mona mosifa se go pe
0: eh seropi salo tule ne tsari bolo ke ne tsotsa ka ntle ka kwa re ka mene go ka bo prima ya khona ke se fiso mdluli a ya khella sa papadi sa Cape Town City bontsa fela moyo motle wa papadi ke ba rela mara o kwana le bona ba rela sa papadi tiba tibaneng sa Milford ke yane e se bleng go ke qele ke wa phamisa jwa lo ke bona telele me ke yane ka molengwa ka botshabela me bana ba yemetse me empa ke yane ba re barbara na a fitse ka mane Dakir Lee empa ya go tla ka mona ka mtiane ke yane empa ka mora ka mona na tsola jwa lo me e tla ka kwa ka molengwa ka bo prima e tla ka tshueza wa ke na tshueza ma Mary Prince tshueza wa ikwa ba ke bona ntle a re bona ka radio 18 ke yane e ka ba bona ntle se retse ka radio 18 se retse ha ben se retse bona ntle la la le tata Zenan Zamovich
1: Zenan Zamovich mwana mme o etsa sane se o re buileng ka sona hore ntlha e o re ka e bona mona ke ntlha e tla kena metsoneng ya ho qetela mme ke nahana hore bana ba Cape Town City ba bontshitse ka nnete hore jwang kapa jwang ba batla go batla iphumane ba tlabile ntlha ena hobane ke sehlopha se bang se ile sa hlasela kapa sa sebedisa lewalena la transition nakong eo bana ba Milford ba iketlileng
0: ka mantswe a mangwana mme jwalo ka re hlalositse hore pampiring sehlopha sena sa Cape Town City sentse se na le monyetla jana o itseng
1: sentse se na le monyetla ngwana mme jalo ka rile ga tlhalosa gore pampiring sentse se na le monyetla bolo entle e tlileng ka yena Prince Chweza a tlagamane bankeng empa e le a sebetsa golo ke sereletse ka mane ka dikaitining ka tlhopha sena sa Milford mme re a bona gore jalo Cape Town City e gutletse papadi
0: ebile ke telo musa ngwana mme ke telo musa
1: ke telo musa ngwana mme o bua nnete mme ke sona kapa ke ntshwane ne ke buileng ka yona gore dipapadi tsentse pedi sa Movich ga mmogo le felo musa di tlhokagala moo di tlhokalang teng gaufinyana le mekwalelo gore re kereketse menyetla ya go tlhaba dintlha
0: ngwana mme tabena re ile ranganyisana ka yona nakong ya kopano pele go papadi re tle re shebisana re etsa dintho tsena tse bitswang ka gore ke di-permutation gore ga sena se etsala go tla etsala tjena ga sena se etsala go tla etsala tjena jale ba iteamane le bona gore re ntse re le teng jalo ka ha ba tla lekana jwa e bang papadi fela go le tjena ba tla be ba lekana jwale le makesi
1: le makesi ngwana mme empa ba tla nne ba dule gona boemong bono ba boraro ka lebaka la ntlhata ya phapano ya dintlha bana ba Cape Town City
0: gold difference ngwana mme ke tsona ga re bone he gore na wetsala jwang ke yane bolo ya kgelwa ka mane o ya kgelwa jwalo ke sefiso mtlhole ka radio 18 mme ga re bone ke yane ba e leka jwalo a kona mtlhole ke o hape tla ikwa ba mtlhole mme o tla ikwa ba wa ikwa ba ka radio 18 mme empa ra jwalo keo ba e tsola ke yane mme le ka o kena hape mtlhole mmabereke o ntsha bolo ka tlhole 18 ka makotsi ka radio 18 banna ba batla lepenele ka bona ke thibanthi ba ngzanang sa mofisi wa e tsola ke yane la lo jwalo tlokoshe tlokoshe o tla ikwa ba tlokoshe mme wa ikwa ba bolo ntlhe ka radio 18 Waenka Luca Dena Oliaro. Waenka Luca Dena Oliaro. City but one second Cape Town City Metsotso. Imashuma Mararo Ametorobong. Karolo Nyena. Yabubedi Apopari. Hotlo Vale Petro. Sepensena. Hokena Njabulungo. Njabulungo Bokielo Ana Alo Chiefs.
1: Ana Alo Chiefs. Si Alo Humuroka Solos.
0: Alo Humuroka Solos. Atwa Mona Boskuku.
1: Ehe.
0: Impa Afrika Boskuku Dimona Adiamasibeleza.
1: Adiamasibeleza Hanche Yabagole. Mana Saile Kamona Kake Chao.
0: Gwale Oto Mena Kwa Nakamura Komono Akibono Rena Kamanya Tudiyomo. Aga shokomela na kamanya tsile mmameri ba tswana ba etsa dintho le potapota e le lena la he sale o ke manga tsile aga ke bona
1: Harmoni
0: mmameri ke ana ma tsontsa balo jalo nge u isa kamane ka ho se fiso ngobene ngobene ke wa tla ka bolo se fiso ngobene nge ke e ba mo tla bolo la jalo nge a mo na sala fa tsiki mjabulisa mchizo sa tefate ba pali tsola pele nge ke na bolo ka serrate impo jolo ke khanyisile khadebe ke ani ya ka mlengwa ka mchebela mjabulisa mchizo nge ke ani ba mo tla bolo ai ka jolo serresi u isa romani ke ya khutla macho a macho jo wa ka ba pele ya ba tsola ka mlengwa ka mchebela impo jolo nge o hara ka mane ko nke khwana ya khutla Cape Town City jolo itswile mo lota mameri impo jolo nge a ba ipotisa ka mara prince chiweza nge e khutla ka kwano nge e khutla jolo ka sefiso mtuli mtuli ke o ka bolo e khutla jolo ka mane nge bana mtiani wa kena nga mtiani wa feta mameri ba mo ka ba me fatsi e poso karte se sa ya tsa mo mameri e bon tsogalo mushimane ya munyinyane e re bone ka re kena a e ke sifiso ngobeni karte se sa jalo ba bona hore re ka gona ho ihlola papa yena re ka gona e hlola empala jo le her tsa serbone gale e ba tsosa molota ba re jwa leme re tla bona papadi ya ka la boraro ha ba mo etsa magese na o tla tsala jwa
1: ho fela ho le jwa longwana mme mi Cape Town City le haika hapa he ba lokela ho mo hlomong ba tla ba hape ka ntlhangana tse le shumwana ho bane papano ya dintla ha ntle ho pentseno sa Cape Town City mme ke nana hore ba mafumana monyetla o hla ba ntla bo be di mona ba lokela ho sebedisa monyetla ono e le hona hore ba se ba bala khatello e matla papadi ya bona le magese
0: Arbona taba gol kick Luca Diana Oliaro se tibatsana sa Cape Town City Elena Tamil Forte le wana se tlopatsana sa Cape Town City mme tla re bua ka mehla papa di ha so fela lo jo
1: e
0: re tla re bua ka mehla re dintho di na le ho etsa la khatola pele
1: ehe
0: di etsa la khatola pele re tlalositse hore se tlopatsana sa Cape Town City a se soka se tlola Milford mme ho ka etsa la hore ka jeno khatola pele
1: ye tsa haledwe
0: ri le ra e bua ha re bona lo jolo bolo ke na ka bona ka mona mme e le ka o khutla ka mane mme ba eng ka jolo Cape Town City e tla ka mona mme ka mona go ka bo prima ba eng ka jolo zi ba mme ha eng ka be ya pele kwa na ya ne e tsala ka ntle e ke re ya khala jolo ke se fiso mtuli o ya khala tsi ba ka ntle o di etini ya ne hleza ha eng ka jolo mra mana o ine tsa konke khwana ke o tla ka bona go ke khwana ke wa ka be pele ka mana ka mana go ka botshabela har bona mme e tla jwala ka mana mi jabli sam khisa mi jabli se o ntse bona jwala lo rentso go di nyonga wa ha nanga o ka bona netsa se fiso go bene go bene ke wa tshola Cape Town City empa mi jabli ha e ke joy ya mo tshola a se khusela joy o ntse tsa kantle se khusela joy o ntse tsa kantle metsotso e mashuma mana metso miraro e mashuma mana metso miraro karolo nyina ya bobedi ya papari Noto Milford won Cape Town City. Di papadi tsena tsa di playoff. A kwano mona Mthatusi Sports Complex. Arbona ke ani ne. Ba ke na ke se retsi. Ba ba itiba. Wa e matla hape se retsi. Ke ani heaven se retsi wa tsela. Ba re tletse la ka ntle. Ba tle ba tsebe ho yagela. Ba ta yagela he. I lo ke na khelo ka mane ke se fiso ngobene. Se fiso ngobene ke ani. Ka mole ngoka ba tshabela. O yagela heaven se retsi. Heaven's Retsi, kia no takabolo Heaven's Retsi. Wenga jwalo mne, wenetsa Dakir Lee kiani, ibar barbar. Khutisa jwalo Heaven's Retsi, wenetsa Lorenzo Godinho mne, Heaven's Retsi setsi. Acha palete fase ka rutlo boshoko, se fiso ngobeni ke onka bolo. Wenetsa Dakir Lee kiani, ata mngela bolo, impa kiana ba mngetsa bolo. Mjabulisa mkize, onka bolo. Wenetsa kanyisile khadebe wa koba, kana ni 18. Sitibatiba ni sa phela mna tsa enkamba. Ona sa le teng ka mane mjabulise mkhize
1: ona sa le teng mkhize ngona mme e ba se batiba ne sine sentse phoso ka pasile le go ngwana o di morobolo eno e ya ka ntle ona sa ntse a fitli
0: a bone kiane Luca Dana Oliaro Haile Heaven Seretsi o rutse fatse o le ka muthusa ka mane Felo Musa Felo Musa ele Notto Milford ele One Cape Town City batshwa potlako ba se bakene batshwa potlako ba se bakene ho hanga ha re ne re tla pa padinye na ho no bona le kare ho batla ho hlakile hore Milfordo ina le monyetla o mo ha o mongata wa hore e ka fetela ho PSA ke metso tso e mehlano wa namme e senyeile
1: ke metso tso e mehlano wa namme ya hore Cape Town City itshwarele ketapeleng ena ya yona mme ke metso tso e mehlano ya hore tlhopha sena sa Milfordo se nke papadi se leke fela hore mohlomong se fumanele a e le ntlha papading
0: ho fela le jolo ba mo nketse ka ntle ka mane Heaven Seretsi Noto Milford Kiane Bolo Baleka Ota Jolaka Yana Arbonne Bolo Kiane Kandori Etini Nere Sefiso Mjuli Ipala Vyalo Bolo Etika Kamane Tima Tima Mjuli Karani Etini Tima Tima Mjuli Karani Etini Ipala Vyalo Kiane Baesuna Ipala Vyalo Kosi Pamisa Bolo Kosi Karani Etini Ute Kamane Zenan Zamovish Waisigileza Waisigileza Zenan Zamovish Ore Ito Lekan Kese Vine Mosangandola Yeno Yase Sutuena Oki Zinganto, Zinganto, Zinganto, Anovuya.
1: Kwa mo Afrika bora.
0: E yangu na
1: mo Afrika bora.
0: E mo Afrika bora ki mone ibilo sa ilegala na shubele mtu meri. Kwenye ya sagu bele. Demonsa na sa 2004. Mtu kwa le mo di maswa mbele mtu meri.
1: Ehe.
0: Eki Anovuya Zinganto.
1: Anovuya ki bitola si tros.
0: Ehe.
1: Ehe.
0: Waeto sa bramani eluka dena oliaro boletelele me kiane banna ba yemese me. Emparbone kya e khutla jwa loka kwa no mtiane kyane ka mleng kwa bophi kyane khutla mra kwa bolo ba re ratha motho ga mtiane e tsela ka ntle tshojola ke Musa telo telo Musa kyane mtiane wa yegela na ke bolo telele me empa e khutla hape empa ke ena na e telele o di telo Musa na wa ile ka palo jwa ba mutshela bolo me kyane mtiane ay ba phoso wa ba fetse gore mo ngampi khanyisane khalebe khanyisane khalebe o ba fetse ampi he ban Ah, Jane, ke batla o kupa ka ntshonyane nyane fela.
1: Ntshonyane nyane.
0: Ka ntshonyane nyane se batla o kupa mo mamedi.
1: Di banka ka bobedi di emi jwane.
0: Eh. Jane, me ya phahami mo mamedi ka ntshonyane se yo tsena. Fela ka rete se tla se tsile re bo nna e bo tshoma. Ka ntshonyane nyane fela. E se batla o kupa. E tlele ke ena ya bo tshoka rete se. Olo tiplele o bontsha ka tetsetsa e se batla go kupa ka tshwana e siyo tsena
1: e ho tswena monna o sutuma itse ngwane mong le
0: ho fela lo jalo o ile sa bo sutume tsa mpinya na fela arbone o hang mong a se tsopa o teng o shebile hore banna e be tsa tsa ka tsa ma jwa
1: hey mona me o tsebe Cape Town City ba tsietse ba di chalete ba nge sa gone ya mane go mo ba PSL ka nne ba tlatsa
0: arbone ka mabole ko tsiena na ka ntle re itse ni ka re mjabulisa mchisa balantle ka ra di etse ba tshola ka mane Lorenzo Godinho nga mjabulisa mchisa wa lwanela mjabulisa ka mone go ka mo prima ka ne mjabulisa o ntse ba lo jwalo o ne tsa kgoshe ka kgoshe ka ne ai ka isa mronya na man arbone ke ba nkamme eta ka kona ka mtiana mtiana ke o wa ai wa fita mtiana ba mo tla ba holo e khutla ka Cape Town City arbone ke ka mone go ka mo prima e tla jwala ka kwa no ai kwa jwalo ke se retsi heaven se retsi o ka jwala Cape Town City wa re bana bana tshueza ai that's amato Amato ba mo ke la bolo tsana ntsa no vi ha ke tlo mo sanga ba mo ke tse bolo mo jabli sa mkhize ah ba mo diam jabli sa mkhize ka ra se ke go se bare barbara ke ya da tlo sa mtiana ka plenyana nga ke bolo telele le a tshola ka kwano singanjo e tla ka mene go ka bo prima heaven se retsi o ibela la fase o a fita heaven se retsi Cape Town City wa kena heaven se retsi ka tlo di etini wa famisa ha re bona ke ane ne ke ane senan sa mo fish a ibela la fase papa mo ke la yona o itlo wa Sabata mmameri mjabulisa mkhize yani kamene kwa kwabashabela imatsala kwa mana hanta fela ki nga baqulu qulu kyani nga baqulu ay phamisa jwa longwe impamme ho hanfela mna sithiba thibane sibata hetlela re tsala ka ntaba mungela it's a second thing. You hook up the other one to see the number. Who could have won it? Oh, ting. Pele over to Gartes and Rakis Namasa Taikafi. I want to tell you, I saw a little hook up in another. Who not a ball of Carbali?
1: He saw Nasa, Sinesimo Freca, Yaksello, and Steve Tibana, and Lori, and the Papa Mole, and I saw Kikaru 80. That's Steve Tibana and Sankabolo Sina.
0: A fellow Novana Lori, a carota telamuro, Pilina, maybe.
1: Eh,
0: oh, Novana Rota telanama, Pili Muro, Utatela Muro, Pilina, maybe. I want to get a ball. It's not a hook we are not it was a it's like Jabulile, Akoshe Gia no Titosan. Come on, I can't wear with Prima Kamosha. You wake up, Hamisa, Telegari, Tinimana, my name, Kian Lalu, it's not a heaven's resi, heaven's resi, come on, come Chavela, heaven's resi, Cape Town City, and I be appealing Polonjolo in Satan. How? Ekanafala Nicopani, Ekanafala Nicopani, Papa, any not a milfort. Ili wana Cape Town City. Waka mroko manis pomanda seza bolonga. Kiene rota mromona. Sifiso ngobenwa ili kautwe. Lika muto zinga monu. Lika muto zinga ba kulu. Ngaba. Kulu. Lika muto zinga. Awa to Santa Matamaya. Bariche ufikila hajwale. Reboni seza eti nkwano. Mi. Wanambe. Harisheba. Rifmana hore. Kipa badi. Yaho katele na ya. Kepa padi of katela ya Milford Tribe
1: ya ibapalahai
0: ya
1: katela ibapalahai bata etela Cape Town City papadi nyayo ya bona ya katela
0: ibatela magesi jwale wa bona he bathabile bana ba bathabile ngana mme bana ba Cape Town City wa bona monna a thabile ntla tselo musa o re re fumane ntla tse tharo tsene re di ba
1: jene re tletse bona ke ena re fumane mme sena ngana mme se bolela hore he Cape Town City ya di ntlentsane tse tharo e tla ba yona papanya di ntla fela minus 2 mme magazine tse di tsiwe mo mbono wa bobedi ka di ntla tse tharo papanya di ntla ke plus 1 mme Milford ntsena le monyetla he le ho ja e hlotse ka jeno ho bana yona se ile a tsa ke ketsa molemo ka re itle hape dipapadi tsa yona tse pedi tse kalang mme ke nahana gore papadi ya yona o tlotela Milford ba tla leka ho sebetsa ka matla e le hona gore ba tle ba e hlole e le hona gore ba tle ba eketse menyetla ba fitlhe ba fitlhelele boemong ba Betway Premiership.
0: Ha re akaretse tsohle ngwana mme re shebe jwale jwale ka nentse re bua gore ha sena se etsala ho tla etsala tjena ha sena se etsala ho tla etsala tjena taba tsa mofuta o jwalo ke mona he se tsopa sa Cape Town City se ke ne papadi ngena ka mara papadi tse pedi se hlotso papadi tse pedi se ke na papadi ya boraro e lore ha bana le tsho ka selataneng mme ke mona he ba sebeditse bana le ntlatse tharo ba le kana le magezi le hoja he magezi ba hlola ka ditlatse o leng re ba di hlabile bona ba hlabile ntlhale mo fela magezi ba hlabile ntlatse pedi mme bana ba mini photo bana le ntlatse tsheletseng jwale ha re tsebe o ya pele ngwana mme o di bona ka tsela
1: ho ya pele ngwana mme Milford e tla lokela hore tle e hape ka po ba pale ka o lekana le hlopa sena sa sa magesi mme ke Cape Town City ka yona magesi ka sebele e lokela hore tle hape dipapadi tsa yona tse pedi tse latelang e le hona hore e tle e mane dintleng tse kae ba nna tse robong mme seno se tla ba fa monyetla le bona ba magesi mme ke nahana hore papadi ya ho qetela ke yona ka nnete e tla nkgaola letlaka ka kakaretso ngwana mme hlopa sena sa Milford se kgutlile se le sebe haholo karolong ya bobedi ya papadi mo hore ne Renana or Milford, a Catabanta, Impabana, Cape Town City, by the Basavi Salwana, La Transition, Mo, Bafili Matara Shapasena, Milford, Mimokan or Bacha Bacha Bentayenu, Kinana di Petro, Tensing, Kibukoti Swashapasena, Sa Milford, Kitsona Tensing or Cape Town City, Catale Hutle Papadin, Obani Hutso, Halba Patejoka Menzi Kili, Kibikisona Silang Sabola, Lemuriti Toshapasena, Sa Milford, Mulling over in Balabala, Medi Petro Tensing, K Mongariana, Kashaping Sena, Sa Cape Town City, Kitsona di Petro, Sibang. Di entse re Cape Town City e katelle e fumane ntla eno e lengwe e le yona e batswaletseng le ntla tsetha
0: ha se mo hema me di ha re le bowe ka tsohle he tsetsa hetseng ka tsheno mme se tsere le bo bohle ba bile le kabelo ga so nya papadi ena re le bo le ka mo hla mo mamedi re le bo wa sentse re ho fikela re kopana hape na go nyetlang re le bo re go tlhela dipapatsi tsa gaso tsholo lo ka
5: ke le bile Mr. Cool
0: Kyota

0: Angels, Kay Zaga, a Philharmonic, Mganwan, Gizang Felagamra Papa, Samitso, Emma Shimama Bedi, Gamra Rena Sano, Etabegisanale, Mokwetisi, under 19, Date Wonder, Sitai, Katosheva Mangaunga Metro Football Academy. Hola ma goti goti nda kemo kobe yo ba bona hlwene ntse ya kwana le kwana o tse wele moduba ka bokong ka mona ka upstairs eng ka mona ka mboki ene eng ka mona ya moduba e bona mothwantsa ya kwana le kwana e ya tshwere nthwantsa ka nthwepha misang ka nthwebe ya fatshe butle ke potele ka mona ke ya gutla mo mamedi ke tlo buisana le mokwetlisi hona jwale ke potela ka mashelishiling ka bona nke ke habole hanyane fela ha ke tata o habola ke ya gutla ke o taba.
1: Clientele in wana hosi re letsa le ba lapala hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka wana ka siriti dilemo tse fetang 30. E re ro pepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Dipapadi le tsholo loka oke.
0: Ho tsholo TJ Lovers re ke ke pote ka mona ka unta te setlai ka mona. Mohlomphe wa ka dumela hle tshebeletso tsa ke lesedi bile ra o amohela.
3: Dumela ntate loka oke. Le ba mamedi ba le se DFA.
0: Ntate kwa ka o tsebela re o tla dilemo tse mashuma tsheletseng a metso tsheletseng ntate re ya ke teka ke ne ke nane hore o tla fihla ka cake mona ke masole ha ke tswa mona.
3: Ntate ke o tla.
0: Morena ka. Ntate ya ke re shebe ditaba hle ke re shebe academy yena ya hao ntate e bitswang e qadilene.
3: Ke Mangaung Metro Football Academy. E qadile March 2024. Yeah. Ke academy entseleng tshanyana. Entseleng tshanyana. Mare tsa teng tsa rona jwale tsena di kgolo, di tshwanetse tsa ne tsa.
0: Ke batla o tshwa lo ntate, ngwana wa hola jwale.
3: Ha o sa udile. Khala totoba jwale a. Ona jalo se itshwareletse a sa itshwareletse sa tsa mafela sa itshwarela.
0: O sa tsama ho itsa maisa jalo a sa itshwarella ka mabota.
3: Eya ntate.
0: Ha re tla ona mono ntate ho etsa la jwang le se le batla le fihleletseng ho fihlela hakana.
3: Specifically antlantle ka under 19 ka pa ho tswa tlase kwana ntate lo ka ho ke hleke.
0: Butle pele ha re ka le mona a kre wana o kotsisa mona a nna 19 ke nana lao le tlase mane di qadile ona ka 2024 ka pantse ke renda
3: kaofela di qadile ka nako e
0: ntho di tsamajwa
3: aa ka nnete ho bua nnete re qadile re le academy e nang le bana ba few haholoholo jwang ha re fihla mane ho under 9 e ne se le bana ba bangata ne re thola under 9 ya rona na le dipapadi tse tla bang bo matenenyana magona jwale se bodile under 11 le yona e se dipapadi tse ngatanyana dipapadi tse ne di kaba di ngatanyana kana ha ne re qala e ne ke tsa under 13 hobane ne di ngatanyana ne le sehlopha se ne se e tla e le sona se tsena se le sengatanyana re na le under 15 le under 17 ka nako yene re tsena le under 19 ka ane re qala ne re fella ho under 15 le under 17 fela motswadi wa ka
0: e ya nda jwale o mona ho under 19 yona e yemejwa
3: ba shemane ba babe ibile se khensena ne re qala le ho bapala IBL e hona ka under 19 and IBL ha ka tlo lekola hantle ntate lokaoke e kenyeleditse dibapadi tse kgolo empa leaking ena ya rona ya Mangaung LFA di-team tse di bapetseng le tsona kaofela di ile tsa sala tsho gore aa ke team ena fela ya academy e nang le bashimane ba ba ka tlasa dilemo tse 19 fela gobane ba bang tse ding tsa ditlhopha di kentse batho ba baholo ba ba ma 32 go ya kwana jalo jalo ke setlhopha se e le sona se leng se na le bashimane ba ba ba ka tlasa dilemo tse lesome le borobong
0: eanda
3: mare bashimane ba bapetse o bua nnete le setlhopha se maatla haholo le ga kaekaekaekaekae bane ba bana le letswalonyana empa fela ke bashimane ba sebete setlha sa pele fela re fitlha IBL under 19 ya rona e tsule number 3 number 1 re feta fela ka 3 ka 4 points le number 2 di re feta fela ka 4 only 4 points re number 3 ka 39 points so ya bontsha gore ka nnete bashimane ba bapetse bashimane ba na ba ikeniseditse setlheng sena sa pele sa bona mona IBL under 19
0: ntate ke utlwa gantle tlhe morana ka ke utlwa gantle ntate go le ntse le sebetse gantle nete ya sala jale ke utlwa ntse gore bashimane ke bashimane fela banana ga bayo
3: banana godimo mona ga bayo empa ba teng tlasenyana kwana under 9 re nna le bona ba babedi under 13 bene ba qetsa go graduate under 15 ba teng le bona ba babedinyana ase academy na le banana ba bangatanyana empa o tletse bashimane empa fela ke ba babedi empa fela ge ba tswaka le bona ba bashimane bana ore ba kgone go tshwana le bona
0: eyanate dibapadi tseo di fumana jwa ntate o sebetsa le dikolo go etsala jwa
3: tse dingwe tsa tsona ga re kala kere o tla bona ga o na le ntho e ntle ga ngata batho ba e salasala morago re qadile gantle re etsa dintho ka molao le ka discipline mo academing so batswadi le management ga ntse o tsamaya management o ntse o scouta re na le di-technical directors da scouta le batswadi ba bangwe ba ntse ba scouta ga ntse ba bona botle bo ntse bo etsala academing ba bangwe ba batswadi ga ntse ba bona botle bo ntse bo etsala ntse ba tlisa bana ba botsa gore no o etsalang mane e nthwane o etsalang ngwana ne o etsalang ba bona gantle gore ka nnete dintho di tsamaya motšheng mona Mangaung Metro Football Academy
0: ntate wa
3: di-player tse ngata di tlile jwalo le ga tse dingwe tse di scoutiwe mara tse dingwe tse dingwe re di thola bo dikolong tse dingwe re di thola fela tse dingwe re ra mokhukhu go tswe player kotsi ntate lokaoke gore o tlo bone gore ka nnete re ikemiseditse ga se fela di-player re tswa le ka kwane bo ma phase 9 phase 6 ra kenella
0: ntso ra mokhuku fela ho tswa motho
3: ra mokhuku tswa motho ene ha o tswa motho fela ntate loka oke ho tswa dipepere ntate loka oke
0: ha ke tsebe ntate o shebile hore dibapadisa o die boemong bo hodimo ba professional neng ka mora le motse kae ke re motho o na le ho ipela mokolokotwana hore ka mora mona o tse pedi tse hlano tse leshome academy tlabe le mane bapadi tlabe re ntse dibapadise kana
3: go buela nnete ntate lokaoke le gona jwale tjena gona under 19 go na le tseredi tseng ka di bonang di-matapi se lempa ga re batlo ditatela tse dingwe di teng gona jwale tjena la go kathe tlokwano o tlo o bone tse pedi tse tharo ka bolele ka o jwetsa ntate lokaoke re ka bua tse dingwe ebile batho ba tshowe ntho e ke ratang fela ka bashimane ke gore bashimane bana ba ikemiseditse gaholo ke ntho e ba e ratang ga se ntho e ba e welang fela ke ntho e ba e ratang ga batle fela papading ya bolo gobane go thwe ke papadi ya bolo batla papadi ya bolo gobane ba e rata
0: O sebetsa jwang le batswadi a re bana ba na ntate ke bana ba batswadi kae kae motho a ga le tlong ka ngwana ka mo le sampha tshelete le etsa jwang lo sebetsa jwang le batswadi
3: ha ba tsiba batswadi ba ka nang le bona academy ke batswadi ba utlwisisang haholo ke batswadi ba utlwisisang o bua nnete ke batswadi ba utlwisisang haholoholo jwang ha ngwana a rata papadi ya bolo ke batswadi ba sa batleng go thibelela bana ba bona ba batla bona le bona bana ba bona ba patse pele ntlheng ena ya papadi ya bolo ha hona le mohlang o le mo mo rekileng ga bana le e nngwe ya ditlaketsano kapa mathata a matswadi ba buang ka one ga e tla baneng ba bona go bapaleng papadi ena ya bolo
0: ha re tle mona le bapalela kae dipapadi tsa lona ntate
3: gona jwale tje re se re bapalela Dr. Fujono le HTS Louis Botha mona Bloemfontein ke dikolo ke di high school tse pedi tse bapane mane side la Willows ke mo re fumane hanteng ntate wa ka
0: eya ntate jwale ha ntse le bapala mono tsholo ke yena o ipitsa ka gore ke nye ana le ba bitsang ba tsamaisang dibapadi o sa thotse mono tsholo o shebeletse o rata sebapadi o sa se bitsa ka mora papadi he mona tlokwano ke ba tao tsa maisa monna ke tlo tshepisa di chelete tse tshosang le sebetsa wa ntabe
3: u bua nnete academy ya rona ena le code of conduct ena le di constitution ona le molaotheo o hantle haebe no ona di agent tsa tlame di bua le executive ya rona le di technical team tsa le di technical team ya rona ha ebe neng hona le kgatlheo papadi sebapading sa rona mane gore ba kgone go monka mare ka tshebo academy e na le tshebelopele ya gore hantle ha e ka ba ke ntho e lokileng e be bona ba itsamaisetsang bona mare ha ebe neng go na le e mong wa di-agent tse shebileng ga ke gopole go ka bana le bothata ha o tlwa dipuisanong tate wa ka gobane ha se ka di-agent ha se ka executive empa fela ngwana o tla beiwa pele le tswelepele ya ngwana o tla beiwa pele ga fela ditumelano di le gantle ntate wa ka
0: eya ntate
3: ee ke nnete
0: a ntate nna ke batla nenneng o sontjwetsare bapadisane ntate tsholo sane se ntse se gaswa lesedi mono ke bo Mr. Khulu bo Mafereka jwalo-jwalo bo Pule le eo bapadise eno ke sa ka sesa ona mona ke batla omphe ntho tse jwalo ntate
3: ba bangata yo go na le mong ba re ke motsalane ke mmitsa lesole Thabo Gibson bo Masedi bo Ofense Tshabedi ke mmitsa Van Dyk go na le bo Lebatla ba mmitsa wa se Lebatla e Kutlwano ba babe bo Amohela Mahodi
0: o reng jwale
3: bo Segwete ntate o re mane ke tshwere bo Mlotsi bo Mlotsi wa yena o hlaga mane Cosmos o ke o tlile ka sekolo mona ya mosimane o nna a re o tlwaela bolo ntate ke moriba ebile ngwana no mobe ntate
0: eyanae
3: ba bangata botebosoboaba bangata bo ntate a ka tlamaya ke bue ka batho bao nkutlwisa botlhoko batho bana ba babe bana ke ba ratela le pelo tsa bona ba na le dipelo tse nka reng tsa ditau tsena bashana bana ba ka bana ntate
0: ntate ko utlwile fandae ke ena o tshwang o bapala morago
3: ntate ha e le moyeng a re ntate ga o fenye godimo mona ga ba tlo bona letho motheno ntate
0: eyaaee ntate setlai wa se bakelebile ba se tlai ba nyoloa ka tlwatlwa ka mona
3: ee ba teng ba ke ba tseba le ka lesotho ba teng ka lesotho
0: ee
3: ba gae go tswa go ntate fela a ikwana
0: ga e le antle ga e le antle ke mo tseba gantle ntate ke lebile tswela pele ka mosebetsi ono o motletle
3: ke a leboa tate tsholo ka monyetla ona o go fileng ona re kgone go bua ka tswelopele ya bashimane ba rona ba Mangaung Metro Football Academy mara gaufinyana go na le lebitso lena le go thweng ke Amohelang Mahodi ga ke leshebe ntate
0: gaufinyana
3: ke Amohelang Vincent Mahodi ba ba motseba mamitsa vini
0: gaufinyana
3: haufinyana a ke hole haufinyana
0: yeah
3: haufinyana ka ho ke no go biletsa ba bangata magere a mo hela Vincent Mahodi haufinyana
0: bona he antori khanya le tla studio mona ka pantse ke re nanda de
3: ka nnete
0: o motlise mona
3: a ke tla etsa jwalo ntate wena ka ntshwara fela ke tla matametsa pila ha o mona re gone go home home le ena ntate wa ka
0: haufinyana
3: haufinyana
0: ntate
3: anda ke tsoko ke le boha ha mo le ba le ba mamedi ba le se di etsa
0: go tsonda ntate wa ka
3: tangi nda
0: mo kwetlisi wa under 19 under 19 mo hlomphe wa ka he mo mabedi ntate wanda wanda setlai ba tsiba ha holo bana ba setlai bana o re haufinyana haufinyana haufinyana le a gutlwa la ba so thontse le go kwa gona ntse gegeng haufinyana o salukile ka mane tete morena dijana ke tla ho yena ka pelinyana ke tla ho yena metsotsong e mashumi a mabedi pele re fitla ronya botshelela haufinyana
2: hala padi a buseletsana dula o mametse le go tsietsa lesedi FM mme le wena o tla iphumana o ruile tsebo e tsotehang ka dikeletso tsa ka mehla tseo o di tlisetswang mananeong a fapaneng a thatohatsi ya kgaso e ketekang dilemo tse mashome a tsheletseng le metso e tsheletseng e le teng
4: mahlonolo ke ao
2: lesedi FM ke molelwa.

0: Sure. Ga tla ga ba le nako e monnate.
1: Baby.
0: Wa tsaba ke la ka tseka go lo le tsheka mihla.
1: Mm.
0: Itse ke khale re tlile se thabisa ka mogwa o na hle me love.
1: Ai, bona mo nke nne. Ke ha o le. Ke thabela ha o go tsofitse. Wa go e ibile. Ke ya o tshepisa gore go tla bula go le tsheta. Ee, le rato le tla foka. Ee.
0: O reng na?
1: Ke a uvile.
0: Ka tla ka thaba go utlwa seo. Matatsingana ke ne ke bone ka ga o sang rata hantle ba tseba.
1: Da ebo.
0: Mpomponsitse ka jono nao ke fositse. O sa neng ka rata ga ka hlola mmolo ha ile tsatsi le o hlo ba tseba.
1: Eya baby.
0: Ebile basadi ba ka batla ba tsamaile o sane. Ba ise mafahla o le kwana ka mangwane. Eya. Ka mantswe a mangwe ka tla fumana sebaka se hantle sa go kganolola.
1: Ee wena.
0: Na e botla gona.
1: Tsepiso. Moradua. Ga go tlhokege le gore o kenye di-appointment. Owe le go ka botsa ke tlile ke moo ke na le wena all the way ke re ga o ka re tlere
0: gao tumo ke eng jale
1: bana
0: wa rotolola matlho a kana-kana dinameng mathata gago ke eng wa bona ke yona ntho e ntenang ena ka wena ga o bona fela sekgethe fela o tla thola o se o thotse o shebile e ka gakeo le pola gago mona mathata gago ke eng
1: banna tshepi tshepiso
0: ema
1: bo bona
0: tlwelela gore che mone o bue rona bona eng
1: ke ne ke mpa ke mo makaletse fela gobane ke ne ke sa nagana gore nka boela ke mmona gape wa bona
0: ke mang ena
1: ke motho e ke neng ke kena sekolo le ena re ne re kena sekolo mmogo ebile ka metlha a tlhola mpolelela gore yena a ke ke a tlhola a boela a le bea gape mo jale bana ntse ke re jale ke makatso ga ke mmona mona motseng wa bona ke ne ke nana ga e sala ya tertiary ya tertiary
0: etlhe ka se ka utlwa botlhoko le gale
1: a ebo
0: motlhomonge dintho a di tsamaya ka mokgwanela ka ditse ka teng e tswa se ka metlha bophelo bo yang ka
1: gonao
0: ntshwarele tlhamelafo ga e le mona ke ile ka o harola o le tala ke phamisitse maikutlo
1: ga o molato um go a e tsala gore motho a be le poulega le wena wa mpona gore nthela e
0: ntlenaagako
1: e bona seo se nthabisa golo gobane se mpontsha gantle gore o ashe go ikepela ke nna
0: ehlile o ne o nagane eng ke ashe go ikepela ka wena
1: yes my love
0: ga ke go motho wa ka
1: yes
0: ga ke tsebe ne ke tla ba wa mang ga o ne o se teng wa tseba tumo ke o rata tle
1: tshepiso le nna ke a o rata ke o rata ka pelo ya ka kao fela morato
0: ka tla ka utlwa monnate ka baka utlwe ka re ke tsamaya ke dikokonyana ka mona ka mogao
1: bona e re re se tlhole re senya nako okwe ke tlameya go gotla gona bale
0: ke nnete ebile tekesi ke ne yatlha e re tlhe ke emise shebatlhe ke kopa o etse bonnete ba kwang founela pele o robala bosimo
1: ke tla etsa jalo jala o samphaakanyana kokwane wena yes
0: o lokile helav
1: yes baby ke ka etsa botlhoto boje ka tla ka tlamela ngwanana yane a feta ntho ya rona o rata basadi le ena ka mokgwana itsoga ka teng ngwaneng wa batho a jo a jona ae kgona ka nnete

0: Iba, hai kona motho a kena hekentse. Ibe ke ma. Hona o sentse. Ei, ka pa bana ibe ha se motho wa nwa ka e o ke sa tso iphumanela ina. Eh, botle ke bone. Be. Ah eh. Ke di papa. Bana di papa motswalle wa ka.
1: Hela, hela more.
0: Di papa monna. Ke wena.
1: Eh, ke nna we.
0: Oh, boy man.
1: Eh, wa tswa jeng he tokutuna.
0: Eh,
1: ke ne ke le tseleng e le ba mosebetsi.
0: Bana ka se ka thafa. Eh.
1: Ka mpaka re ke mpe ke papuhele kwano weso.
0: Eh.
1: Bona le tabanyana e o ke lakatsang ho bua le wena.
0: Ke ndwa le monna di papa. Lo bona ha e ka fahlo sa ha ha se a thaba jiki. Ke what's going on?
1: Monna ke tla thaba jwa.
0: Mm.
1: Ke tla thaba jwa monna e le wena ya ntseng a nkenya ka hara ditaba tsa lona jimona.
0: Ba e bubandwa.
1: Monna tshepiso o lla seboko ko wena monna. O re o letsetsa beke ka ofela monna. Ha o tshware mohala wa hae monna. Ke monna o so ikentse tjobolo ka pajwa monna.
0: Ka e bo.
1: Eh? O re la atlile mona monna ha ino monna. Ha o fumane monna. Ho etsala eng ka wena motswalle wa ka?
0: Monna ha ile yone wena motloele man. Losom.
1: Eh,
0: o batla bua dintho tse ngata le dintho di tsile pela jeng. Ho ena ha ina e boitletse mapokaitse. Wa bona. Motloele monna, motloele mothini.
1: O rata.
0: Mm.
1: Eh, ke tshepa hore le wena monna tshwanetse mo bontsha hore mo rata ke re monna. Ebile ke a bona hore monna wena le ena le hlahule ka tsa marato monna. Tloela o bapala ka ngwaneno wa batho monna. Haholoholo jwa monna ebile o etseditse mafahla jeng. Monna.
0: Atjhe. Hey, monna di papa. Ha hona ntho e jwalo ke o jwetse wa ukae. Nke ke ka moja direte ho hang e ne mpa fela le taba hore founu ena ya ka ena ile ya mpha mathata wa ukae.
1: Ee.
0: E se e sukudisa ka mora hore ewe monna ile a batla ka nna fatshe kwa wa ukae. Hape wa di tseba difounu tsena tsa sejwalejwale di jwang.
1: Monna ke tshepa hore taba o njwetsang yona ke nnete.
0: Ah, ha hona nnete vitanyi.
1: Tshepiso ke ngwana na lokileng monna. Ha wa tshwanela monna o nna o kgeloswanyana ke nthonyana fela tse senang mabaka monna.
0: Ah, member bona. Ho lokile. Re tla bonana memba
1: o sa le hantle he weso
0: di papang
1: shapura so
0: di papa hila u bang se pokusi he ke nana hore o tla kwano ho nketela athi u tlo nkela ka ditse ba di u nkela ka dipheronyana tsa masawa moleko he ba o nana hore yena ke mang ya ka mpulela hore na nna tu Mr. Betri Tukoi. Nna tu. Eh, ka nono ko opo yona ka sebele. Ke phele bophelo ba ka tswa. Ha ipe a batla tshepiso. Ha monke ke qetile ka yena.

0: Anna, ke hore ka nnete tshepiso o ntahlile. Ke ne ke sa nahana hore ka tsatsi le leng ngwana enwa ka ntahla. Kore a tlange delete, re I don't love you anymore. Kore banna dintho pakeng tsa ka le yena di fedile. Empa le nna ke lekile ho ba mahlajana ka mmale sehlana, empa a tla e bona e tlhaha le kwana tshepiso rako. Mona ho na le mofunyetsa pere. Fela he, ke tla tshwanela ho lebala ka yena. Fatshe lena le leholo haholo ebile le tlise ka basadi. Be, ha ke bua ka basadi banna, bona hore ho se ho bile ho hlaha ausi a motla kaka. Banna, o shebala le moholo empa ha, namane holela joko. Sisters, my sister.
1: Hela, kwena
0: ruri le hlongo le mohau di tse di tate.
1: O komplele hore na ebe o songile tete mo bapile go bo yana ya ka
0: le mohau.
1: He?
0: Di tse di tate.
1: Ha o motho wa batho. Na ha o so se ka taba e o buang ka. Nimba ke ne ke tshepile go bo yana ya tlang ka mosebetsi ona ke. O wa, lu ke le ga o. Ke na hana hore ke se ka khata tsa ga taba e. Ke se ke tlampe ke batle motho e mong e a tlang gannelang he. Le ha o le jalo, ke o lakaletsa katla o le mahlono le mosebetsing ono o o fumaneng. E ya ke hantle. Bye! Jo, ntshwagele hlongwane so. Hei, o fila ba sa nkema ka mohala.
0: Molato ke nna ha e ka o hlona metse ausi Madikeledi.
1: Hei, o ntsebelela ka jalo. Ha re so buile bua mo sena lwena.
0: Goba matshwafo o a tseba le wena gore tsebe ke lefuru a ke re o sa tse o ipolela go araba founu gore wena o Madikeledi
1: le jale tsebe tsa go ke lefounu
0: hohamosonfositse
1: kane ke nagana gore o segogodi
0: bona nna ka lebitso ke Tumo ba ntse bang ba re ke kanono kopo
1: ke thabela go tseba
0: wa se ka ba motle le gale
1: gaotlhe
0: gantle gagolo jale ntshwareletlhe ga e le mona ke iketsa e ka ke ntshunya gare e tabeng tsa gagoe empa ke setulo e ko itshwara ga ke utlwa gore o tlhoka motho ya tla o gannela
1: ee go jalo Tumo jalo ka ga ke le mong ga ka mane ke a sokola ke na le koloi e dutseng fela eo ke sa tsebeng le go e ganna ko jetse
0: e banna
1: seo ke se tlhokang ke motho ya nkgannelang yona go nnolofaletsa dintho
0: taba kena nna ke na le lengolo la last number ke na le code 14 le maturukisi ke a haka
1: ga
0: e boa utlwisisa gore le maturukisi ke a haka ebile ke pasela ka PDP wa bona jale ga e ba o na le bothata ka taba ya gore maybe jwang kae o ka gannelwa ke mang nna nka nna ka go gannela o reng ka taba e yaka
1: gang ga re qeta go ja kwano re tla ya kwana gaka go sekaseka taba e na gantle ke difatshe
0: ae bona go lokile
1: nka thabela taba
0: go lokile.

0: khona ka nnete jwa le mona ke aparetswe ke le hlonono le le sokang le nkaparela bophelong ba ka kao fe ke ile ka tseba fela gore go na le go gong ka ausinwa go tloa motsotsong wa pele fela ke mmogo ka ga e se e le nakwana jena re se re tsebana ebile ke mosebeletsa ke lokela go pheta seo e sale ke se batla gore ke se phete tsatsi lena ke le gona today is the day banna ebile ke enwa mo a tlang le teng ebile ya ke a bona ota a tontefa e re tlhe ke mo emele gona
1: ga se mo ba o se o phethile mosebetsi wa gago wa beke kao fela moputso wa gago ke ona he
0: e banna e mme madikeledi nna e boa tseba go tšhelete ke dijo tse botsitseng ya bona ke a leboa ke a leboa tle a osi madikeledi ka nnete bophelo bona ba ka bo fetuele ga e sale ke o sebeleng
1: wena e ka gotletse metlaetle
0: a
1: ko bonele ka moo seng apara ka
0: teng
1: o ntse o ba motle
0: letsatsi
1: le letsatsi
0: perfume yona
1: ela ke sa batla go bua ka yone o ga a
0: monnkosi
1: ke a kgola legarebe ya gago ka nnete ga wa dikotokoto ko ena ga o nagana ga batle go bona tshintshidi wao
0: se ka ba bua ka industry-ng eno ga ke na yone
1: go tla ja
0: ba ile ba tlhabang dilita ka potla ko e kgolo
1: motlhankana ya motletse ka wena o bapelela go ga ona motho ga golo jang ya o tlosang bodutu mo ko bonnete
0: ka nnete
1: fela o se tshwenyege o tla fumana motho ebile e tla e be e le ya lehlonolo ka o fetisitse o motlhankana e motle ga golo tu
0: ke ntse ke se utlwisise gore na gopaneng ga o sena
1: molekane wa tseba ke kopa re seke ra bua ka taba e notlhe gobane e nkama maikutlo ga bohloko fela a go tswe o tšhankaneng kwana ntšaeng
0: eno taba e se le taba tse fetileng jwa e be moradi ena o kae
1: o o kena boarding school
0: okay
1: e ka ba keme ke buelang ka taba eto
0: taba
1: ena ntse fula maikutlo ga bohloko
0: aha ebo se ka dumelela maikutlo a go ra o etse tjena akonkatamele bea tlhogo ya go sefubeng sena saka phola gore tu o mamele pelo e naka e otla fa o utlwe

0: Dikeledi. Dikeledi. Ke le tswa le. Dikeledi. Baby, sweetie.
1: Hela,
0: ali tswa.
1: A tutu. O wa tlanga papa tsinye ya ka.
0: Dikeledi.
1: Ho ne be mama wa tsena ho ka.
0: Che, che, che, che, che, che, che, che, ha tsebe. Ke ntse mo nete ba hore ke mo sia tsa palitse. Energy ai. Ke mo sile le ho 000. O gwe.
1: Empa ka e ka mana ho ba tha.
0: Dikeledi. Ke rata ho ba le wena bo singuna. Ntumelle ke kene me a lo nya haule.
1: E ka nete. Dikeledi. Ho ba ni. E tso ratana le mama. E seng le nna.
0: Dikeledi.
1: Le ha ke ne ke sa thabela ka mana ena ya lo. Empa ke mona ke ile ka ba ka qetella ke a moetse ho ba ni. Ke bona ka mo mama a rata nka te.
0: Ntumelle ke kene ka kubong e tsena
1: kwana. Haina bona, haina ba ntwe ntle e.
0: Dikeledi bo.
1: Ka nnete o etsa ntwe mpe ka nnete.
0: Ke le molile hore pelo ya ka hantle ke go ba right by right.
1: Ha go le go le.
0: E bo.
1: Ke mo gadi wa hae.
0: Ke a tseba. Ke a tseba. Bo. Empa my heart is my heart. Ke le molile hore pelo ya ka e go wena le.
1: Nga go titumohle.
0: Go kwa tsatsi le o la pele ke neng ke o bona. Ke lekile go ipapanya empa a chika nnete. Ga ke o bona ke a futhumala. Ga ke o bona ke a futhumala tle.
1: E bang o le jalo, o tla tshwanela go mmolelela.
0: Ka nnete ga ke sa kgona. Ke ye go atamela ganyana. Ke o bontshe lerato. Ke o rute mofutho. Gobane ke a kgona bana ba ne ba sekolo e tlhileng ga ba etse bengphena wa bona. Lerato o tla nkutlwa go nna mona ngwanaka.
1: Nna ke a tshaba mama a ka tseba mong.
0: Ke a tseba a kompo o futhuisa mona taba. A ke ke a tseba wena bona.
1: E bong.
0: Wa ntouka. Phuthulola fela o se
1: thabile. Ke a leka empa nna kannete ke tshwile.
0: Bona a ke ke a re gaoletsa goa. Ke na le wena o utlwa.

0: se e le nako jwale ke sa ikutlwe hantle mmeleng waka. Ke kula haholo mme ke tshwile ke a kula.
1: Le nna ke a kula dikeledi, ke kula haholo jwalo ka wena. Empa ke itshwere fela ebile ke se ke na le matsatsi ke sa theohele.
0: Mme a tla nkenya mathateng ka lebaka la bentene ya hae.
1: Ke kopa o se ka nna bua taba tseo tsotlhe o ba ko o tshwaretse, e ke be o ile wa bolela jwalo ka ngwana.

Barrequete no morro isile. Ara thibanga ule. Ka opola selo wa bagapi banna. Aga thibanga ule. Lokolanga ule. Etlodu. Lesedi of him. Ungisa guy. Lesedi hole monaditse. Aga tshwere se ponon. Nagi di shampa so. Aga di best fela lala. Aga di best fela lala. Afrika borwa tetiana bukana makhubu mpepe mere tetho tlong kuke ungise. Ale sadia fa mo hlokomela sibuhudi le momeri. E motho mo gatuwa gela makori le gele bala mathata ga nyakalle. Re tsike ge kokopela ge tsanya o le o fikela tantang e khangwa ke le gone. Azaru waru wa zwatla. Etsapa sapa sa di nyamatsana. Are se tsaba ngutlong ya ho wa di hopotsa mo mo ditaba ke a bua ntumeleng ka mo eleng ke le petelang tsana go go ditaba. Are buka tsa di petlo tsana galala. Ba ke matapele ke tapele wa teletse pele bana ba tshaba nna ba sadi ba khekuni makhekwana. Arutu tarantai. Are tsetsepela se porono tsetsepela mang eh nyonyo pela se porono nyonyo pela. Masapo pela sa pele re ya bo. Ali sabanji sin thotsa mona te hole mona tele tele mpitse ke tula maketula. Ke date maja baja. Ngwana ba monna mo ho. O tshware mo, o tshware mo. O tlolla ka nqe. E o tshwara ka ngena, o tlolla ka mo. E le ka di boy. Wa itse ba di boy. E ha itsa ma mona itla ka nqe. E so thethe ke mona itla ka nqe. La lo gramere tshe tshoma mira tsebele tswale sedi ke concert ya mahala lo sedi ya feme tla ngwana mokgobelo le mokgobelo. Le ke tlong ka maikutlo le mehopolo ya hao ke tla re khutsetse na ko nye fitileng. Re nke re be na ko nya jwala ke boela ape ke tshikeletse ke isebo ka moso. A ka mmino ke tla ke tsamela la leto pelu ya kae ka jelo. A ke a tsebona le mopelu ho botsente. Rata tsebele tsone tla ngke yo be ya kae ka jelo. Le bana ka mathata hlo hlo na tefelo le sedia fa. Retito. Yetu. A di sampo. O tsware mo. O tsware nyemmo. O ya fatse mwana ka o ke ya o di mo ya o di mo ka o ya fatse. O ya pele ka o ya mora. Ya mora o ka o ya pele. Wa tlan tholo tsheke sekisa. Yena etsa ngo fufule le nkommo. Yetu. A ja ubitsa hle o kete ka tsatsela la tswala ha wala hle wa se bakeng sene pa etseng o mileng. O lapeng ka rolo tsa monate. O se ka fetwa ke mokete wa ka jene. Aba ka hopola hle ke bone mela etseng kwano. Mahwana sello. Ke ja butu a masuwa. Ke wa hola ka jene. Happy happy happy happy happy. Happy happy happy happy happy. Rantsa re sa phetse re le sadia fa malo hola. Ala hola le sadia hola le tsama sathe se. Happy birthday ngwana eso hle. Wena mahona wa sello. Re bua tla ho hlola fa tsa botse hanne. Ba ba di re tlhake tsa di ntshomelo ka tloelo he. A ke tla go fetse gona re ritetse jwang ka jeno re phehile ge tutsi. Ke tsentse masutsa ka jeno. O tsaka se se ichu. Ke se tshwere ka papa. Ba ka tsela salad nyana ka mo. A ke shebona ke ka tlolo mahlono no bo hle ba ile mbanyalo banyala ka jeno. Dingwe tsi tsen tsala ba khwenya. Ena mahlono le ke ya bana besohle. Wena ntate wena abu tutlo tshwara mmeno hantle o tshwara o sieno hantle. O ska mo hleke fe. O ska mmelo tso. A o suska rwa ka ntate. Ka mo phamisetsa lentswe. Kana go tso hlokile o ikho kobeli. Le a hele lapa le letle. Le mo futu. Le tla tsela rat. Wa tsiba ntate o tla fana ka ditsebeletso tso hlake. Bo chelete jwa lo jwa. Etcetera etcetera. Wena mmotla sebeletsa ntate ya ke re tsebeletso tle di ema fa phendwa. O mo phela masufutsa di jwetsa mona. Ar manta o mo tle ka papa le nyenyana. O mo fetola la go be di mana mo go nyenyana. La ba ga go mana ha ga go ntate o mo shape ka ntho tsa bana ba kene.
lwana ntate ne nimano lo fara thada o tlemmeno ga dimpho tsebela tse dikele ba batuwe.

0: Ya kala nyaka. Fitle motho. Ke na go amore thetho. Ba mamedi ba re FM. Tswa nga o fela ka matlo le mamele. E gautse ka tola. Le motho. Seria FM. Ke mo le. Halla re duwe motho. A we tshwere ngwana ka wa tobetsa. O bo sokelile re se di alla le ke le gatalla.
1: Omametsimzwa ke ka tshela emu emu tshimuratini polisi FM.

0: pakeng tsa 1 le 19 ha Mahikeng di tla ba pakeng tsa 2 le 21. Professor of the State Bloemfontein di tla ba pakeng tsa 1 le 17. Welcome di pakeng tsa 2 le 17. Bethlehem di tla ba pakeng tsa minus 2 le 16. Northern Cape Upington di tla ba pakeng tsa 4 le 22. Kimberley di pakeng tsa 1 le 18. Western Cape Cape Town di tla ba pakeng tsa 10 le 20. George di pakeng tsa 8 le 18. Habifort West di tla ba pakeng tsa 5 le 19. Eastern Cape Gqeberha di tla ba pakeng tsa 6 le 21. Makhanda di pakeng tsa 7 le 18. Ha Graddock di tla ba pakeng tsa 1 le 17. KwaZulu-Natal Durban di tla ba pakeng tsa 14 le 23. Richards Bay di pakeng tsa 13 le 24. Pietermaritzburg di pakeng tsa 5 le 20. A Ladysmith di tla ba pakeng tsa 1 le 18. Ditaba tsena tsa rona ya bosupa mmoho le temperature di fella mona. O ka boela tamele memela tse ding hape ha nako e tlabele hora ya borobong. Bokgatlhelo kwa bobedi wa merethetho le emotso moratuwa.
1: Tshebeletso e ratwa. Lesedi FM.
2: O mametse Mzwake Katlego. Emotso moratuwa.
3: Ke re mo tsoma ga du ga motho ke mo gata go feta tshelete ya pampiri ye ga nka be tshaka wena go ja go tota ba ding ke ka fast starter pela mmoko motho a go pantsi mmoko le vepena ga yitsa ntho ile nngwe ke ga ga tola ka la bo hlokang tota ba so a ke motho ke mo gata go feta di ke ye fitile ga ke go ke monna wa ke mo tsaba ke go ka monna wa ke mo gata ha holo ke gata mo shara ditswang ka tshela ye mo tsoma ga du wa motho ke mo gata go feta tshelete ya pampiri ye ga ba shu mo tsantsi mo shane mo kumtsa yana mashara ga pena ga tira qidi ntse go fana jwa ne ke tshoche ra ba thonta ti ke ra ba thonye mo tsoma ga du wa mashara se ditale se di FM le se di feme ke mo le ba ha holo ka ena na kuina ha
2: tafwe ho le sedi FM
4: mabiri a sebele tswa le sedi metsotso ke supileng ka mara ra ya bo super re tla go tsholela tsona di cheese tantang etla ga wa ke le rure taba taba ke San City zia khala ka ma shobi dela metsotso supileng go dingena phupjane ntho tla ba di etsa la ka mo taba ke tikiti mo tsomo ratuwa tikiti le tsoho 350 randa re ke na mmogo re keteke mmogo mane San City Super Bowl o e fumana velo ticket pro empa he ditoloke seponono
5: siakhala mo San City e gotlile e tshesa go feta pele bona ha se mokete wa mmino fe ke mokete o mogolo wa setso Afrika Borwa re keteke mmogo le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanner Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Bautisetsa Mollo ho Sun Fest tsena tsohle di tla be di etsahala moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metso supileng Phupjane Sun City Super Bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare ditikete tsona di fumane ha ho suncity.co.za le ticket pro ho ala ka 350 rand ka sesolo se fete ke siakhala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag siakhala mo Sun City
4: ah nge se nge ke ka fetwa ke batla fela ke ela fela ho utlwa Shandesh ya re ha ke tsebe ka pake selenda ka pake sedutlana Ee, ke ela fela ho utlwa enko enko mono ha ba bina pinyene re moratu
6: I was worried about you when I say I wanna love you
4: we le utlwa pinyo ah ke ela fela taba tseno fela ntho e tla o kenya mono ke tikete mabedi a tsebele tswaletse dia fela o ska na tshetsa nako o ntse o ketla o tla bya matsohlo ho nkuvetsa nnete tla wala matsohlo ho nkuvetsa nnete fumana tikete ya ha hona jwa le mabedi a tsebeletso le sedi nako e sa le teng o tle o ske wa itshola ho ba tsona ka nnete di mathajolo ka metsi ticket pro mathela ticket pro hona jwa le o hlo ifumane o fumane le mmogo le balapa la hao re tleketse tjena motho ke nwa ka mona
7: wa qala mo ferefere sia le moyeng ntshuma ke tula ba re setsokotsane setsokotse ya sia kae banna sa tsena batho u bona murakatshela ho bona tebelele letso ke mo supatsela navigator shabazwane ka mamelo valmarie ngwana mme
8: clientele e mona ho sireletsa le balapa la hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka sireletse dilemong tse fetang 30 e re ro pepeletso e tlotlang bophelo ba gao le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di plan tsa rona di tekwe tlase etsa ghetho e tshwanetseng hlokotsa hao enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlubotsa bophelo ha ho tlatsa di forum sms le sedi ho 34774 ho 34774 Clientel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
9: Ro bapalla pina tse monate le nanao la merithito ka mswake ka tjhela. E mo somoratuwa.
10: Kwa day, ho ya ngwana memo se mo somoratuwa. Anna o sogele bo amo tla se ga se bujeng kwa ete mona hai o bo tsa yang o betsa yang kwa ete o tsa yang a go tlomola pelo tsena ba hai o le jile kwa ete ile tsegedi yo ngwana mmele itse mosu
4: o se betsiwa ka go bebe fela me re tsebelo tswa le sene antla ke ya go ngwa kwa no ke ithumme a ke ithumme a ke ithumela teng ke gong le se mo le botsu botsu botsu Makubuto mpepe he mere tototlo ngise mere sebele tsole serikile ka tsamane tiba hlerretsa dintho ka tloaelo a mogwala mola o ramo ra dingwe ditsentsha le bagwenyana re tloya go yona jole he love to the power of 3 e ke tlo fa pina tse tharo etse o ka tsona re kitika le rato ka no tsebele tsonga le sedi o mere tete le hantla ke di bitse di pina ke di mphotse tswa mpelong ya sibuhudi a tse tlang ho wena ala ke khatung go ka pere ke ntweka ka ngkhomo tsena ke sekopanya di boko mabedi utlo na tefero hle o thata ka ntho tla ike o ka iketsa nyona bophelo mmo o hane ka wena o hane jwa ro phila o hlonami o phila ka segupi o phila ka pelo e tletseng le hloyo o hane le bana ba ha ba rute re bana ba ka nna ke motho a thabile ntate a batlang dula thabile ke mme a batlang dula thabile ka rute bana ba o seba bana ba go ba tsejwe e le bana ba tletse legato le mofufu o batho ba supa lapeng lane ba re bona moo a ntate wa mone wa itjee fela tsengwe tsejwe le ntate ya tlapunye

0: la emu somoratu go lesedi fm fa
1: a di tloele mollo o tlo mo atametse pela ha a re o so utlwile seporono o itseng o so utlwile ntate majabasa ba o itseng o so utlwile ngwana ba monna mogolo o itseng wena tshwanetse ko atametse ema moemis molate ka kitšhining ka mo molate ka foreising ka ma molate ka kamore o nyolole volume ebe o di ke tla bua le baisane ka mantang ke tla ya ka bena

Are ke makarapa se bonge bonge. Lazarasa ga go di le sadia fam. Are nga makarapa ba me tsusunga ma shobe jela me tsoro bong re go reng ya borobedi. Retito. Lesa dia fa bong kuke hlotlompe. Abere ke a tsiba re pelo na le me hopotse ntenga jeno hlontetsetse he. Ke ba bitsa. Etsena le limpotse tha ru tsene ke di ke u fa tsona ka jeno. Ya tsepa na tifetswa go le ke tsona mpotse na. 0826 0303084. Nka tamela ke tle ke tsiba ho wa tamela. Ba re tshi bonono. Ake na sa sanga mushana. Ake tla pesa fast. Ye makola. Toma tamela go sa magile.

0: motsomoratuwa ha go nkukehle o nkise ka mona ka Polmit Fontain makalakale steak spread mo ungile nka theolwa mesite nka reuwa lebitso ka bitswa ka hore ke mme matshulele se ka u
1: wa
0: go nkise hle
1: wa theolwa mesi
0: ke ngono scout ke ya leboa thank you bye ai
1: oh no no
0: disco wena
1: ena je tsiona disco mes scout ena je ona disco net e motho wa ithuka a theula misika mo e motho bra tuwa a theta dipitla morena hle a ke le pho ke ntabanyane ka thabo mvelo komo ke le buile hle khobane yeso a ke phamise matso ke a kokobe a be re tito hela ke phamise motho bra tuwa ke ke kallo wana majaba jaba kopanya diboko ke le be mane difateng se fateng ha tumane magwagweng abita asena ke mo ga segaele 88.4 mafifi a ke phamisa ba tsole tebe a ile tsena tsoa section tsela dikere a le ke ya hantle 120 kilometer ka hora go tsama ka lebelo le dumeletswe mmileng wa moho a khubunga maho a timo swake a timo swake Aro go botsa matsiriso nyoka mangwana waka a go sa itobaletsa o hlemo ya o pumulo ka khotso a bona ga tapinya tsena ka pilwa yotlhe a sisipho nyoka ka mana ka sa strone matlake a se pono na gana lo na hle go botsa khalanyana bona mme ka nnete ke pepela wala sanda wana qokolo sinkwa kwa a bona ga ba ka opula ngwana swa sa itobaletse ke mokwena champion a ipitsa bolesa maya o pumula ka khotso ngwana weso a ga sa pa munne a bi bi khotso hle mkunke nkuke o mphe hepelong a maga tuwa wa ka ntate mo sese a ke kiona pela ka mone motsumo ga tu a re ke borata ha ho ma ga thabile mo sese ma putswe le sotho le sadie fa mdi bela khotso hai zeri
2: mere tetho jowe
3: ai ka mo go tswa ha o se phaga e motho mo ratuwa nja ge hle o go nna gele ka go khubetsana le sotho masego ntse ke bona mama ga sima ga sihle ho re na re ga metsena ntse di mueta jwang hle we le
1: a utlwe
3: jo ha mara si ga me a thone ka mo
1: wa utlwe wa go lla mo ratuwa le tobele
3: ai bo me re di tholie
1: le sa di fa mo bala khotso hai
4: Ntamzwathe
1: le kai
4: botsa
1: a bona tlhile ke ya khubo
4: re teng mzwa ke nkuke go lahlele mo le na magadi thabeng go makoti a magolo ma matana so soka le tuti a buti a ikire so go lukile o so go lungile baba
1: a o pepi pepi hlengwana eso
4: a o lukile mzwa ke ke mama khubo halala ka la botsa halala mzwa ke
1: a ke le buja le sele fa mdibela khotso hai
5: lo sedia sam hello
1: le kai
5: ai bu wa tsa ke
1: o ke bo kolla mona ditlwang
5: ha ya bo kolla ntate
1: ya futhumatsa ke marie
5: ai ke marie ya nna ke a u sipala sa mokotlo ka mona ka pelko ha ni paka
1: ke le buje le sa dumela khotso
6: e le era ntate mo zwake man le kai papa
1: a mona tere ka mngaka
6: le nna man ke phepi ngone so bo le melika ya mona eastern cape
1: pelo e hopotse kai
6: Hey man, we want to see that you go put a halle. Moki do lantin Rockland. Take it to Rockland. Sin, sin Rockland. See a bloom something. Rockland. See a mani. How will it inah?
1: Oh,
6: Moki will it sing.
1: Pinat inah kagua.
6: Why is it what inah?
1: Hey, handle. Give it to handle.
6: I bet a career. Come on in.
1: Give it to handle. Come on in.
6: What about the next bonus? So,

0: ke nagana gotla ke a utlwa ga a dikopane antle ke tla utlwa o sego mokwena a tlowane wa metsi a fofa ya batasbyan
1: maneeleboile
0: motho e mongwe o ne a tshwere kaekae mone a botswa gona a tsaga ne bosotho menna name le bosotho lo o tweetok a re mokwena wane wa metsi a tlwe a fofa mane Lesari! Kotso!
2: Hallo! Kotso ndade!
0: Lekai ndade!
2: Kote yo mutuma ka tuwa!
0: Ndade!
2: Ndade makopela ka mona ka khuka stop ka mo hola ndade.
0: Ndade makopela ke ya lebo wa kere.
2: Kai ke ndade ke ra ke go ntse mpe. Ka mo se mo se ja ka shuti ka mani.
0: Ndade!
2: Ka
0: mme ke tsaya ka mane le ka mong ha ka
2: tsikwana.
0: Tle
2: go palamisa
0: dumela.
1: Ee la kwete.
0: Le kae ngwaneso?
1: O tshwere le go ding thwana ma le bogolo location ngwa le sanda bana.
0: Ha re sama enda, ha re sama.
1: Wa teng ku nku ke on lahlele ma le bogolo location ning re tsogvile.
0: Ngwaneso re tle go palamise tshepena ga tsama.
1: Tanki kwete.
3: E mo tsomo ga tuwa dumela ngwana ntate, dumela ngwana ntate le radio. Me re tuto we. Pelo ho potse tlase ntate, tlase ma ntate. Ha o gonwane go ana go potse gaitsedi ya ka o thoke mphonyana. Go pa ndubeli setse gaitsedi ya ka ha o gonwane go ana. Amogena mo papa.
4: Dumela sponono, dumela sponono. O bua le Elizabeth Maboyana ka mona ka Vala. Ko nkuke o ko nkise kwana stack spray di hlekile bona mme wa ka. Ke o kopa hle sponono sponi ke o kopa hle a go nkuke le nna hle
0: o bona o ka ga sponi teng a o bona ba la o ka ga sponi vele ke tla botsa me
5: mzage bana e bo zwa ha tu ya bana ka bana o re monna ro ji o re mo kwela ho sa ya fofa kwela ho tsa bana o ga zwa o di mo di bo go fatsi fela re tsantsa ra sholeya fela ha hona ha tsaki a go mpuke mpuke mzaki go mpe mana ma ntse ke tsufa te di ntse wana ke ga ta u le bana tanda i jo se era mwana mo ta u
6: lo la bana ma fifi me ara sangwa leso ela ke da te da ga sangwa leso ka mwana ga a stoki strae ga mona mona me a o viana le go pana mae ne mona a bo go nkuki a tsau mpe ga gana mona me ba ne mo tseng ha ga le jwe ma ne na sa ga tas ba ke sa ta ba o si bu mona me a bo ye ga no a ga mona ye ga mona ka no a ga le bana be shimo no ba ka pa se mona so ba ka pa ha ba di mela ho lo bana a ho po tsa khale mona me ha no ga mpona ke ja e fela mmino ona wa mpakanka a no ka rata ngwana mme ga e se mono moae ngwa ka mabota ntatota
0: a ditlwele mololo mmino bathong tse batla di fela motshomo ga tuya ditlwelele tsa dimatheketana maotong di kene mmileng a tlela ka dijofa ge di lebisa sakeng a re mafifi dinyolola dikausi ngwana mme e tla dimathadi ya odimo e ka di ya fatshe di ye fatshe ka odiya odi a mduma selela Arampari mphe ngwaneso akompe hlanya tsama akong

0: Sepona nena pina. Karato ke mkhase. Akhasi. Ke thabiso mo ete Mr. Moneymaker. Ringa le beme RBM sisungela shono tsho rebele Yvonne Chaka Chaka. Eka from Juma Sinyela Ripabi. A Jonas Gwangwa Khomo. Ona le kapule nngwe ene ke buisana le ona ke ngkhone ntate mo holo jwale. Ba dule ba lahlana mehlena ma ga ona a tsamayang. Tlo mo utlwang tsa re go tsamaya nna ke sa o batla. Le nako e fetileng ba ba itse o tlo ko bue ka taba tsena tsa gone gedio ngwena. O se ka batla mo. Itse nna ke thaka maqheku. Jwale ba le babedi tjena ba pompa ke batho ba. Batho ba sneefe. Ba le babedi tjena. Le ya bona no. Ke le mogolo mo na sa upile mo na mo na sa nkile a i minzala mo nka sona le mo sa di mulo wa se batla ba le ha se fumana go na se fukae ba la ke fitla ke u tla ke qaba mo na o tla mogolo ntate mo hola balwana a nna nga itsela a ye itsela Like you have a little bit of a gun. I want to tell my to see you. So I don't know if you're a little bit of a scar. I see you. So I had your scar. I see you. I see you. I see you. I see you. I see you. I see you. I see you. I see you. I see you. I see you. I see you. I Ke ga go ja ditse mae. Ai. Le ga bona mona mo le rona nna ga o le tswa dine neng bona. O sa imola mo ga o le tswa. O tle ke rekise motho mo ga tuwa ke gotlhe.
1: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hao. E ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa. Ke mong ka wena o le mong. Godisea di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tla tshwedi forong sms lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: And now le metse kotsing ya koloi o longwe ke nja ka pa bohlaso ba bongaka kotsi ya sithunya ka pa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate bo ramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotsenyeo ba letsetse ho 012-452-9260 ka pa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo
0: Ele ya bona mona mo. Ero le ka hlalo tsa mosadi mo holo. Le ke mona bolo ngkhono nje ditse mona ge. Le ke ftile mona ntho ngkhono nye ka mane. Na le temo je. Ngkhono wa hana ge. Motho rena sa tla hona mona tlo mona mo. Ere ngkhono ya nena ga. Ne ke tsaketse ngkhono mo. Ra bona mona mo di mucheletse ba le ha. Ha o sana ma tsa le te. Tla ba ka tlo ka bana mo ba ka bana pele ke tsa maemo ne ba utlwana mo sa di mo tlhetsa mo nna bo hole di jo mo fa tsona hantle ha ba ka ba balwana ho lo kae mo sa di mo lo wa khutla pa re ntate di jo ke tse ka mo kana go mo nna mo lo lebetse ka sa ke tla etsa tsene ke tla lokisetsa nthwana ha bo ne le rato wa tsebala rato a se le fikile bo mombo a ba lo tsi ole a tuta jwa Tabolo tsona se porono hlatsa di matha ntla dikere panteng. Ba shobere metsotsana le metso medika bana ra bo bedi meretso ke lena nawo ke concert ya mahala. Ela ke di square ne. A jinga ba ikutlo jinga me hopolo ha re sa mra mra. re khotlisa re bena go nya ha jole re boele re tshekeletse re ise bo ka mosong taba taba ke mmile mo tsobora tuwa mmile wa 20 wa 35 ana tsotsi wa mqebelo mo lomo o khomarela sia le moya sa ha wa re wa se khomarela

0: o tla pela sona mona o sia o se hatamele se ya le moya o se hatamele le sedi khotso le sedi dumela le sedi FM dumela ara tle ka mona sport le sedi
1: Masisi
0: le kai
1: fetene ka sponge
0: pole amunad
1: amunate go abata sponolo nna ha ke ba dungise kae ka takae ka nnete ba tla ngulela dikobo ke ka hatse
0: o tsho le ona le go botsela ka nne
1: mmm go botsela ka ka nnete ka ne sponolo ha ke ba tlo wa tsela motho ta ngulela ke to hazela
0: ha ba tlo go pari go ofi mona malapeng mo
1: ah sponge ponge tsena tsa ka nnete ka
0: le wile
1: thank you sponolo
0: le se dia fam dubela le kai a wa ha ka wa shisha wa shisha a wa shisha manye wa shisha
1: o ke ka o founa
0: a ja utlwa ja utlwa a wa shisha o ba le ile sedi khotso le ga ndati
2: then guys phone on
0: amara ati metapi
2: o mtsani mulari
0: arasiwu Aji mutiba ga se yana ntwe. Paneso.
2: Ala ndate mona tsika dinwe.
0: A se ke le fatse mongaka.
2: Ke theutse ka dibaka ke wela fatse ke di mele fatse.
0: Ndate le seri. Khotso.
3: Ah, masisi.
0: Le ga ndate.
3: Ba tere ga mo ma sabe ka tsong ke ngile ka tsela ntate wa ka.
0: Ngwareso.
3: Ya ga nekina ntate ntena lwena mathe.
0: Ari mathe a ntla kgire.
3: Ya ntate wa ka.

0: yela abuti majaba likai a utle man ke mkhulu mkwena dia man le respect makuru ke kere hana jole marimpa fela ke le ka mona ka ola khature se ke tshwere morwala magoa kere go nkuke tle go ngise mana ha ile magolo ko eng mana kere a abadumela ke le tsa radio engwane se imitlikanye eithala
1: hala la mzwa ke Elizabeth Shabalala yo ho mpo tsa ke santana ke qala ho ratana yo wa ne re shapa di jafe ka mifuta a mifuta ke Elizabeth Shabalala ka mona ka Heidelberg
2: Elisa a go tshoma fifi se e go getela go handle mo mafifi go tshwantle mafifi ke go dikwe ka net go getela fela mo bentla mo ramsa ke yona tsa ke monana ha ke botha botha mala sut a go getela sha ke mafifi mo ke go kwe go rona e tsawa se se ni fifi
3: ta ba tswa tswa go la di bui se ya le moeme
1: so go lolo ena e mo presenta to a ka tle ha moya wa e phuno ka khotso do ri a bra makgona yana ine ga di latse a ya ba tsipile bo go bona a bo tshere ka menwana mme go dube ya ka tu re tla ja e fa
3: go le lewele
1: ke sipa tsi mo khona yana close that
4: a di tibos le maletsa ti
3: a o le le go le mo fegefe go le se petepete go le nthe mona e ngata fela o sa itse bena o e qala ka kana
1: la la mzwa ke Elizabeth Shabalala yo
3: e ya Elisa
5: mo potsa ke santane ke qala ho rata ke batla go bua tabenane yo e mo somradiwa mino ha hona me e ke mo hlompha jwa lo ka me chagachaga ke mo hlompha me yo ke mo hlompha
3: mino ke mo hlompha se tsomta la ke palame koloi e nngwe ne ke re ene a gamisa koloi go na le ntho e ke batlang go etsa motswalela ka ganna koloi ena ke age ke re emisa koloi e ke batla bodugonyana bo bolokotsang ga e batle ditsupunae ga o jae fela pinyana ga o batle tsupuna ntho e tlabe e o tshwere mo fumana e o tsupunne o sa tsebe o nag go tswala jwa a ena a batle tsupuna e batla ntho e phalatse yam ntho ya ngwedimo lefatshe buru khomeng ha o monka o isa kwa na botsama le be o ntsho nyo laka mona o thegola ka mo we o nyo laka nyenga mona o thegola ka mo

Sibane, bana ba ja e fa khale motseng kwa ba bepile bana. Aba tsoga ga jene ka latsonga mo. Angwana na tsala ga nya. Ya khala vela ga jene, vele vele tala. Aba tsa bo siba. Omme ba. Ayo sportong ka ngwana. Ana ba o jugu. Mo jagile ka mahetleng ka. So tu jai fasanana.

fufule tswele tebe a je go pa jamelo go go go mo se go pona di wong a le shebele tswe mena metso sura re nya borobong jona ke party ya mahala mo concert ya mahala a ke se ba mena go ena e hlile ke papanyetsa yona ba ntseng go potsa re se ponono mo tsotsomo a re ntso ngisa ka a uno nguka ngukile ke le malaudia tsalo so vetsa batho o so nja la jala mona motse bua ka mogokisa gone ka teng a mogori ke ya ga di sa tsheng ka teng.

0: E ka ba ke nyeo ya CCMA, ho thata le mekaniki, ho blacklist wa lebitso ka phoso, ka botlalo ntle le kgang. Clientele Legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho Maafrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, di theko e tlase, o ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba R745,000 ka selemo. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya R5,000. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Batjha, le motheo wa setjhaba se seng le se seng. Re ipiletsa ho lona hore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse
2: pele ya pele.
1: Re tle re ikotle difuba ha setjhaba sa rona se se se ballwa hara tse tswetseng pele lefatsheng ka bophara. Jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976. Lesedi FM.

0: karolo ya Lesedi FM ha e ketika dilemo tse 66 le metso e tsheletseng le tshwere ka thata le o thusa o aha botjhaba ba basoo
1: ke teng ka arowana le Lesedi FM sekophelo botlhe baka
0: Lesedi FM ke molelwa
2: ba ditse ba metso so ke o bedi re furaletse ho raya borobong o fela ho le jwalo ena tshebeletso ya Lesedi ke molelo ha ke thato hatsi ya hao ke tshebeletso e ke tekandi le mosi ma shume ya tsheletseng le metso e tsheletseng tumela weso ke mo elo be king madumehle hello hi nna ke dikeledi magesene dikeledi go thileng tsing sa tlatla matsholo ha na betla itso betle e thopola Hashtag party time and nako ke ya hore nna lona re tlo nyakalla re jaife a tlati le ke se se bo fela hore nya le sumele mesimedi mme ke le bula ho lo khaitsedi ya ka mzwake wa hakatshela ke ya le boha khaitsedi ya ka ke ya le boha emotsi moratuwa yena go tsara monate man o tlo re nya na botshelela o fihlela hore nga e borobong a re hopotsa dintho di re di lebetse a ngopotsa nngwe ya tshwantshiso ba dubesa la mina ke re ha ke le bula holo we sohle e ba le busi bo botle ba le mafela beke monnati mabodi ena nako ke ya hore nna le wena ra jare ka peta ana maqhubu re be metswa le ofhlela ho renga le shubele metsi medi ka khitla busi bo boholo o le lapeng o le mosebetsing o le tseleng o ntse o itukisetsa ho ya kae ka pakae ha o le jalo ho jwalo Hashtag Lesedi FM, hashtag party time, hashtag 66 ke molelwa. At Lesedi FM at Lady Soski. Abulela motswalle wa hao le na bulele ya hae metswalle hore chomi ho monate man.
0: Lesedi FM ke molelwa. Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.
3: Buma mputi, ba abelana ntho tse ngata. Ho setlela, boikemisetso. Jangelo Baba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bo mampudi mo putsa wa bona Calling Black Label Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e tse di tsebo mampudi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba di le motse ka tlase ho tse 18
4: Natifela ke monyaka o tletseng thabo wa spina ka Spina Zonke Tournament of Champions. O ka ikhapela seabo sa tjhelete ya 500,000 rand. Betsa ha bonolo fela ka 2 rand ka pao feta. Ho di slot tsa rona tse ikgethilweng. Mme o nyolohe ho leaderboard. Ho lo betsa ke monyaka fela o spina le rona. Betsa hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.

boleng ba basotho. Lesedi FM ke molelwa.

Odi zile ngwana ngwana na kidike lady magesene ha rata ka mpisa lady soski ke la tshelela ka tsheno go dina hodimo ya pupchane e ke re le tsa singela botshelela se le mo sedimo sa di ketse pedi mashume a mabedi nanga le metse tshele seng ha hula ka jeno happy birthday ka bo khabe ma tlhono le kene weso o bona seding tseng ata ho pula re teng di khoka hanong tsa rona tse fapaneng ho X Facebook Instagram @LadyFM @LadySoski o ka hla nna imamela ena ga se ka kotlelo ho ho SABC Plus ha o sena yona e download hana ba le jela mkhosi ho tlo ska sala mgao pele he dingatsa ho le se go tshwaretseng tsona bo seng bona metse tsinge le shimele metse mehlano pele re kana ho renyane ya le shome classics vaults go hopotsa sa mo ba le tsa mo beng re hopotsa tse seng mo ba o di la fela he ile me hopolo e mnati bona le batho bo ba ratang bo ba thabelang o le kae kae liesa eng e re sa tlo go botsa ka yona tshennete ya salang ke be ka ba ka go botsa tshomi pele he metse tsengene le simo le metse mehlano pele re kena horeng ya le shome re kena motho kongwe rona o tuka malakabe #classicsvaults note head on the ones and twos kena re sa ngatimo le tlase re kena horeng a ya le shome le ena pele he a ga pele mo #djwithmix metse tsenge mashome mararo ka mora hora ya le shome go ne tsebele tsenge le sedi ho party time a di tlwa le mollo mogotsi di tloha le mollo go tshwere fatsi on the ones and twos ke na re jae fiseng re kenye so like atla ho reng yane ya le shumelo motso o le mong eya ke a bongwe ba tshwele ng hore e la qala chebo ho le ba le ba qala ka motse ba selong sa 2012 a tumeka ka moretso wa deep le afro house tsholo tswalo a theha sekgele sa mmino sena se bitswang ka gore ke Under Pressure Records kwa no Afrika Borwa mo e leng gore batho ba tshwana le bo Inonapa, batho ba tshwana le bo Edward, batho ba tshwana le bo L. Michael ba le bantsha ditlabonane tsa bona ka tlasa sekgele sena sa Under Pressure Records kwa no Afrika Borwa. Jole he bosing bona re na le yena ho #DJWithMix tla re tsa mo ferefere fela he pele re kena motsekong wa ha re tla ke re homo ha engane le ena pele a re jaefisa. Wa isa hala enga bo pele ba ha mo khotse. Eh ke le bona ke le na bana ka di jase tsa majoni, di bottleneck, di jase tsa ulu, di katiba tsa ulu. Go go lutlo re se ga mesela se tla go baka o di mo mabaka a bohloka ho lona ke ke ba ye aba ye. Ho tsena go pele ba ha mo khotse wa ka. Na mo se betseng na o lapeng. Na o tseleng na wa so kae kae u tshwetsa ho ya kae kae. Mm? Ho isa hala eng ka bo pele ba ha. 086-000-3084 086-000-3084 ke nomora mohala tsubile ka mokgwa wa WhatsApp nomorong ya 079-758-5066 079-758-5066 X Facebook, Instagram @LadySoski #ha o le jwalo ho jwalo.

Matsatsi se ya mahlano pele re ke nna ga dipapading tsa mohope o lefatshe tsa FIFA 2026 Mexico Canada USA re bone checka nete ba ile ba nna ba tsamaela pele ba hlankana hele ha o hile ha ba le mathata male mane a di visa zwalo zwalo hlo ba sena sa bona sa bafana bafana empa che ba fihlile me matsatsi ngana mabedi re bone ba tshehetsi ba ba olo ka nete se fela bona ba baholo rona re ntse re le baholo che fela he ba tla ba teng ba lotse hetsa ba senyana ba rona kamane ka dinaheng tsena tse fapaneng mo tlahle go tshwara dipapadi tse kgolo haholo tsena tsa FIFA 2026 le papadi tsa lefatshe tsa papadi ya bolo ya maoto. Rena le bona la botlhano le leng bafana Friday. Don't it sound a la botlhano le leng bafana Friday. It's a smash. Just do like I do.

Ke bile ha le motsa mae thukwane ka mane ka Hillborn o ka Peritona a go tsama metsena a tsebele so ya le sedi. A ba di betso se mona mae disinge ele teng re lokela hore tere kana mo sokong wa rona #classicsvault. Ke botsa go tika mala ka ba di tlabula netsa mo bole maobane ele mo sokong go tlhopiseditsweng jo lo ke node head. A ke nya hantle hore nyane ya le shome. DJ my DJ. Finya play.

Smart is a message to kids, listen, N5,

Dumela Lady Sosi, ngwana ngwana nanso ko mamese ka SABC Plus app ke le mosebetsi mona Pixburg ke di o mabane. Hai du me radio Sosi re ho re nyala simele mzimidi. Lady Sosi ne jira ka lola ka lesa a leta fusi msolodi mahlonono ona hola sa sina ka jeno. Ke le ngwana botwa ka yena ke le boa mabane o ka tle ho mmane mechete ke re hapu hapu ya mahlono no tjiu tanko.

na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di seha di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Lesedi FM. Ke mole. Hey. Mogwabo wa setso le puo ya Sesotho.
1: La basamba nabo. Masoli nabo abangane bethu. Sobase gara nga lesedi. Mushebe metso sike mashume ama vedile metso mehlano. Rafara letse ho ga ile tshumele botsole mong. IKA and that's the C. Lemonade.

0: Kgotso hape Soski. Lady Soski o ntse o ntshwere ha monate motswako. DJ ya rona ke mofa lefeme hodima lefeme. Ke di ya o marabane mona Ficksburg. Se la monate se a le moya ngwana ngwanana. Ha re ngorenyane a lefeme le mosebedi tango.
1: Tsebeletse ka tanga lesedi bao dishebe metsotso ha ha balahwe ba e ba shume a mararo. Re furaletse hora ya lesobe le motselemong. Hashtag party time, Lady Soski. Ka mabese ke le ka mona ka Kroon Start le qhubungela 90.3. Zined Chabasani. Eya, o mametse na tsebeletso ya lesedi. Re ke le dumela ke Edmond Khutlwane. Ka mabese ka Bloemfontein. Ke le ba hawese, ke le ba edi. Dikene dike phehello dipoko Morgan Kronstadt. Ha o le zwelo ho jelo banyeo. Ke mo sebe seng ke na le bigi na ke di a re tsana night shift pere e tsore singa ngata o e sohle. Hashtag party time. Ke le ba hawese. Ngale sendi le mo ke se mo jume a tsela tsikile.

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka pa matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Na o bone sesolo sa founu e ntšha gape
2: o etsagalang
1: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e be o tswa ka founu ya gago le tsogong
2: ka nnete
1: eya go jalo
2: ke bokae
1: samsung galaxy A06 ke 1999 fela kapa o ka e fumana ka founu yam ha pep sale
2: ao tšhwane ke e fumana jwantle
1: ka prepaid kapa contract boikgethelo ke ba gago
2: ke ya lebenkeleng le gaufi la pep gona jwale
1: le nna ke tseleng
3: samsung galaxy A06 e fumaneya ha pep fela go na le dipehelo further together vodacom

0: Ponto wa selebo.
1: He. Na o bone sesulu sa phone in chape.
2: Eh, o etsa halang.
1: Ke sesulu sa Vodacom le pep fela. O ka kena le bengkeleng. O lefe e bo tswa ka phone ya ho letso ho.
2: Ka nnete.
1: Eh, a o jwalo.
2: Ke bokae?
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Ka bo ka ifumana ka phone yam. Ha pep sale.
2: Aw, tsane ke ifumana jwang hle.
1: Ka prepaid ka pa contract bo ikgethelo ke ba hao
2: ke ya le bankeng le how feel a pep hona joale
1: le nna ke tseleng
3: Samsung Galaxy A06 ke fumane ha pep fela hola le dipehelo further together Vodacom
0: ponto wa selepo le ratola hao.

0: Monnoha. Bafana Bafana ba ile ke na tshisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mo se mafatsheng a America, Canada le Mexico.
1: Bafana Bafana is back.
2: Re motlotlo ka sena re le setšhaba. Ha re eme mmoho re ba tshehetse. Re ikotle difuba re re. Le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa, lefatshe le ao ananela.
3: Goal, Bafana Bafana! Bafana!
0: Latela diketsahalo ka botlalo le kgaso dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho otloloha ho Lesedi FM. Ke Molelwa.
2: Batjha, le motheo wa setjhaba se seng le se seng. Re ipiletsa ho lona hore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse
4: pele ya pele.
2: Re tle re ikotle difuba ha setjhaba sa rona se se se ballwa hara tse tswetseng pele lefatsheng ka bophara. Jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976. Lesedi FM ke Molelwa. Lesedi FM le tswela pele ho aha mmoho le setjhaba ka kakaretso. Monongwaha, re keteka dilemo tse 66.
5: Happy birthday, yo, happy birthday.
2: Jwale, e ba karolo ya kgatelopele e tliswang ke kgaso ena. E nkileng ketapele ho tsa botjhaba ba Basotho. Lesedi FM, ke Molelwa.
6: 086-000-3084. Aru utlwe he, diaro paraponto wa selebo ho kae o nanamang weza eng. 086-000-3084 sebele tsenga le sedile Lesedi FM a ke Molelwa wa rato wa lelo wa rato wa eish je ma ferabe re ke motho a pele o teng kwa le dumela le seri
7: ya tiponto
6: eh chapozo
7: ne mami ko pompe ga thoko o ntabiso
6: ngwana mme tshe kopa o tloletse ka morago ra pele o utlwa.
7: Thank you ngwana ntjale.
6: You taba 086-000-3084. Chai. Chai. Ijumelo. Arre. 086-000-3084 dumela.
8: Hello.
6: Hello.
8: Hello Bunduza.
6: Lo
8: baby mello, hey, Jimmy Jimmy, so na para sa mukha lang mamit mo chulong na nanti pa nchik niga eh, siya si Jimmy galan nchik zegere, hello ponto waruna,
6: hello,
8: hello,
6: ako mbe pony,
8: kaya
6: Impati.
8: Nikito kinyo sa nafu unumara zani.
6: Uife. Hala kima tsineza o tanileta ponino. Ugo.
8: All right. Eh, kita rekela, kita fa tsineza o tsai.
6: O sho o tsaka rekela.
8: Eh, kita reka ke tsa.
6: Ha. Nalama.
8: Nalama. Ah, ke monfela, ke mo khetse.
6: Oh, na sa sile mona tlotlwa.
8: A mona tlotlwa.
6: Chapo ho jwa ngo tlwa.
8: Ola ola.
6: Ola ola.
8: Ma mo ha tsana wa itse go tsene di tse ga mosi.
6: Khoa.
8: Mama khoa. Alright.
6: Ichapsha.
8: Bye.
6: Ba metsela Lesedi FM. Hello, ke Lesedi FM dumela. Zero eight six triple zero three zero eight four me.
9: Oh,
6: hey, Chapo Joa.
9: Oh, my God, oh, Uncle.
6: Hey, Chapsha.
9: Hey.
6: Oh, God.
9: Ola, John Ragiman, Mama Ponko.
6: Well, man, guy.
9: John Ragiman, Mama Ponko.
6: Hey.
9: Hey.
6: Hey, Aru, what you my base?
9: Que mole un poco ayer.
6: ¿Eh?
9: Que mole un poco ayer.
6: Oh, ¿hola se dice FM? ¿Qué bueno manca
9: John Ragiman, me. Ama punk.
6: ¿Eh? ¿Qué era Bautua?
9: Kelebo.
6: Mabetse le se di FM. Hello.
10: Hello puti kunjani?
6: Kya phela Fiki? How are you?
10: Ah, ngiyaphila baba. Yo ngiklalele no mama, umama yedulele, mina ngiklalele.
6: Ulalele ule kae, mabetse ule kae?
10: Ise kae, no mama.
6: Kaya jikai, o kai, fikile o.
10: Ke haye.
6: O kai, o haye kai.
10: September Balfour.
6: O pikaya.
10: September Mandela.
6: Sixile Mandela eke.
10: Eh, pila skolo sa ba ke bodu go khanya.
6: Alright, bo bona sa sile mona thi dumedisa mmela pe mo outwa.
10: Eh, o nya sokoliza.
6: Ba metsela se die fa bodu ye.
9: Hola Ponto, ozo.
6: Sile Ponto, sile ke banga.
9: Sile Ponto, Natural Coast, Mgatswana 88.0, ke Spain.
6: O mo sebetsi ka pala pengwe ra mme.
9: Spain.
6: Ba ga lona ma khosile tsetsa Mexico, ba neng letsa jwalo.
9: Ai, ke go ntsha pele.
6: O a we tsebe.
9: Ai, ke go ntsha ntshana nso.
6: Ngwana mme ke le bua holo outwa.
9: Ah, ka tsela Ponto.
6: Nala mangwana ba re.
9: Ah, no ke wa re ka di kantle.
6: O kantle. All in order. Ha filibo la tsho.
9: Ke a pula tonto.
6: Ba be se jolo se be le sala se di dube.
11: A di ponto.
6: Ke manang kae?
11: Wa le mele ka tse.
6: A mona dik bo le mang kae?
11: Eh, yo le mpe ka sala ka mona ka itse.
6: Eh, la
11: ho bua mbona.
6: E shapo ho joa.
11: Ah, ke mla pinto ana mona. Ho bua mpe tumela.
6: A ke shapo ngwana.
11: A ha u di ngwana me ba ka tlimla.
6: O ho ka bua le nalo ka.
11: Ke ke di mona mona ga ngwape.
6: O na le mang?
11: Mme o go be ke tlimla.
6: Eh, ta tsi bona ta ukwa.
11: Ya ba ho tlimla ka.
6: Itse da, mama di re ke re ke se ke ahle.
12: Hi. Na o bone se solo sa phone e ntsha hape.
13: Eh, o etsa halang.
12: Ke se solo sa Vodacom le pep fela. O ka kena le bengkeleng o lefe e bo tswa ka founu ya ho letso ho
13: ka nnete
12: eya o jwalo
13: ke bokae
12: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela kapa o ka e fumana ka founu ya ha pepsel
13: hao tjane ke e fumana jwang hle
12: ka prepaid kapa contract bo ikgethelo ke ba hao
13: ke ya le bengkeleng le hao fila pep hona jwale
12: le nna ke tseleng
14: Samsung Galaxy A06 ke fumana ha pepsel
6: Further together, Vodacom. 086-000-3084. My Mr. Lesedi FM, Lesedi FM. Kimu lelo warato walela. Dumel. Lesedi, Dumel. Dumel.
9: Yeah, Dumel amra na pon.
6: Hey, shapo.
9: Ah, gito na wena dade.
6: Hey.
9: Yeah, utone sin shabalala, no.
6: Ke bua le rona kae?
9: Eh, o tsone le seng shabalala. Ano de ke le mona dileng, ha ya ke qala bo shavile ha.
6: O tsene. Ke tswa
9: Limpopo.
6: O tsene. Ya,
9: ke tswa.
6: O tswa Limpopo.
9: Eh, dad.
6: O tswa Limpopo.
9: Ya, ke tswa mo ke tswa mo ka Limpopo, dad.
6: All right, ntate o ganna di Ntorontoro.
9: Eh, mona Ntorontoro, dad.
6: Bona wa ratwa wa lelo ho le Sedi FM o tlo he.
9: Ah, thank you na Pondon.
6: Ba se le Sedi FM mo dumela.
15: Wo Ponto.
6: Eh, ho jwa.
15: Ho ya bua.
6: Shap sha.
15: La deni bua ho di kia ga dibi.
6: Eh.
15: Ya le ga jama tsa tsana sa rake jo.
6: Eke.
15: Mo go di tsa go ka mo di tsana.
6: Tsa zile mona tsa utlwa.
15: Ga di go re tsa di tsedi di ma di di bo ho di mo di mo se di di ke lo yo tsi.
6: Ke o ta ba ke le se di dumela.
16: A ti Ponto le ga.
6: Hello ho joang.
16: Hallo ka tipanto ko pande ka tsop tipanto se mong
6: eh
16: ko pande le ka thoko fela
6: ko pa batho ba batla mo ya ka thoko ba tle ba fune ka morawane ke ya kopa hle se ngwana jwale
16: a ke tsena ko tipanto
6: ke u taba ke re se dio fela dumela eja eja da dumela
15: eh pondo
6: eh hujwa
15: ya bua
6: eh motlali
15: yeah
6: Umuhulu henu kapa ngwana ofela.
15: Ndade.
6: Umuhulu henu kapa ngwana ofela.
15: Eh, ke ngwana bobeng.
6: All right, okay.
17: Ke ka mwana ka pino di 8.4.
6: Ngwana mme ke la bo utlwa, o mosebetsi ka palapeng?
17: Ke lapeng, jwale bapala ke gore letsolasoma o bapalela ka mogale madi kwa leletso ka mogale madi a ke tsaya bothata ke.
6: A re emeleng FIFA World Cup 2026 ka di 11 tsa June.
17: O bane bapalela ka mogale madi ona
6: jwale. Ka tshoa. Shapshap ke lesedi FM, dumela.
18: Pontu
6: dumela mogatu. Ho joang kgaitsedi ya ka?
18: Ara ha mona ke ka ntate.
6: Ha mona dike mangae?
18: Ina sina maga mo di tsetsa mona le khum ke 90.3.
6: Eh.
18: Eh ntate.
6: Tsa zile mona ati ona la mangwe la peng ka pa kae?
18: Ke la pe manye ke mo nka tlo ka mo.
6: Right, tsa zile mona ta utlwa.
18: Thank you ntate.
6: Ke utaba. Eh mokotso mo maseru ne ke na le bafukeng ra mosedi DJ Butsa re ka nete ponto. E mothuno wa o rate eno ne ke na le Butsi bekeng tse peditse e fetileng mona DJ Butsi ke DJ ka mane ka rona ya Lesotho ebile o sebetsa radio na ntse a bua ka wena wena mokotso o mo jwetse gore ne ntse ke tshojwalo wa utlwa he o rata go lo senganyana re ponto motho wa o rate dumela ke le sedi haloa dumela a re nke motho teng go re khotso le sedi. Me.
19: Kondo.
6: Eh, hojwa.
19: Eh, mo.
6: Me.
19: Ke dira ba o.
6: Shap shap, ke manga.
19: Ba plasi ndoi tsande.
6: Belt fonte.
19: Ke jwa.
6: Una la mang, o ka e bona farishi.
19: Ke tla re ke mo mo.
6: Ba tu ba ka ya ho lo mong kana kwe.
19: A gre go la ke ke ba me tuwe, la ho la ba tu.
6: Ana mme ke a leboa ba ile kae ba tswile ba ile batho ba kae batho ba
19: ebo ke bata
6: bona letsatsi le monate o ratwa ke ponto wa utlwa
19: celebrity
6: ponto wa sala bogolo sedi efe
19: anki
6: ntate ho ferile nta
19: ke jowana
6: mesele sedi efe
20: mogolo
6: ela mogolo.
20: Hey, 7.7 We are 101.26 megahertz. Pando was

0: mokgabo wa setso le puo ya Sesotho.
1: Hee, na o bone sesolo sa founu e ntšha gape.
2: Ee, o etsagalang?
1: Ke sesolo sa Vodacom le Pep fela. O ka kena lebenkeleng o lefe e bo o tswa ka founu ya gago le tsogong.
2: Ka nnete?
1: Eya, go jalo.
2: Ke bokae?
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o ka e fumana ka founu ya ha Pep sale.
2: Ao, tshwane ke e fumana jwanghle.
1: Ka prepaid kapa contract boikgethelo ke ba gago.
2: Ke ya lebenkeleng le gaufi la Pep gona jwale.
1: Le nna ke tseleng.
3: Samsung Galaxy A06 e fumaneya ha Pep fela. Go na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Lesedi FM le tswela pele go aga mmogo le setšhaba ka kakaretso. Monongwaga re keteka dilemo tse 60 a metso e
4: tsheletseng.
0: Jwale e ba karolo ya kgatelopele e e tliswang ke kgaso ena e nkileng keta pele go tsa botšhaba ba Basotho. Lesedi FM ke molelwa. Monongwaga Bafana Bafana ba ile kena tirisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mogope wa lefatshe mose mafatsheng a Amerika, Canada le Mexico. Re motlotlo ka sena re le setšhaba. Ga re eme mmogo re ba tshegetse, re ikotle difuba re re le rona re teng ka gara ba tlhageletseng ka mahetla. Aforika Borwa, lefatshe le ao
5: ananela.
0: Latela diketsagalo ka botlalo le kgaso dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka otlologa go Lesedi FM ke molelwa.

mamedi ho setse matsatsi a mane pele ho dipapadisa mohope wa lefatshe pele ho bafana bafana e bapala jolo le Mexico e di tla ja fa. Bafana bafana ne bapala jolo le Jamaica o itukisa mamedi le papadi ya Setswana. Re tla bo rona e tla sebetsa papading ya bona pele mo e leng gore ba tlankana tsolo le Maxi. Yes, ile mo Afrika Borwa ka mane ka Maxi, ile mo Afrika Borwa ka mane ka US, Canada, sebeletswa le sedi eme toa SA ba tuka tla go wa breakfast. Lesedi FM tlaba ka mane ka USA ke mafela diarara palaponto wa se sebe amabedi le metse robedi metse ka morago ra pele ke mokgatlhela wa o kate monate lenane le bitsiwa ka gore ke kabelo le sone ekelebe. Ke opotse lentswe la thuso mo Thobi mane ke nako ke sa mo utlwa sedi f ba ke a tseba o teng wa metse jwalo tshebeletso e rata ba mosebetsing ngwana jwalo e sebetsa ha monate o tsileng bolokega lapeng mo tsatsi le monate. Se bona ba le tshena ona le motho ya sentse ikwa bonna tshile ile se bakeng sa boithabiso be di social defect se ke to sentse re mana o bane ne ke re ka ntwe na bana na nyana ba ba ga go fe tsa chelte o qetela ya tshala ping chelte o qetela a tsha o silapo si. Pijala mana kongetsi pina monate OHP Abanga.

0: o bone sesolo sa founu e ntšha gape
1: o e tsagalang
0: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e bo o tswa ka founu ya gago le tsogong
1: ka nnete
0: eya go jalo
1: ke bokae
0: samsung galaxy A06 ke 1999 fela kapa o ka e fumana ka founu yam ga pep sela
1: ao tshwane ke e fumana jwantle
0: ka prepaid kapa contract boikgethelo ke ba gago
1: ke ya lebenkeleng le gaufi la pep gona jale
0: le nna ke tseleng
2: samsung galaxy A06 e fumane ga pep fela go na le dipegelo further together Vodacom.

0: a re wotle ponto tle ke 7 ka mona ba nna dinketsa joan tsumane 086 3003084 me
1: ngwana
0: so pizza hey sharp ho ngwana eso
1: eh a tsan ka ho hanta mona
0: ke mona jo hanta wena
1: ah a ke ntse ke ra ntse sa mona ke se ke me tsara world cup wa tswa google
0: hey
1: ha una letho le ke le batlang empa ke bona le ka ka tshabalala o ntalo go ga mona ke go bule ka ka ho ntse o tlhoka o bule le o mapa
0: eh eh
1: eh wa le se bile tsa bala la ntse lo koga motho eno ntse le matla ho le monna o lo feta fela ja ho we wa go go feta no o tlo 72
0: a re bua ka se tlhopha sa bafana bafana hantle se lo bapala papa ditse mohope wa lefa
1: eh a monna ke batla o di tsena ho lo tseno wa tswa go buetse bo go se o nkutlwiste bo tlhoko o sile kipa ka mona empa he ha ona ntse ka ba ka yetsa
0: pontsa e le kwa tile makhosi mana ka kipa lona ke bone le tsetsa Mexico
1: nnete ke gore teng ga ona o gere kobuetse one ka nnete bogosi le ena o entse phoso empa ge ga ya gotla tse ba o tsamayg
0: ngwana mmekele bo a utlwa
1: tanke ngwana se bitso
0: re e tsheetseng bafana bafana ke tlhopha sa naga re se ka ra tsheetsang ditlhopha o thola tua kampa toropa founu makosi a thola tu a toropa founu dumela lesedi
2: ee rapondo
0: ee shapozo
2: ae wa itukela ae mafelo a beekalentse ke ituletse le sa tšhabile ka mona ka gae ka mona ae tabentse ke ituletse fela ke ikela eleke ke a leboa pondo
0: a o ikereke
2: ao se ke itsofaletse jese ke tsamaya ka lere pondo
0: o paki ya jehofa
2: ee
0: o paki ya jehofa
2: ee a ka gore ke a rapela nnete ga kere ntate modimo one a ko shebe fela pondo ga o bona
0: moyakereke reke ona le o thweng ke tsa paki tsa jehofa jele ne ke batla utlwa gorena kereke ona ke ya dipaki tsa jehofa
2: nna moya ga o fuka wa o bona
0: oona
2: ka difate ore moya o
0: yago tsatsi le monata utlwa
2: tan pondo
0: renke motho dumela le sedi
3: pondo
0: ee shapo
3: ntsona ponto
0: chapora
3: eaatagilamaaaetalsio
0: ee
3: entate waka ona tebente ke lephebetsong tate ke setsa le diphoofolo ne itse diphoofolo ka moka maatetalsio
0: o etsangwa dingola kapa wa di disa diphoofolo o etsa jang diphoofolo mo
3: ntate ke a disepa ke na le tsona ntate ka moka maatetalsio
0: o na le diphoofolo
3: ee le dikgomo ntse ke kgona sebetsa na le tsa difabise
0: bona ba iketla mona ko mphefagee
3: ya o tla e fumana ponto a ka fitlha ka mo mosong
0: ampa o tsho fela bona gele moyeng lone re
3: tumaa
0: kompe kolobe
3: ke ka o fa ntata wa ka fitlha mosaa
0: ke le ba utlwa
3: tank ponto
0: abeselesedi fm ke a sa ke a sa badume
4: tumela ke ponto kae
0: hallo
4: ee ke kopa o ba mosoka le bitsa
0: ee
4: ponto ke na le bothata bo bogolo ne ke re ke batlompe ka thoko jale ke bona ke sa kgone go thola
0: mehala e ne ke na le mengata
4: ee
0: ba e sa lentse ke rabela mehala e ntse kena e kenala ke letsitse dipinamano go ntse o kena batho ba fapaneng
4: ke a dumela ntate ponto
0: nna ke etse ka bomo
4: ponto ke na le bothata bo bogologolo ke na le ka batla ntlo mo nthong department of housing ne ba mpatla tšhelete ka baka la RDP jale ke ba file tšhelete jale ga se ke tlameya gore ba mphe ntlo ba njetsa gore na le tšhelete ke tlameya ba fa yona ga ke sa ba fe eo e ba e batlang nke ke ka e thola
0: e re ko fe email o tla e sebedisa mona bogare mabeke ga itse diaka
4: okay ntate ke lebo
0: so re pena ye Lesedi FM at sabc.co.za. Lesedi FM at sabc.co.za.
4: Alright, tell
0: us. Which way?
4: Lesedi FM at sabc.co.za.
0: It's an email you want.
4: Kelebo
0: tsonke. Re nke mo thuteng dubele.
5: Tsonke.
0: Eh ho jo.
5: Ke pizo pizo.
0: Eh komrei.
5: Eh ha a tuma metsi wa ena khumukela 89.4.
0: Wetsangaje.
5: Eh, tsaka ku tswa di khape hante ke kereke yo rape.
0: O kena kae? Church.
5: Gara for near the kerk.
0: Kae?
5: Eh, o di Reformed Church.
0: Ya vr ke ya eng yo kereke yo.
5: O ga ke o ke ya le sutu le frita gara for near the.
0: Ira itate ira go e go lo hlwa ke di fela tsa bone
5: ya ponto a
0: ira go lo hlwa se go di tsa ke di fela ira e bi na ka se sutu ka pakai
5: a fis
0: e bi na ka puefe
5: ya
0: e bi na ka puefe eng ke reke e
5: bi na ka puefe
0: e bi na ka puefe
5: a ntse di tsela ka a ke di sora
0: ke ma ke fa go ba itse fela ke re ke nya fora ke le bo utlwa
5: o ga iponto
0: mme ke le bo wa o katela dumela le seri wa o katela ka pele nyana o etsa ngosane
6: eno dumela ponto wa selebo
0: ya re utlwa ka pele ka potlako o etsa nga sheno
6: a na ke chase mona go phumola ponto mantsi ga ke a thewela ke ho mo robane fixe
0: e shapa bo teu go
6: le monate la sonta ponto
0: mme ri ke se ba di tsere ka nka she ba se dibile ntenye khopjela ma utumana ke tsamana ten digest tsho wa dikala le mona ti mana na ngo hlatla ngwala tela tshebeletso ena Africa borwa good morning and good na kusiya ka pina monate e bisanga re kipiko ngalwafo as be slide.